0: walang pong informa.
1: Na-recover po.
0: Go ahead.
1: Ano po?
0: Go ahead, ma'am.
1: Na-recover po yun sa possession ng mga bata.
0: Ah, okay. So, yung pong .38 caliber na na-recover doon sa alias J na ito, ito pong barrel, natukoy na po ninyo kung sino talaga ang may ari at saan niya kinuha?
1: Ayon sa pagtatanong sa bata, ano, doon sa investigasyon is allegedly nakita sa damuhan. Yung nakita niya sa damuhan yung barrel. Pero batay po sa pagtukoy kung saan galing po ang barrel is naka-issue po ito sa isang security agency na operating in Cebu.
0: Ano po ang trabaho ng mga magulang nitong Jay? Ano po ang profile ng pamilya nito?
1: Yung isa po is, yung father is security guard.
0: So hindi mo na siguro pa kinakailangan maging matalino na isipin na kung yung pong barrel ay issued ng isang security agency na Cebu-based, yung tatay po ay gwardiya na posible barrel nung tatay yung ginamit na .38.
1: Posible po, hindi lang po natin matukoy kung ito po ba talaga yung agency na naghahawak po sa father ng isang suspect.
0: Opo, opo. Nasaan po yung guardian tatay nung Jay?
1: Kasalukuyan pong nagtratrabaho yun, nasa duty po nung kahapon, nung time na mangyari yung incident.
0: Saan siya naka-duty?
1: Traveling po ito traveling, so hindi natin ma-sure kung nasaan yung location nung tatay.
0: Okay. Nasaan ngayon yung tatay?
1: Sa ngayon po is hindi po natin matukoy kung nasaan ngayon ang tatay, kung naka-duty po ba ito ngayong araw.
0: Namaril yung anak niya Hanggang ngayon po hindi pa nauwi ng Tacloban ito?
1: Ang mother po ang kasama ng bata.
0: Opo. So hindi pa po hindi pa lumalantad sa presinto yung tatay nung Elias J.
1: Sir?
0: Hindi pa po lumalantad sa mga pulis kasi 'di ba kukunan po dapat ng statement 'yan, 'di ba yung tatay?
1: Yes,
0: ano po?
1: Po. Opo. Yes, sir. Yes,
0: so,
1: po.
0: So hindi pa po lumalantad yung tatay sa presinto?
1: As of kahapon nung nandun po kami, hindi po nakita yung tatay doon. Ano? Pero may na-receive tayo na dumaan doon, nakausap yung bata, pero hindi rin po nanatili doon ang nanay sa ngayon yung kasama nung bata sa station.
0: Opo. Panganay ho ba itong Jay sa magkakapatid?
1: Hindi natin matukoy, sir. Okay. Hindi po natin naitanong pa po.
0: Opo. Yun pong Nash na 14 anyos, anong trabaho ng mga magulang nito?
1: Hindi pa po natin nakausap yung parents kasi kasama pa po doon sa pagtatanong kasi yung questioning po is in the presence po ng parents. So hindi pa po tayo nakalapit. Ongoing pa po kasi yung pag-handle doon sa mga bata.
0: Yung pong barrel na ginamit po nung 14 anyos na Elias Nash, klaro na po yun na PMP property, ma'am?
1: Yes po. Yes po, sir.
0: Okay. Ma'am, may binabanggit po itong si Colonel Ko, ang spokesperson po ng PMP Central, na meron na pong mga post sa video itong mga batang ito. Yung pong Jay, meron na nga pong mga video at mga pictures ng mga nagpa-firing po ito. Ito ho ba'y na imbestigahan na po ng inyong mga investigador dyan kung saan mga lugar ito at hinahayaan itong mga minor de edad na ito na gumamit po ng barrel sa firing range?
1: Kasalukuyan po nga iniimbestigahan yan yung mga post po na lumalabas. Aware po ang PNP at kasalukuyan din po ang tinitingnan po ang angulo na yan.
0: Okay, sige po. Pero ma'am, so far po, ito pong barrel nitong naginamit ng Jay na na-recover po ng PMP, maliban doon sa pagbabanggit ninyo na ito'y pag-aari ng security agency, nakipag-ugnayan na ba kayo sa agency kung kanino nila in-issue ang barrel na ito?
1: Yes po, yun po, nakikipag-ugnayan tayo as of today.

0: sa investigator po, yan po ang aalamin natin.
1: Ah, okay, sige po. So siguro within the day, ano po, tinyente, malalaman na po natin.
0: Yes po, po. In fact, kanina po, tinatawagan ko yung investigator kasi nga po, yun, totoo po yung sinasabi ninyo para masiguro nga po natin kung saan po talaga na-issue ito.
1: Okay, nasaan po?
0: Easy pa rin di po siguro, sir.
1: yes, ma'am, we understand. Ano po, na mahirap din po itong inyong ginagawa na investigasyon at matrabaho po ito. Pero ito nga po, nakakalungkot, ang dami hong biktima. So, atinyente, nasaan ngayon si Nash at si Jay?
0: Nasa custody pa po ng Police Station 1 natin sa San Jose.
1: Oo. So, yun ho bang Police Station 1 na iyan? Ano po yan? Yun bang DSW din na po ang kanilang kasama doon o mga pulis?
0: May mga pulis po doon pero kasama din po ng mga bata yung mga parents po nila.
1: Okay.
0: Yung nanay po nung isa at yung parents po din nung isa.
1: Opo. Gaano po ka-secured ngayon yung lugar para po itong mga batang ito hindi po makagawa ng hindi maganda sa kanilang sarili?
0: Sabi na, 24 oras naman po, meron tayong naka-duty na pulis sa station, hindi naman po nawawala ng tao. At pati yung mga parents nandun din naman po.
1: Okay, sige po. So ano po magiging disposisyon dito ng PMP ngayon, considering nga po na ito po'y 14 at 15 anyos?
0: Yes po, ibabase po natin kung ano yung batas na nakasaad para sa mga children in conflict with the law. So far sa ngayon, hindi pa po natin natutukoy at wala pa pong nai-report ang ating investigator kung ano po ang karampatang kaso na ano doon sa mga bata.
2: Lieutenant, lumabas po kasi sa mga unang reports sa posibleng bullying daw po yung motibo dito sa pamamaril. May confirmation na po ba doon?
0: Yun ang sinasagot ng mga bata, base doon sa investigation. Pero yung mga pulis, tinitingnan din natin kung may iba pang anggulo gaya ng mga lumalabas po ngayon na dahilan ng pangyayari.
2: Okay, so nakausap na po ng pulisya yung mga bata. Sumasagot po sila, kamusta po yung state or condition itong mga suspects sa ngayon?
0: Maayos naman po yung kalagayan nila at sumasagot naman po kung tinatanong.
2: Yes po. May natanong po ba yung mga bata kung ito po ba'y napagplanuhan po nila? Ano pong naging sagot nila kung sakali man natanong po iyon?
0: Oo. Yung mga bata ay sa... Hindi naman po klaro kasi kung plinano nila, pero yung mga lumalabas po sa allegedly nasa presumption natin na plinano nila dahil po doon sa mga lumalabas. Pero yung mga bata kumbaga taliwas po yung sinasagot.
2: So ang sagot po nila, hindi po ito pinagplanuhan?
0: Ganun na nga po.
2: Oo. Tinignan na po ba natin yung social media activities nung dalawang bata? Ano na po ang mga klarong ebidensya na hawak po ngayon ng Tacloban City Police?
0: Yung mga cellphone po sinusubukan po ngayon ma-access with the, of course, pahintulot po ng guardians ng bata para po makita natin yung mga social media activities ng mga bata. Nakita po natin kahapon na hinihingi po yung pahintulot na makita po yung content ng mga cellphones ng mga bata.
1: Meron ho ba itong known na mga katropa, kabarkada, kaasosasyon itong dalawang ito doon sa Naturang National High School?
0: So far, wala naman pong nakikitang mayroong grupo itong bata pero magkaibigan po sila.
1: Okay, so ma'am, sa ngayon po, sino ang punong abala dito? Sino talaga ang pulis na in charge dito para masiguro na ang lahat ng mga ebidensya ma-preserve, lahat ng mga gagawin according to the protocol na sa ganun po, walang butas ang kasong ito at kung sakasakali ma'am po, eventually nga ay mapanagot sa ilalim po ng kasalukuyang batas itong mga minor de edad na ito?
0: Yes po, meron po tayong investigator in charge po in the name of at PCPL Prudensyado. Siya po ang humahawak po kung ano po ang magiging kaso na isasampa sa mga bata. At the same time po ang ating Women and Children's Protection Desk na kung saan ang mga minors ay doon po inaalagaan at inaasikaso, yun po din ang magiging in charge doon sa welfare ng mga bata habang nasa kustodiya po sila ng kapulisan. At ang ating police station po, sa police station 1, si ang station commander by the name of Police Major Rivas is sinisiguro po na maayos po ang magiging kalagayan, secure ang mga bata sa loob ng station niya at ng maisampa po or mabigyan natin ng hustisya yung nangyari doon sa mga biktima sa incident nito.
1: Naka-recover ho ba ng magazine ng 9mm?
0: Meron pong inserted magazine doon sa 9mm po.
1: Opo, kasi po 40 ho itong sinasabi na ano eh, so far ha, sa report ng PMP, 40 yung shells na na-recover. So most likely po, nag-reload pa itong mga batang ito. So ilan pong magazine ang na-recover ng PMP?
0: Yung magazine po is inserted pa po doon sa baril na may natitira pong tatlong live ammos. Yun po yung na-recover ng ating mga kapulisan.
1: Isang magazine lang na nakalagay doon, nakakabit sa barel?
0: Yes po, yes po.
1: Wala nang iba na magazine na na-recover?
0: Wala na po.
1: Again, yung pong mga magazine na na-recover, can you clarify, 9mm ho ba lang ito?
0: Sa Glock po, na kaya nga. 9mm na inserted magazine po yung na-recover po.
1: Hindi, pero di ba ho tumatalsik yung basyo ng bala sa 9mm, nare-recover po yan, di po ba? No? So, ang na-recover po na basyo ng bala, lahat 9mm ay yung caliber?
0: Hindi po natin na masisiguro kung lahat sa 9mm po ba yun. Hindi pa po natin makita po dito sa report na ipinasa so far.
1: Okay. Okay. Sige po. Sige. Alright. Sige po. So, ma'am, yung pong lugar ay crime scene po ngayon. Preserved na po ito para po sa pag-iimbestiga ninyo sa mga slugs na perhaps po ay nagkalat doon sa eskwelahan.
0: Yes po. Yes po. Kinordon na po yun ng soko natin. Kaya po walang pasok ngayon dito sa Tacloban po. Dinigrihan na din po ng...
1: Sige. Sige po. Damong salamat, Tinyente, ha. Matawag kami utro. Thank you very much po.
0: Thank you din po. Thank you din po, sir.
1: Salamat. Tinyente Evelyn Diaz, ang PIO po ng Pambansang Polisya. Alas 8:30 na po ang ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southstar Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen. Sarap! Thank you, Boss Max! Mga kapatid, tayo po lamang itatawag ano ho. Kakambi ho pansamantala. At tutunghayan po natin itong panig ho naman ng depensa sa kaso po ni VP Sara Duterte. True
3: FM. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka! Ang
4: Kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
5: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
6: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamiga ang katarungan.
7: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
6: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
8: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
9: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
8: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
10: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.

0: Nasa linya ngayon si Attorney Michael Poa. Finally po, napagbigyan tayo na sa panig po ni VP Sara Duterte. Attorney Michael, good morning po, sir.
1: Good morning, Sir Ted. At good morning rin po, Ma'am Chacha. Pasensya na, Sir Ted. Ha? Medyo di tayo nagpapa-unlock nung nakaraan dahil talagang medyo na-busy tayo dito sa pre-trial.
0: Opo, Attorney, sorry po. Gusto ko lang klaruhin ito kasi marami nagtatampo sa amin, marami ang nagagalit sa amin. Bakit daw namin ayaw tanungin, interviewin ang panig ni VP Sara? Kayo na po magsabi for the record na kailan tawag opo kami sa inyo, text, kayo lang po ang hindi available. Pakisabi nga ng sa ganun po ang mga fans ninyo hindi magalit sa amin.
1: Opo, para lang po malinawan ng ating mga taong bayan, pinapatunay ko po na ilang beses na po nag-reach out sa akin, sila Sir Manong Ted, at talagang kami lang po talaga yung nagde-decline dahil sa mga panahon na yun. Eh syempre po, no, medyo nahihirapan tayo magsalita because as you know, yung merits po ng kaso, hindi po natin pwedeng pag-usapan pa. Yeah. So sa ngayon na nagkakaroon na tayo ng pre-trial, at least hangad lang po namin na makapagbigay rin ng konting update, kaya po nagpa-unlock tayo ng interview. At ako nga po humingi ng paumanhin sa inyo, Manong Ted.
0: Ay naku, salamat po na marami, Attorney. Ito si
2: yes,
0: Chacha Gocha.
2: Attorney Michael. Oo, nasaan na po
1: yes,
2: ba tayo?
1: Ma'am,
2: yes po, thank you po for being on the show. Nasaan na po tayo dito sa proseso ng pre-trial conference? Tapos na po ba itong marking of evidences? Kasi I heard sabi po sa balita, mukhang madadagdagan daw po yung bilang ng araw for the pre-trial conference.
1: Tama po yun, no? Sa ngayon po, patuloy pa rin po yung ating marking. This is the third day ng ating pre-trial conference. Sa tingin ko po, baka po abutin tayo hanggang Thursday kung hindi natin matapos hanggang bukas yung marking. Dahil talagang napakarami lang po talaga ng mga documentary evidence, no, na ating ay minamarkahan. Ito naman pong marking, para lang maintindihan din ng ating kababayan, since nasa pre-marking stage tayo ngayon, ang ginagawa lang naman po nito ay minamarkahan natin yung ating mga documentary exhibit, no, nalagyan natin ng either number 1, number 2, 2-1, 2-2. Ito po ay para lang mas mapadali ma-identify yung mga dokumento during the course of the trial.
2: Mm-hmm.
1: Ito po ay parte talaga ng proseso ng paglilitis. Kaya po sa ngayon, dahil lang sa dami talaga ng dokumento, both ng prosecution mm-hmm. at ng defense, eh medyo aabutin tayo. Kung hindi bukas, baka abutin pa po tayo hanggang Huwebes sa pananaw ko.
2: Okay. Attorney Michael, sa defense side, gaano po kadami o ilang documents at exhibits po ang naisumitin ninyo para po sa upcoming trial?
1: Marami po. Eh, hindi ko po mabigay yung exact number. But for example, just to give everyone a clearer picture, katulad po yung mga acknowledgement receipts, no, yung sinasabi nila na minsan ay yung mga allegasyon na pareho yung nagsulat or yung mga Mary Grace Piatos, for example, yan po ay nasa 4,000, I think, no? 2,000, kasi 2,000 plus yan on each side. Eh. So, medyo marami po talaga yung dokumento at isa-isa ito ay minamarkahan natin. Pero gusto ko lang po din sabihin siguro, since meron tayong pagkakataon, na both side naman po, no? Sa magkabilang panig na prosecution at defense, ay pinipilit naman po talaga namin may expedite yung proseso. Kaya nga nag-uusap rin kami, nagkakaroon kami ng agreement kung paano mapapabilis. For example, dinadamihan na po natin yung, kumbaga, yung station kung saan pwede mag-mark para sa natitirang dalawang articles of impeachment. Yun na lang po kasi natitira. Yung allegation on unexplained wealth, yung mga salin, etc. At yung confidential funds po na issue. Yan pong dalawa ang minamarkahan na lang.
2: Okay. Attorney Michael, during the pre-trial conference, meron po bang mga dokumento or mga exhibits na nais ipresenta on the trial itself ang prosecution na kinwestiyon nyo po, ayaw nyo po sanang maipasama?
1: Wala pa po to sa pre-trial conference. Kasama po yan sa aming naging tugon o yung ating naging answer, no, dito sa impeachment complaint. Meron talaga po tayong pinapa-exclude dahil sa pananaw namin ay hindi kasi ito kasama o kalakip ng mga impeachment complaints na na-file sa House noon, no? So meron tayong posisyon dyan na sinumite kasama ng ating answer. Pero pagdating naman po sa pre-trial conference, nasa rules din naman po ng impeachment court na itong pagdating sa pre-trial conference at marking, wala naman pong any admission of due execution, genuineness or even admissibility ng mga dokumento. So dito po, wala pong pagtatalong ganun. Talagang purely, minamarkahan lang po, no? Nililabel lang po itong mga pieces of evidence.
2: So walang pagtatalo. Yung po mga naunang balita na kinain daw po ng buhay ng defense team, si Representative Jervy Luistro, ano po bang patotoo doon?
1: Opo, actually, ayoko na po sanang mag-comment dyan. Pero kasi pag hindi ako nag-comment, baka it will just fuel things more. I think we have to be fair and objective, no? Pagdating naman po doon sa unang araw ng pre-trial conference, hindi naman mawawala na may argumento ang both sides. In fact, mas nakakapagtaka pa kung walang naging argumento. Pero that's normal, that's part of the process. Pero wala naman pong naging pagtaas ng boses or anything like that. I think both sides naman po came prepared with what they wanted to happen in the pre-trial conference. Siyempre, natural lang na nag-aargumento dahil ganun naman talaga ang trabaho ng abogado. Pero just to be fair, no, to both sides, wala naman pong hindi magandang nangyari nung araw na yon. And in fact, napagkasunduan, no, ng prosecution at defense yung mga bagay-bagay para mapabilis lalo itong pre-trial conference.
0: Yun namang claim sa nangyari daw ho kahapon ang binabanggit po ng ilang pong prosecutors, kopya, nangongopya lang daw po ang depensa doon sa mga testigo na inihaharap nila. Ano po ang yung tugon doon, attorney?
1: Opo, ang tugon ko naman doon, Manong Ted, no? Of course, they're entitled to their opinion, pero yung pangungopya or pag sabi nila pag-adopt or mirroring, para sa akin naman po, hindi naman po siguro tama yung mga termino na ganun. Dahil kung matatandaan nyo, paano po namin kukopyahin ang mga witnesses ng kabilang panig, halos sabay po kami nag-submit ng pre-trial brief. In fact, yung nagsasubmit po ang prosecution ng pre-trial brief, ako po ay nasa labasan ng Senado. Meron lang insidente nung araw na yon outside the impeachment issue, no, na nangyari. Kaya hindi muna ako pumasok. Pinauna ko muna yung insidente sa Senate, no? Ngayon, that's why medyo hindi po tayo sumasang-ayon doon sa komentong ganun, dahil sabay naman po yung pre-trial brief. It's physically impossible for us to copy whatever is in their brief, no?
0: Pero hindi ba ho sa larangan po ng paglilitis, maaari din naman kasi na magpareho kayo ng testigo, kasi maaari mong gamitin yung testigo nila bilang hostile witness ninyo.
1: Yes, tama rin po. Sakto po yung komento nyo. Tama po yun. Ngayon, with the matters of legal strategy, siyempre po yan po ay hindi bagay na may didisclose ko. Pero para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, normal din naman po na gumamit tayo ng witness na maaring sa tingin nila, witness nila. Ang panig din naman po nila. In fact, kahit nga po ako, napabalita na rin, na nailista rin ako na witness, hindi naman tayo maangal doon. Dahil that is within the prerogative of each of the party.
0: Opo. Yung pong sinasabi din na nangyari daw kahapon, na nag-raise na po kayo ng issue ng threshold ng butuhan po sa conviction or acquittal?
1: Yun po ay nangyari noong first day. Although hindi naman po masyadong napag-usapan, na-mention lang po yun during the closed door pre-trial conference. Pero hindi naman po masyadong napag-usapan na rin yun. At tumuloy na lang kami, no? Nagkaroon ng meeting nga between a smaller group kung paano mapapabilis. Pero as to kung ano mismo yung na-raise, hindi ko po ba ma-disclose. Pero again, okay, hindi naman po siya ganun kalaking bagay dahil hindi po siya napag-usapan extensively.
0: Ano ho ba ang opinion po dito ng depensa? Dapat ho bang sa simula ng mismong convening of the impeachment court, agad nang ma-resolve yung threshold issue na yan?
1: Para sa akin po, oo. Kasi syempre, that will be part of the ground rules. Diba? So dapat alam kaagad namin sa parte ng depensa kung ano ba talaga ang magiging threshold. Tumatanggi po akong magkomento kahit kahapon or na isang araw ukol dyan, dahil wala pa naman po kasing categorical pronouncement ang impeachment court, no, or the Senate sitting as an impeachment court. Iniintay po natin. Siyempre, may Manong Ted, siguro naman hindi naman natin makakaila na meron din talaga kaming position dyan. Ayaw lang namin ilahad, but I'm sure you can read between the lines and know kung ano yung position namin. The Constitution is clear, but sa atin sa ngayon, meron tayong posisyon, but it's premature. Intayin lang natin yung Senate sitting as an impeachment court magbigay ng pronouncement. Pero dun sa tanong nyo po, definitely dapat po sa aking pananaw, mapag-usapan kaagad yan kaysa yung sa gitna na natin mapag-uusapan yan at baka magkaroon pa ng problema.
0: Opo, opo. And will cause too much delay kung idudulog mo pa sa Supreme Court, no? After na, etc. Anyway, ano naman ang take ng depensa doon sa presiding officer? Kayo ba naniniwala na dapat doon talaga dito si SP Gatchalian at hindi si Chief Escudero o sino man pong hindi naman po SP?
1: Doon po sa pagiging presiding officer, I think it's an internal matter sa Senate. Ngayon, basta na ayon sa batas, na ayon sa saligang batas, kami naman po, no, kung sino man ang umupong presiding officer, ay handa pa rin naman po tayo. No? Sabi naman natin noon, we believe in the impartiality of everyone, including whoever it may be who is appointed as a presiding officer. But to us, that is something that is internal to the Senate. Ngayon, we will react accordingly, of course, pero sa ngayon po kasi ayaw nating pangunahan and ayaw nating we don't want to be seen as favoring one presiding officer over another.
0: Opo. Inyo ho bang kasama ba sa listahan ng inyong testigo si VP Sara?
1: Sa ngayon po, hindi po. Hindi po. Because we will have to react, no, to what the prosecution will be presenting kasi ayon naman po sa normal na proseso ng paglilitis na una po mag-present ng ebidensya ang prosecution. Ngayon po, depende po sa kanyang pro-present kasi parati po tayo natatanong kung iaharap namin ang vice-presidente. It will depend on the course of the trial. We will determine that and we will advise the vice president accordingly.
0: Opo. And yung po sinasabi ni Attorney Bantog, ano po itong clerk of court ninyo, ang sinasabi niya, allowed naman daw po under the rules of court na 3 days before ay maari na pong mag-present na surprise witness. Ibig sabihin, pwede surprise witness pero mag-advise kayo doon sa both parties 3 days before the trial. Do you agree?
1: Opo, opo. Sa amin naman po, no, ang importante lang po sa amin kasi meron namang reservations ang bawat panig. Kumbaga, nagre-reserve kami ng mga witnesses.
0: Okay.
1: For example, dito po sa defense, marami kaming mga nireserve na witnesses na hindi namin pinangalanan, although nilagay namin yung purpose, para lang po mapanatili yung seguridad ng kanilang mga identities sa ngayon. No? Dahil siyempre, we have to protect these witnesses. Pero wala naman po kaming problema. In fact, yun ang hinihingi lang namin ng pre-trial conference is disclosure. No? Para makapag-prepare naman po at makapaghanda. Hindi lang naman po kami, pero pati na rin po ang kabilang panig at even ang senator judges dahil I'm sure sila din po ay pwedeng magtanong, di ba? Katulad ng mga nangyari sa mga previous impeachment.
0: Okay. Attorney, kayo lang ba ang tanging spokesperson para po sa impeachment trial sa kampo ni VP Sara? Wala na ho kayong deputy o assistant?
1: Actually, Manong Ted, I'm really looking to have 2 or 3 deputies kasi during the course of the trial, lalong-lalo na medyo mahirap, no? Gusto ko mapagbigyan lahat. So, in fact, kahapon, na-present ako na doon sa parang ambush interview sa Senado, yung dalawang gagawin sana naming deputies, si Attorney CJ Narvaza at si Attorney Martin Luan. And then I'm still considering some others. Of course, in consultation with our lead counsel, no, si Attorney Sheila Season, kung sino pa ang pwede maging spokesperson. Kasi tulad ng dati, napansin natin, di pwedeng isa lang ang spokesperson. No? Maaring ako yung lead, pero definitely meron dapat mga deputy na spokespersons para naman mapagbigyan lahat.
0: Opo, hindi lang ho yun. Para po sa amin, maging balansi ho naman ang amin pong mga panayam at diskusyon sa issue. Di ho ba na hindi lang laging...
1: Opo.
0: Kasi ang prosecution, marami sila.
1: Opo, opo. Tama po. At definitely po, makakaasa po kayo, no? That we will be assigning. Ang hirap lang po talaga dito is... but again, now, for example, yung interview natin ngayon, na pag-uusapan naman natin yung impeachment without going into the merits, I think that's fine. So, definitely po, no, mag-a-appoint tayo ng karagdagang spokespersons para makatulong. Opo.
0: Bagamat, you know, kumbaga, kayo po'y kakaiba, no? At marami nga po ang tumatangkilik nga sa inyo pong pamamaraan ng pagsasalita at magbibigay po ng komento, kayo po ay natatangi. Oo, magharap na lang ho kayo na medyo nahawig sa inyo.
1: maraming salamat po. You're too kind, Manong Ted, no? But maraming salamat po. Sinusubukan natin gawin lahat para po maintindihan ng taong bayan objectively ang mga nangyayari.
0: Amen. Salamat na po na marami, Attorney, at muli kaming gagambala. Thank you, sir.
1: Maraming salamat, Manong Ted. Maraming salamat, Ma'am Chacha. At magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Eh, saan ka naman nakakita ng spokesperson na kumbaga malumanay lang at hindi niya binibira yung prosecution mamagitan po ng paggamit ng mga salitang ika nga po ay masakit o kaya nakakainsulto.
2: Iba-iba kasi sila ng ano eh, ng ano tawag dito? Style. Ng style. Oo. Parang yung mga announcers din. Iba-iba rin tayo ng style. Merong malumanay, meron din naman bumibira paminsan-minsan. Kanya-kanya talaga meron sila
0: namang,
2: ng style.
0: Well, anyway, so...
2: ano yung isa? Meron din naman.
0: Anyway, so, yung nga po, no, yung tinanong siya, hindi, alam niyo naman, in fairness po sa prosecution, yeah. In fairness po naman sa lahat, ganun po naman talaga.
2: Maayos talaga diba? Kausap si Attorney Michael.
0: Kaya ho, well, si Nanay Christine nga humahanga din sa kanya. At sa kanya na po nang galing, ha, mga didis.
2: Oh, ayan, alam nyo na ngayon, ha?
0: Alam nyo na ngayon, ha?
2: Alam nyo na, ha? Baka akala nyo, ayaw namin siya kausapin o siya na nagpaliwanag.
0: Oh, na kami po'y maya tumatawag.
2: Nung nagsimula pa lang yung pre-trial conference, tinawagan na namin, hindi lang talaga okay.
0: Sa lahat din po ng mga issue involving the Vice President,
2: yes.
0: Lagi kami tumatawag. Tawag yung attorney para makuha ang kanyang panig.
2: Eh kung pwede nga nating makausap mismo si VP Sara, okay naman sa atin, hindi ba?
0: Kung
2: papayag si VP Sara ang makausap natin sa programa, why not?
0: Si attorney Ruth Castelo kasi, hindi ba, nag-spokesperson din siya. Pero sa OVP, pero limitado mga subject matter.
2: Hindi sa impeachment.
0: Po sa impeachment at kumbaga subject to approval of some higher up.
2: Yeah.
0: Hindi ba? So ngayon, pinakamainam nga po, magkaroon ng isa pang dalawa pa. Para lang sa panig lagi ng Vice Presidente.
2: Oo, sa kabila. Ang dami. Tama ang iyong observation.
0: At ang impeachment court dapat meron din.
2: Mm-hmm.
0: Alright? Para na sa ganun din po, makakuha na sila ng panig sa mga mangyayari po, particular po, pag nasimula na yung trial na iyan. Alright? So, klaro po yan, ha? Pati yung mga ano ninyo, mga patron ninyo. Yung mga mahilig sa Facebook, paray din po ang tawag namin sa kanila.
2: Oo. Hindi pa rin tayo sinasagot, ano? Mas gusto mag-Facebook live.
0: Right? Anyway. Pero po, ito ho, sa ating mga kababayan ha, na mga nasa abroad, yung pong OFWs, yung pong mga nandidiyan do, dahil siguro ho, gusto hong mag-apply ng citizenship o anuman pong kadahilanan, ang tanong po namin sa inyo, kaliwat kanan ho ba? Ang inyong padala sa Pilipinas, may bayad ba yung kada remit? Aba kung gayon, mag-BDO pay na po tayo. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo. Libre na po lahat ng mga susunod na send money transaction sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin yung BDO pay to pay bill sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre na po yan. Kaya download na ng BDO pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Uulitin ko ha, magbukas tayo ng BDO Kabayan Savings, mag-download ng BDO pay app, and then susunod na po ang lahat ng benepisyo. Very practical, very wise, pinakamatipid. Wala kang babayaran, no? Magbayad ka ng bills, libre. Mag-money remit ka, libre. O diba, saan ka pa? At yan nga po ang alagang kabayan. And BDO is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. At ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Yan ba'y kakasya pa set sa iyong palagay? O maaari bang ipagpalibang kung sakasakali? Sandali lang ha. Kasi po, ito po yung importante mga panayam. Tutunghayan ko lang po itong contentious issue ho in a while sa nangyaring ito na naman diyan po sa San Jose. May nangyari, actually, nakapanayam natin ito nung nangyari po doon naman sa Tresi Martres Cavite, di ba? Minor de edad po naman, nanaksak po ito. Ngayon mga kapatid, ang nabubuhay na naman po yung provision, yung sinasabing amyenda sa ating pong Republic Act. Nagkaroon na po ng amyenda ho dito. Ito po ay amendment nung una pa pong batas na 9344, yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Meron pong amyenda, Republic Act 10630. amended noong 2013. Ang contentious issue kasi nga mga kapatid rito ay yung provision, if I may read, minimum age of criminal responsibility. Pinaka mababang edad sa pagkakaroon ng criminal responsibility. A child 15 years of age a child 15 years of age or under at the time of the commission of the offense shall be exempt from criminal liability. Klaro ho ito. Ang sino man pong bata o tao na ang edad po'y 15 anyos pababa sa panahon ng kanyang paggawa ng pagkakamali ay ligtas sa anumampong pananagutang kriminal. Pero, however, the child shall be subjected to an intervention program pursuant to section etc. etc. Ibig sabihin mga kapatid, kapag po talaga 15 anyos pababa, totally po walang criminal liability. Pero may mga pagdadaanan siyang proseso para sa kanyang sinasabing rehabilitasyon. Kumbaga hindi siya as in gumawa ng krimen, bukas pasok ulit sa eskwelahan o bukas nandun naman po sa barkada. Hindi po. May prosesong pagdadaanan.
2: May intervention.
0: Yan ang sinasabi ni Kiko Pangilinan.
2: Mm-hmm.
0: Alright. Ngayon, mga kapatid, no? A child above 15 years but below 18, 15 anyos pataas pero mas mababa po, mas bata sa 18, shall likewise be exempt from criminal liability and be subjected to an intervention program unless he or she has acted with discernment. In which case, such child shall be subjected to the appropriate proceedings in accordance with this act. Ito ho ang ating ipapaliwanag mamaya kasama ang isang bihasa sa batas na ito. As a matter of fact, siya po ang pinuno ng ahensya na in charge para po dito po sa mga binabanggit na intervention na ito. Ito critical ah. Ito ang contentious issue dito, baby girl. Okay, puntahan natin kanina yung sinasabi ko. Gain si Anyos pababa. Totally po walang criminal liability. Ni walang pinag-uusapan na discernment. Pero kapag yung bata ay 15 pataas, 18 pababa. Alright? Mga kapatid, wala din siyang pananagutan maliban na lamang kung he or she acted with discernment. So the key word is discernment. Ano ba ibig sabihin nun? Ha?
2: Yung alam mo na, yung kinikilos mo ba ay tama o mali? Discernment.
0: Basic.
2: Mm-hmm.
0: So, alam mo ba na mali ang pumatay ng tao? Di po ba? Alam mo ba na mali ang manakit ng kapwa? Alam mo ba na mali ang magnakaw? So kapag 15 pataas, 18 pababa, maliban na lamang kung yung bata alam na mali ang pumatay. Ito po yung contentious issue dito, yung discernment eh. Ang question ngayon ganito, kasi po kung 15 pababa, wala nang pinag-uusapan unless he or she acted with discernment, di ba? Wala na eh. Eh sandali lang. Paano po kung yung bata, klaro naman, hindi maitatanggi, di po ba? Na sa edad na 15, alam mo ba? Normal na bata po ito, ha? Normal na bata. Alam mo ba na ang pumatay bawal tama? Ang siste dito, kung yung bata dahil alam niya na hindi siya makukulong ng tuluyan, alam niya na wala siyang pananagutang kriminal dahil alam niya, discerned niya, naisip niya, iniisip niya na dahil ako'y 14 anyos, pag ako namaril, wala na akong criminal liability. Yun ang ginawa niya. Kahit alam niya nga na masama, bawal ang pumatay. Yun ang question po dito sa batas na ito. Yun ang sinasabi ng iba. Yung iba, ginagamit nga po sa paggawa ng krimen dahil menor de edad at alam na hindi makukulong. May mga pagkakataon daw po na may mga bata may dala ng birth certificate para pag nahuli ng pulis, minor ako, 14 anyos. Pero alam ng bata na bawal akong magbasag kotse. Bawal akong mang-snatch. Yan po ang sinasabi dito ng mga gustong amyendahan ang batas na ito. Pero bottom line dito, paano mo naman bibigyan ng disiplina yung bata? Kasi ang pinanghuhugutan nito, girl, noong mga unang panahon ng tatay mo, nanay mo, lola mo, lolo mo, panahon ng mga nakatatanda sa atin, na yung mga 10 anyos, 9 anyos, kasama ng mga matatandang bilanggo sa kulungan. Kasi dati-rati po, 9 years old, kung tama pagkakaalala ko, ang age of discernment. It's 9 or 12. Can you please educate me? Google? Dati-rati yun.
2: Bago inamend.
0: Ang age of discernment. Is it 9, 10, or 12?
2: Mm-hmm.
0: Yung unang batas natin, yung age of discernment. Alam ng bata ang tama at mali sa edad pa lamang na 9. Mga kapatid, ito'y importanteng diskusyon para tayo matuto sa napaka-importanteng isyong pambayan. Batiin ko lang, girl, no? Itong mga taga... Meron sa atin nagmensahe dito, may bata. Meron pong bumabate ng maligayang charter day sa lungsod ng Dapitan. Yan, galing po daw kay Governor Darrell Uy at sa mga taga Dapitan City. Maligayang bati po sa inyong lahat at mabuhay. Importanteng usapin pambayan sa tambalang Ted Filon.
2: Pero bago ko sabihin ang pangalan ko, tama ka nga, 9 years old.
0: No.
2: Oo, sabi ni Google.
0: Oh.
2: Yung kung ang tinutukoy mo ay yung RA9344. 9 years old nga yun.
0: Oh, anong taon yan?
2: 2006.
0: Ah, yung... sige. Anyway, okay. Mga kapatid, oras ngayon, ganap ng 1 minute after 9 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, thank you ha. Kape Mangosteen sarap.
3: Ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot.
4: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
5: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
4: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan, Teller Servicio para sa Pilipino.

0: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:04, ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para makita po mga nagagandahang gold and diamonds ni Mayette de la Rosa. www.mayettedelarosa.com. And good morning na rin, Sir Richard de la Rosa. Batiin din po muna natin ang magandang-magandang morning yung ating mga kapatid na kanina pa po nakatutok sa atin, katulad na lamang ni Nanay Teresa Sarmiento Reyes, si John B. aka Dr. Love from Asirith. Ayan, siya daw ay nagbe-birthday ngayon. Good health always. Maraming salamat. Magandang-magandang morning na rin po dito sa mga nasa comment section at sa mga magulang din ha, na nakatutok po sa atin ngayon. Nakagaya ko, isang magulang din eh, natakot po dito sa mga balita kahapon. Sayang nga hindi natin nakausap yung DepEd kasi nga kaliwat kanan po ngayon yung mga insidente sa mga eskwelahan, yung saksakan doon sa Cavite, yun pong nangyari sa Tacloban kahapon na nakakapanlumo po at talaga namang nakalulungkot, ano, lalo na kung ikaw ay isang magulang, naghatid ka sa anak mo sa eskwela. Tayo noon ang iniisip natin, pag nasa school yung mga bata, eh safe sila. Kumbaga, 'di ba? Wala sa utak natin na may mangyayaring anumang karahasan sa loob ng eskwelahan. Pero 'yun nga po, nag-iiba po yung takbo ng panahon ngayon. And even yung kausap natin kanina si Kapitana from Tacloban, kahit po siya hindi rin makapaniwala, still in shock doon nga po sa nangyari. So, ngayon ba dapat pinag-uusapan na rin talaga sa mga eskwelahan at paaralan, mapapampubliko man po 'yan o pribado, na pag may mga ganyang insidente, mapasaksakan man po o barilan, kung ano rin po ang dapat ginagawa ng mga estudyante. Kumbaga natuturuan din sila what to do. For sure, kahapon po nung marinig nyo itong balitang ito, kung kayo po may mga anak na nasa eskwela, napachat din po ba kayo at napatext sa inyong mga anak na mag-ingat sila. Kung nag-iingat araw-araw, doble ingat pa. Hindi ba? Kasi hindi natin alam kung kailan mangyayari. Ayaw man nating mangyari, pero maigi na nahanda nga po sila at may alam kung sakali mang may mga ganyang klase ng pangyayari. Kahapon, nag-chat ako agad, Erwin, sinend ko yun. Di nga makapaniwala yung anak ko. Ang sabi niya, ma, masyadong malayo yan sa atin. Pero sabi ko, hindi porket malayo eh hindi na mangyayari dito yan sa lugar na yan, no? Dito sa Metro Manila or even in some other areas, we hope it's not gonna happen, pero hindi nga natin sigurado kung ano po ang posibleng mangyaring karahasan mapa sa eskwela o sa iba pang mga lugar paggamit ng social media ng ating mga anak, hindi ba? Discord, hindi ko nga, hanggang ngayon, hindi ko pa rin magets ko ano yung Discord eh. Although pina-explain ko yan sa anak ko, Roblox, isang laro na muntik ng iban dito sa Pilipinas. Yung mga dump accounts ng mga bata, paano nga ba natin sila imo-monitor, ano, sa kanilang paggamit ng social media? Pero alam nyo, meron ako nakausap na psychologist at ngayon din po pinag-uusapan na ng mga psychologist etong issue na ito, hindi lang para po sa mga kabataan, kung paano rin tuturuan ang mga magulang sa pag-handle po ng mga anak natin na lumaki po sa social media, lumaki sa digital age na ito. So yan na rin po ang usap-usapan, hindi lang ng mga magulang ngayon, hindi lang ng mga estudyante, maging nga nitong mga psychologists ngayon, nagbabasa ako ng mga group chats nila, pinag-uusapan na nila yan ngayon. Pero, bati muna tayo ng good morning dito sa mga nasa comment section natin ngayon. Habang inaantay natin, partner ha, sige, yung ating makakausap.
1: Batiin muna natin ito, pinababa Ate Nino Aquino.
0: O sino pinapabati ni Tita Dina?
1: Senior daw at mukhang masama ang pakiramdam. Batiin po natin ng maligayang panonood and good day po kay Nanay Belen Gaa at kay Fe Tuwangko. Yan, mga ano daw ito, suki ng ating programa. Si Nanay Belen daw po not feeling better. Nanay Belen, Chacha, sayawan mo si Nanay.
0: Nanay, mamaya sasawayan kita ha. Sasayawan po kita. Pero kasi andito na. Ito, opo, importante.
1: Opo, si ano po, ito ho. Nanay Belen, no? Tingnan po ang suot
0: niya. Ay po, Nanay. Hindi po ba parang may pupuntahan po, no?
1: Oo. Yung pong suot niya, sa totoo lang po, medyo kinakabahan ako. Oo. Yan po ang telang ginagamit sa mga pinupuntahan po natin.
0: Oy, ikaw talaga. Andito na, si Attorney Trisha May. Oy, ikaw pa sangayon ka dito?
1: Sa telang suot mo?
0: Hindi sa telang suot ko.
1: Sa totoo lang, hindi ako sangayon dyan.
0: Ang sinasabi... Una
1: pala kita nakita kanina.
0: Hindi yung tela. Sabi daw, iba na lang...
1: Tela niyan, yan yung ano, kulang na lang cross eh.
0: Sangayon ka daw ba na iba na lang ang social media dito si sa Pilipinas? Total Sir, ban.
1: Si Sir Jeffrey Tarayo po ng One Meralco Foundation.
0: Ano sabi ni Sir?
1: Congrats yan. Uy. People Asia Men's.
0: Thank you po.
1: For 2026. Ito po, mga kapatid, importanteng issue po ito. Pag-usapan po natin ang itong mga nagsusulong ng amyenda po sa Juvenile Justice and Welfare Act. Si Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council, si Attorney Tricia Claire Oco. Good morning po, Attorney.
2: Good morning po, Sir Ted, Manong Ted, good morning.
0: Attorney Tricia, thank you po sa pagbayag sa panayam. Si Chacha po ito. Attorney, kanina bago po
2: natin... Hi, Chacha.
0: Yes po. Attorney, kanina nga po bago tayo nagsimula sa ating panayam, bine-explain ni Sir Ted yung tungkol po dito sa juvenile justice law. Sa simple po at mas maiintindihan din ng mga kapatid natin, ano nga po ba ang rule kapag ang batang sangkot sa krimen ay ito po, halimbawa, gawin nating halimbawa yung nangyari po sa Tacloban kahapon, 14 years old and 15 years old. Ano po ang pananagutan nila?
2: Opo. O sige, yung sa ano, umpisa natin doon sa 15. Yung 15, pag may discernment, pwede na po yung kasuhan. Yung ano, yung discernment naman nakikita namin sa mga nangyayari ngayon, usually pag 15, hindi na po pangkaraniwan na wala silang discernment. So malaki po yung posibilidad na... pag 15 years old ka ay nakakasuhan ka na. Yung 14 years old po, yun ang hindi pwedeng kasuhan. So wala po siyang minimum age, dahil mas mababa siya sa minimum age of criminal responsibility natin. So yun po ay mag-undergo siya ng ibang proseso para sa kanyang accountability. Ang required sa kanya, sa tingin ko ayokong pangunahan yung korte, pero dahil heinous po yung crime na nangyari, usually structured yan na intervention sa isang facility na tinatawag nating bahay pag-asa.
0: So attorney, ang ibig sabihin po nito, yun pong 15 anyos, posibleng makasuhan at makulong, pero yung 14 anyos, ang binabanggit nyo po, dadaan po sa mandatory intervention. Tama po ba yung pagkakaintindi namin?
2: Oo, tama po yun. Intensive intervention po. Ang nakalagay sa batas natin, pag ito ay serious crime na halimbawa murder yung nakumit, hindi ko po pinapangunahan yung investigasyon, pero kung sakaling yun yung mangyayari, ay pwede po sila ng at least, hindi po at most, kundi at least 1 year sa bahay pag-asa na makumit doon at kukunin din po yung kanilang kalayaan. Kukunin sila sa kanilang mga magulang at i-institutionalize sila. Kung yun po ang base po ito ha, kung ano po yung ilalabas sa investigasyon.
1: Kluruhin natin to siya ha, para mas maintindihan po ng marami, attorney. Okay. One more time.
2: Yes, sir.
1: Okay, sige.
2: Opo.
1: Dalawa po, hindi namin pinangungunahan kung ano po ang kahantungan ng kaso. That's one. Ano, ho.
2: Tama po. Theory na lang po. Theoretical tayo. Opo.
1: Academic discussion.
2: Po,
1: okay. Academic.
2: Yes po. Opo.
1: 14 anyos ang sangkot. So sa ilalim po ng batas, totally wala siyang criminal liability.
2: Wala po siyang criminal liability. Oo.
1: Pero
2: meron po siyang pagdadaanan na proseso. Oo. Pero may kailangan siyang pagdadaanan ng proseso kasi may krimen na nangyari at siya yung gumawa noon.
1: Mm-hmm.
2: So ang usually, ang mangyayari dyan is kung sa academic discussion at nakitang serious yung ginawa niyang krimen, halimbawa dito ay kung murder yung makikita sa investigasyon,
1: mm-hmm,
2: magpa-file ngayon itong social worker at katulong ng public attorney, most likely ang gagawin nila, ipapakumit nila yan sa korte sa bahay pag-asa ng sa bahay pag-asa, at ang sabi ng batas at least 1 year nandoon siya sa bahay pag-asa for an intensive intervention program.
1: Okay.
2: Nung time na nasa bahay pag-asa siya, ang ibig sabihin niyan kukunin siya sa kanyang pamilya at hindi siya malaya dahil nandoon siya sa bahay pag-asa, hindi siya pwedeng lumabas kahit kailan niya gusto dahil babantayan siya ng doon siya, institutionalized siya sa bahay pag-asa.
1: Kumbaga,
2: sana po, Manong Ted, malinaw.
1: Opo, so at least nangangahulugan na maaring hindi lang isang taon, pwedeng dalawang taon, etc.
2: Oo, pero wala pong maximum yon. So at least lang po ang sinabi ng batas. Hindi niya po sinabing at most.
1: Okay. At, apo,
2: at wala pong criminal case na yung pagkuha po sa kanyang kalayaan, hindi po siya dadaan sa criminal na kaso. So hindi kailangan na proof beyond reasonable doubt. Dahil ano, summary procedure lang po yung petition eh. Kaya yung gawin ng korte in 72 hours.
1: Ito pong korte na binabanggit niyo, ito ba ay municipal, regional, family court?
2: Family courts po, sir.
1: Okay,
2: family court.
1: Alright. Ngayon, ma'am, yung pong sinasabi niyo na bahay pag-asa, lahat ho ba ng lalawigan o region meron yan?
2: Hindi lahat, pero meron dito sa probinsya ng
1: Leyte.
2: Biliran, ng Leyte po, opo, Leyte. Oo, meron po tayo sa Biliran. Meron tayong isang provincial na bahay pag-asa doon.
1: Okay, ibig sabihin po, itong bahay pag-asa ay maaring iturin natin na ito po ay correctional facility.
2: Opo, parang itama po yun. Oo, although ngayon, dahil nga ayaw nating, marami po tayong euphemism pagdating sa bata dahil ayaw nating ma-label sila. Correctional facility po siya, pero ang tawag natin, rehabilitation center.
1: Opo, yun ang purpose eh. Yung bata, maturuan ng tama, di ba? Oo, kumbaga po, straightforward word, correctional, pero ayaw gamitin. Ngayon po, rehabilitation center. Okay.
2: Yes po, oo.
1: Okay, sige. So, klaro yan, ha? In this case po, sandali attorney, ha? Sandali po. So, in this case po, 14 anyos, totally po yan. Whether he acted with discernment o hindi.
2: Opo, oo. Wala pong kaso.
1: Ayun. Walang kaso. Paano, ma'am, sa panahon po ng 14 anyos, no? At sa pag-interview ng social worker, sa paglalahad po perhaps ng kanyang mga magulang mismo o guardian na yung bata, alam niya na sa ilalim ng batas, wala siyang criminal liability, kaya ginawa niyang mamarel ng tao. Kapag ho ganun ang sitwasyon, meron ho bang special intervention doon o ganun pa rin?
2: Doon na po tayo niyan magtatalo sa kung anong intervention ang gagawin sa kanya. Pero usually, Sir Ted, Manong Ted and Chacha, hindi nila titingnan lang yung tungkol sa minimum age of criminal responsibility dahil ang karamihan po talaga na reason kung bakit ginagawa ng bata yon ay kombinasyon ng factors. So marami tayong drivers of violence.
1: Okay.
2: Halimbawa, ano ba yung background nila, ano yung kinalakihan nila, yung komunidad nila,
1: opo,
2: kung sila ba ay nakaranas din ng violence, yung mental health. So ganun po yung intervention, buo po siya, hindi lang opo po siya titingin sa isang dahilan.
1: Yes ma'am, we understand. Opo. Ngayon, ito po, 15 anyos. Opo. Kailan po deemed 15 years old ang isang bata?
2: Yung sabi kasi ng batas, above 15. So usually magiging 15 ka on the day of your birthday

0: or
1: opo,
0: under.
1: Opo,
0: alright.
1: Opo.
0: So, kung yung 15 anyos po, ibig sabihin, kaki-15 anyos mo pa lang, hindi ka nag-15 anyos ng one day after. Ito ho, ibig sabihin, kaki-15 anyos mo pa lang, tama?
1: Yes po, sir. Kaki-15 anyos mo pa lang, oo.
0: Yan po yun, no? Child.
1: Sir, ito, meron lang po akong ano dyan, sir, ha? Kasi ito ay ano rin eh, parang legal debate din namin ito pag nakakausap namin yung mga judges. Ang sinasabi ng ibang interpretation nila ng above 15, pag lumampas ka ng 1 minute, above 15 ka na. Kasi ang 15 years old and 1 day, pwede mong i-interpret na kunyari lumampas na ng 12 o'clock, naging 1 minute na or 1 second, above na yon, 1 day na yon. So, yun yung ano, isa sa mga parang hindi pa kasi siya na-raise na issue sa Supreme Court, sir.
0: Okay.
1: Pero
0: sige.
1: Isa yan sa mga debate natin.
0: Okay, oo. Sige. Anyway, so ito ho, ano? So, yung 14 anos...
1: Pero sigurado na po ito. Oo, itong 15.
0: So, doon po sa 14 anos, settled na tayo, attorney, ha, sa ating pag-uusap.
1: Settled po tayo,
0: sige.
1: Sir.
0: Okay, puntahan natin itong provision. A child above 15, okay, but below 18...
1: Yes, sir.
0: Okay, sabi ho dito ha, shall likewise be exempt from criminal liability and be subjected to an intervention program unless he or she has acted with discernment. And then in which case such child shall be subjected to the appropriate proceedings in accordance with this act. So itong tanong ko ma'am, yun ho bang binabanggit niyo na intervention doon sa 14 pababa? Ay iba doon sa 15 pero hindi pa nagdi-18 but acted with discernment.
1: Depende po kasi yan doon sa background ng bata kung anong klaseng intervention ang ibibigay. Pero malinaw po na pareho pong bibigyan niya ng intervention, kaya lang yung above 15 ay pwedeng kasuhan.
0: Ano po ang kaso na maaaring...
1: Kung may discernment siya.
0: Kaya nga.
1: Oo.
0: Ano po ang kaso na maaaring isampa?
1: Okay, depende po sa ebidensya na lalabas. Pwedeng murder, pwedeng homicide. Depende po kung ano po yung ebidensya na ibibigay ng polis. Kaya kailangan ng masusing investigasyon din po sa ano parte ng mga polis
0: okay.
1: natin.
0: Kung murder po ang kaso, murder with serious physical injuries, grave threats, etc. Ang dami hong kaso.
1: Yes po.
0: Opo, 15 anyos. Wala pa pong 18. Kakasuhan siya ng murder sa regular trial court?
1: Sa family court po siya kakasuhan, sir.
0: Family
1: kasi
0: court
1: yun
0: din.
1: Kasi requirement ng bata.
0: Okay.
1: Yes po.
0: Opo, sa family court. Kung sakasakali ho ba dyan, kapag ho ba nagpresenta ng enough evidence po ang prosecution para patunayan na alam ng batang ito na mali yung kanyang ginawa, na maril pa siya, pag ho ba siya sinintensyahan, ano po ang pinaka mabigat na sentensya doon sa bata considering po na wala pa siyang 18?
1: Okay, titingnan po natin yun kung ano ang sinasabi doon sa batas. Bawal po ang bata i-death penalty, wala rin naman tayong death penalty. Kung siya naman ay mabibigyan ng tinatawag nating reclusion, bababa po kasi ng isang degree.
0: Isang degree.
1: Isang degree yan. So baka magiging ano, reclusion temporal, medyo reluctant po akong sabihin kasi napaka ano na po, masyadong legal na. Pero kung ano po yung iko-compute po yan ng judge doon sa kung anong ipapataw niya.
0: Okay. So ulitin ko.
1: Base po sa batas.
0: Ulitin ko, attorney, para
1: may... Sige, sir. Tapos, sir, ang mangyayari is magpo-pronounce siya na guilty nga yung bata, pero hindi niya agad papatawan ng sentensya ng pagkakakulong. Kung first time ito ng bata na ginawa at hindi pa siya naka-avail dati ng suspended sentence, isususpend po yung sentence. So hindi mo na siya ilalagay sa kulungan, ilalagay po siya sa tinatawag nating Regional Rehabilitation Center for Youth. Wala rin po siyang kalayaan doon, pero ang focus po ay rehabilitation niya. Pag siya po ay na-rehabilitate, maaari pong ma-dismiss yung kaso. Pero kung hindi po siya rehabilitated, base sa pagsusuri ng judge at ng social worker, pagdating niya po ng 18 or older, up to 21 po kasi yun, pwede na po siyang ilagay sa ordinaryong, sa kulungan para i-serve yung kanyang sentence.
0: Opo, ulitin ko ma'am ha, yung pong sinasabi

0: ninyo na kapag ito po ay nasintensyahan na ng husgado, ay kinakailangan siyang i-detain sa isang regional facility separate from bahay pangarap,
1: Iba po 'yon. Regional Rehabilitation okay. Center or RRCY na pinapatakbo naman po ito ng DSWD.
0: Lahat ng region meron noon.
1: Yes po, meron po tayo sa all 16 regions na po ngayon.
0: Okay, meron. Sige. So, siya po ay 15 anyos, nasintensyahan siya ng reclusion temporal. Doon siya muna i-co-confine doon sa regional correction facility na iyon. And then,
1: yes po,
0: kapag siya'y umabot na po ng 18 anyos, ano ho ba? Siya ba ililipat na po sa regular prison?
1: Hindi po automatic yun. Mag-aano muna, ina-assess po yan ng social worker at saka ipipresent niya kay judge kung ano yung recommendation niya. Mm. Usually, sasabihin niya po doon kung yung bata ay rehabilitated o yung bata ay hindi rehabilitated. Kung rehabilitated po yung bata, or minsan extension ng program, tapos rehabilitated, nadidismiss po yung kaso. Pero kung hindi po nare-rehabilitate, tsaka niya po i-recommend na sasabihin niya yun sa judge at yung judge ang magsasabi kung ililipat na sa kulungan.
0: So, crucial...
1: Pero dapat po makapatong muna siya ng 18 years old kasi hindi po pwedeng ilagay ang bata sa kulungan pag siya ay below 18 pa po.
0: So, crucial po yung assessment ng social worker.
1: Isa po, crucial po yun. Malaking factor po yun sa titingnan ng judge. But at the end of the day, si judge po talaga ang magde-decide kung papaniwalaan niya ba yung sinabi ng social worker o hindi.
0: At dito po, wala tayong pinag-uusapan na bigat ng kaso ng offender. Meaning kahit na po murder yan, multiple murder, multiple homicide yan, walang pinag-uusapan na ganun pong bigat ng kaso. Depende po talaga yan doon po sa naging rehabilitasyon ng bata at assessment ng social worker.
1: Tama po yun, Sir Ted. Tama po yun, Manong Ted.
0: Okay. Sige, so klaro.
1: Pero isang beses niya lang na-avail ito, sir, ha? Pag kung dati meron siyang nagawang ganun tapos na automatic suspension siya, hindi na siya makaka-avail ulit. So once lang po yung privilege na yun.
0: Okay. Ito ho. Kaya nga, dun tayo pupunta sa mga recidivist. Yan. Apo. Yun
1: okay.
0: Pong
1: hindi na po sila pwede.
0: Okay, yun pong mga bata na alam nila na sila po sakop po ng batas na ito at ginagawa pong katwiran ito para nga gumawa ng krimen, no? Ano po ang treatment ng batas doon sa mga recidivist na paulit-ulit na lang yun ang ginagawa ng krimen at iba po mas lumalala pa ang krimen? Opo.
1: Opo. Yun sila ay kahit kung paulit-ulit na light yung offense, kahit light lang yung offense but they committed it a second time or oftener, yan yung sinasabi ng batas, ay pwede na rin pong kunin yung kalayaan nila at i-commit sila sa bahay pag-asa. At kung nakita talaga na nag-avail sila dati ng suspended of sentence pero hindi pa rin nagbabago, wala na, isang beses lang po yung suspended sentence. Tapos titingnan din po yung programa nila parang kasi bakit paulit-ulit sila, bakit hindi naging successful yung program.
0: Okay, dito po sa paulit-ulit, kapag po gumawa na mas mabigat na krimen, ganun din yun, suspended na, hindi ka na pwede mag-avail noong ikaw ay maaari pa makalaya.
1: Hindi na po, wala na pong suspension of sentence. So ang gagawin po pag nag-guilty siya, hihintayin lang po siyang mag-18, ilalagay na po siya sa kulungan para i-serve niya yung sentence niya.
0: All right. May pananagutan ho ba dito yung parents ng minor?
1: Oo. Pag nakita po na talagang may neglect sa parte nila, maaari po silang managot doon. Yung una po, yung civil, sir, civil liability. O pangalawa din, kung talagang nakitang ni-neglect o finish nila na magawa yung crime na yon, pwede rin po silang pila ng criminal case. Of course, depende na rin yun sa magiging investigasyon. Pero ang isa sa tingin ko, sir, baka pwede nating tingnan din yung RA 7610 kung may neglect na nangyari. Academic discussion lang po, hindi ko po nire-refer yung magulang ng mga bata dito.
0: Apo, ano ho ba yung RA 7610, ma'am?
1: Yun po yung yung laban po sa child abuse, sexual exploitation and discrimination act.
0: Mm-hmm. Okay, pwede pong managot.
1: Special protection.
0: Opo, pwede managot yung magulang kung nagkaroon po ng klarong kapabayaan. Ano ho?
1: Klarong kapabayaan, abuso, maaari po yun. Okay, sige. O kung sila naman ang nagtulak para mag-commit yung bata ng krimen, maaari din silang pahila ng criminal case.
0: Ito po ma'am, theoretical lang po ako, yung barrel na ginamit sa krimen, pag-aari ng magulang o guardian, may pananagutan ho ba yung guardian o yung magulang?
1: Pwede pong magkaroon dahil bakit po napabayaan yung ano. Maaari po, depende po sa investigasyon natin, pero malaki po yung posibilidad din.
0: Okay.
1: Kung naipakitang nagpabaya talaga. Kasi yung tanong doon lahat tayo tinatanong natin yun, bakit siya nagkaroon ng access doon sa baril?
0: Opo. Okay.
1: At hindi lang isang beses, kasi nakita natin doon, di ba, nakapost pa nga yung iba nilang pictures na talagang humahawak po sila, hindi lang doon sa instance na yon, doon sa araw na yon, kundi mukhang meron pang ibang mga pagkakataon.
0: Maudi ay na ma'am, ay yung pong bata nasa firing range, minor de edad, nakakabit-bit ng baril, at yung baril nga daw po ay pag-aari nga ng kamag-anak, no? Yun po yung mga sinasabing prueba ho dito. Okay, sige. So, attorney, ito hong Juvenile Justice and Welfare Council, ano po ang purpose nito?
1: Ito ay isang batas na una sa proseso, ang sinasabi niya, kung ang bata ay nakakumit ng crime, dapat naman talaga may justisya para sa mga biktima. Pero gagawin natin sa isang proseso na child-sensitive. So yun, ini-ensure niya na dapat child-sensitive yung process ng bata. Pero dapat accountable po yung bata. Kasi po meron pong biktima na nasaktan, nawala ng mahal sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: So yun po ang isa sa proseso niyan. At ang pangalawa naman na pinaka-goal talaga ng juvenile justice is yung prevention, na dapat walang bata na gumagawa ng ganitong mga krimen or kahit anong krimen. At pangalawa, kung may nagawa sila, dapat hindi na nila nauulit. Kaya mataas po ang emphasis niya sa rehabilitation at intervention, kasi ayaw po nating mangyari ulit yung mga krimen na kung saan nasasangkot yung mga bata.
0: In this case ho ba ma'am, nitong dalawang batang sangkot dyan sa San Jose, Tacloban, kayo ba ho mag-susuri din sa pinanggagalingan nito kung ano ba ang mga trigger ng mga batang ito? Kumbaga red flag sila?
1: Yan po yung gagawin natin. Kausap, sama po dyan yung LGU kasi sila po talaga ang nasa forefront pagdating sa mga programa. So kakausapin po natin ngayon yung LGU dyan. At magbibigay po tayo ng assistance doon sa mga stakeholders kung paano po nila i-handle yung sitwasyon. Pero marami na po tayong train dyan sa LGUs natin na gumagawa naman
0: po. Opo. Ano po ang inyong take, attorney, sa panukala po na naman nababaan na po yung minimum age of criminal responsibility to 12?
1: Ngayon po, ang position pa rin ng JJWC is huwag mo nang babaan, pero open naman tayo na suriin kung paano ayusin yung pagpapatupad ng batas. Kasi po sir, ang nakikita natin ngayon talaga, ito po kasing krimen na ito, marami po talaga tayong reaction, galit, nabagabag tayo sa nangyari kasi napaka-unusual po ng kasong ito. Imagine mo, school shooting na hindi naman nangyayari sa Pilipinas. So, dapat po tingnan po talaga natin kung ano yung nangyari dito. Pero po, pag tiningnan mo po yung record natin, yung police report po natin for the past 10 years, bumababa po talaga ang krimen ng mga bata.
0: Kaya nga po, ito po kasi sensational. Ano po, sa inyo na po nang galing na itong pangyayaring ito ay hindi naman nangyayari sa atin. So most likely po, maaari nyo huntukuyan na ito'y nangyayari halimbawa sa Amerika, di po ba? Ano po?
1: Opo. Pero sana wag na po ito talagang maulit. Talaga pong nakakalungkot yung nangyari.
0: Opo, attorney, I'd like to ask for your indulgence. If I may just repeat itong aking kanina po na analysis po, and perhaps baka makatulong po sa inyong council. Maiksi lang po ito. I hope you don't mind listening for a while.
1: Yes, sir.
0: Okay. Ito lang po. Uulitin ko ha. Dito po sa pangyayaring ito, walang kaugnayan, walang kinalaman ang sinasabing music o maging mismo itong banda na KMFDM. Ulitin ko lang po yan ha, sa ating pong diskusyon.
1: Opo.
0: Attorney, nakita niyo ba yung suot nung 14 anyos, yung t-shirt niyang KMFDM?
1: Oo, nakita ko po na itin yung suot niya, pero hindi ko po napansin na yun pala ang nakasulat doon.
0: Okay, sige. Are you familiar with this KMFDM?
1: Pasensya po, hindi po ako familiar.
0: Okay. Yes,
1: kaya nung nakita ko yun, parang oo.
0: Okay, ganito ma'am ha? Alright. Ito pong KMFDM ay isa pong German rock band, ano? Alright. Sila po ay engaged sa ilang pong mga musika na Metallic, ang iba po, rock ang touring dito, etc. Anyway, alright. Pero ulitin ko ha, itong KMFDM na ito, noong paman po nagsabi na sila po ay isang banda na against war, oppression, fascism, and violence against others. Kasi ma'am, ang amin pong tinutukoy po dito, itong batang ito na si Nash, sa araw po ng pamamaril, suot niya yung t-shirt na KMFDM kahapon, okay? Meron din po siyang post sa Facebook na nagpa-firing range sila kasama ang kanyang tiyahin, nakasukbit sa kanya yung barrel, naka-t-shirt siya ng KMFDM. Okay? Ngayon ma'am, kung babalikan po natin yung pangyayari sa Amerika, doon po sa nangyari noong pong April 20, 1999 sa Colorado, yung Columbine High School Massacre, ang victim dito po 13, isang teacher po patay, 23 ang injured. Yung dalawa pong suspect dito, yung isang minor, ito po ay pareho ng kanila pong laging sinusuot na t-shirt. Sila po ang sinasabi ay tagatangkilik din ng bandang ito. Inuulit ko ha, ang sabi po ng banda rito, wala kami kinalaman dyan, hindi namin alam kung ano ang impluensya, pero ito pong mga batang ito, naka-t-shirt din ng KMFDM. Opo, pati po doon sa Perry High School shooting, kung saan po din ang batang suspect dito ay 17 anyos, ganun din po, bago siya mamarel, ano po, ito po yung mga post niya din po, itong t-shirt na ito, and then meron din pong mga posting po ng mga music po ng bandang ito, and pati po itong nangyari dito po lamang December 2024 sa isa pong Christian school po naman dyan po sa Wisconsin. Babae po ang suspect dito, 15 anyos, yun din po ang kasuotan niyang t-shirt. So, opo. So ma'am, ang binabanggit po dito ng iba, baka daw po kasi nga yung pong copycat, yun hubang may mga bata na kinokopya yung kanilang mga napapanood sa social media at ginagaya nga po itong mga pangyayaring ito kung saan po nagkaroon po ng mass shooting sa ilang mga paaralan sa Estados Unidos po, ma'am.
1: Yes po,
0: Yun po lamang. Kaya po kami nagbigay lang po nito kasi nga parang may commonality dito po kay Nash, no? Sa kanyang kanya pong pati nga po kaya binabanggit po mong maaari po yung digital footprint ng bata ay malaman po kasi malaking tulong po sa inyong konseho ito. Ito pong gantuhong mga sinasabi po na kung mahihilig ba itong ilang mga batang ito doon sa mga website kung saan po nagkakaisa ang mga ito doon sa ilang pong mga agenda na hindi maganda.
1: Oo nga sir, kaya nga po ano rin yun din yung kailangan nating tingnan maliban sa yung pong access sa social media kasi doon po nila na ano kasi ngayon yung information pagdating sa yung access po ng bata sa information ay talagang madali pero wala po silang enough maturity para i-process yung mga information na yon. Kahit nga tayong mga adults na i-influence pa rin tayo even with our mature minds. Kaya sa tingin ko rin po dapat nare-regulate din po yung access nila sa social media at yung mga information. At syempre po babalik po tayo sa pinaka-umpisa, talagang malaki po ang role ng magulang sa pag-guide at pagdisiplina ng mga bata sa bahay. Kasi doon po nila na-access yung karamihan.
0: At mahirap po naman sa mga magulang.
1: Pero din. Noted po yun, sir.
0: Baka lang makatulong po sa inyo pong
1: maraming
0: gagawin mga pag-aaral,
1: po.
0: Ma'am, dito po sa sinasabi na commonality nitong pangyayari doon po sa Amerika at dito po sa gawi po nitong isang batang sangkot sa karumaldumal na pangyayari ito.
1: Salamat sir ha, kasi ano, talagang I will note that at ano, igagawin namin yung research din kasi napakaseryoso po nung nangyari. Thank you po for pointing that out.
0: Opo. Yes ma'am, thank you very much din po at we will tell you one website, hindi ko ito i-announce na, meron po kasing isang website na pinupuntahan nitong mga kabataan ngayon, off-air opo, po babanggitin namin at dito po yata nagtitipon-tipon itong mga may ganito pong mga tendencies no na mga kabataan.
1: Opo.
0: Opo. Salamat po attorney. Thank you po.
1: Thank you po. Thank you.
0: Salamat and Godspeed. Thank you po. Thank you. 9:39 po ang ating oras ngayon. Speaking po of eskwelahan, alam niyo ho sa panahong ito na enrollment na naman po, lalo na po sa kolehiyo, di po ba tandaan natin na sa pagpili po ng paaralan, dapat sigurado po tayo na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga pong STI mga kapatid, STI mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, abay mag-enroll na online sa apply.sti.edu at magtungo po kaya sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito ho nga ang ating pong inuulit lagi. Importante ito ha. Hindi lang curriculum, facilities, mga teachers ninyo ng dekalidad, kung hindi po pati yung paggabay sa paghahanap po ng trabaho. Importante yan. Enrollment to Employment System hatid ng STI. It's E2E. Ay nako, kahit na po bumaba ang presyo ng diesel ngayon, mahal pa rin siya. O diba? Kaya po, masakit pa rin sa ulo. Lalo na kay Darly Daroca sa paghati lang ng leksyon, baby girl. Naku. O diba sa mga deliveries? Mahal nga po ang presyuhan pa rin ng petrolyo. Kaya sa mga may negosyo, panahon na para mag full electric vehicle tayo sa ating ginagamit, sa ating hanabuhay. At dyan, sagot tayo ng Photon. Sa dami nga po ng model options, full electric passenger vehicle, abay sakto ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, ay nako, tamang-tama sa atin ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga truck, meron din Tornado EV Light Duty at maging Tractor Head, meron din Heavy Duty. Zero fuel cost, wala ka ng change oil. Available pa ang spare parts at meron siyang karagdagang 19 years ng Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric! Punta na kaagad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998 for more information. Oras muna, baby girl!
2: Uy, mga kapatid, 9:42 ang tamang oras natin. Batiin ko lang dahil tapos ako sa aking lahat ng mga dapat orasan, baby. Nakatutok sa atin araw-araw itong tsahe ni Nico Kudya na birthday ngayon.
0: Happy birthday!
2: Ang ganda ng pangalan, Argentina Kudya Belen. Happy, happy birthday po. Siya po'y isang teacher sa San Antonio National High School sa Makati. At bago daw ang kanyang pagpasok sa trabaho, laging nanonood sa atin. Teacher Argentina Kudya Belen, happy birthday po. At good morning po sa lahat ng mga teachers dyan sa San Antonio National High School. Good morning. Thank
0: good
2: you
0: morning.
2: Po.
0: Good morning. Alright, ito ho atin nababanggit lamang ha, for discussion purposes. Uulitin ko po, yung naturang banda po, nalagay din po sa limelight sila, well, in a bad light, so to speak, nung mangyari nga po itong mga shooting sa Amerika, sa mga paaralan, at may commonality. Yung pong bandang ito, ang mga t-shirt na sinusuot nitong mga involved sa pamamaril na ito. Kaya po kahapon din, yan din po ang napansin po ng ating researcher dito na lumilingon sa tawag po na Erwin Ocaña.
3: Yes.
0: Sabi niya itong yaan na mga letrang yan may kahulugan, oo, at meron din pong kumbaga pinanggagalingan. Kaya maganda rin po mai-input yan sa mga dapat mag-imbestiga sa kasong ito. Yung influenza nitong ilang mga grupo ngayon na nandidiyan po at sa amin sa mga waray-waray, aadangani, aadalahira, naglilibot-libot ha social media. Okay.
2: Anong ibig sabihin nun, partner?
0: Sabi ko maganda ka.
2: Okay, okay. Thank you.
0: Abangan po. Yung pong ibig sabihin po nung kasi German po yan, German yes. band. Ang ibig sabihin po noong katagang yun, no pity for the majority. At walang kinalaman dyan ang new majority in the Senate. 9:44. Abangan po sa aming pagbabalik. Ito na po ang ating follow-up at ang ating magandang balita. Good morning, Kuya Al Mendoza.
2: FM. Baby, gusto ko ng hipon. Ay!
3: Visayas hanggang Mindanao.
4: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
3: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
4: Ug diara, maka-proud.
3: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. Juan Balita Bay. Kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
1: Ito ba'y na-loves come na? Ayan.
0: Para maging kupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
2: Ay, kasal na po pala siya.
0: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto, pakikinggan.
1: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
0: Tutukan ng
3: Match Made with DJ Anna Ramsey.
0: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
4: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
5: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
6: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
7: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
8: Be inspired and learn about the Word of God.
9: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
10: Bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
11: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
10: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ang isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
11: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiskarteng mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
12: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
13: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
14: Let's get it on!
13: Ang bilis tumakbo! Hoy! Itay mo!
15: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
13: Ano?
14: Sumobra pa!
16: You choose which ingredient.
17: Mabukas pa kayo mga kakain.
16: Anong gagawin mo ngayon?
18: Pantikim lang.
16: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good.
15: Suga.
13: Ay! Are you okay?
16: Medic? Do we have a medic?
18: Medic. Oh my God, ayaw nang tumigil.
16: Feel of pressure!
13: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi?
14: Naku, patay na! Sunog na sunog!
16: Mystery ingredient, Mr. Ah!
18: Oh, chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
19: Oo, aabot yan.
16: Kaya mo ba magluto habang hinangarap? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!

0: Roger Giriba. Naalala niyo po ba siya ng Los Baños, Laguna? Ito po yung nakausap natin June 15, araw po yan ng Lunes, mga kapatid. At ngayon may update po siya sa atin. Ito yung una nating makausap ay para daw po sa pang-grocery, pambaon ng anak, at nabanggit niya rin yung pandagdag ng tuition fee ng kanyang panganay na nasa kolehiyo. So sa update niya po sa atin ngayon, mga kapatid, papakita niya po sa atin yung pagpunta. Yan ang gusto ng ating mga happy anonymous, yung talagang tumutupad sa sinasabi yung ating mga nakakausap. So ngayon po, nagpakita siya ng video patunay na sila po'y nagpunta ng eskwelahan, nagbayad na ng tuition ng kanyang anak, at pasasalamat din po ng kanyang anak na nasa kolehiyo. Narito, mga kapatid, panoorin at pakinggan niyo po ang update nitong sinatatay Roger Giriba ng Los Baños, Laguna. Ito na yung video. Pumapasok na po yung bata dito sa school niya sa kolehiyo de Los Baños. Tama ba iyon? Nasa cashier na po, hawak ang pera na bigay ng ating mga happy anonymous. Nagbayad na po doon sa kahera. Naiabot na po ang pera, mga kapatid. At nagbibilang na po si ate, kumakalculator. Ang ganda pala nitong anak ano, ni Tatay Roger. Iniabot na po ang resibo. Walang duda, totoo ang kwento ni Tatay Roger Giriba. Narito na po ang binayaran, 11,667 pesos.
1: Ito pa lang araw po si Ted Pailon ng DJ Cha sa mga Happy Anonymous at sa lahat po ng staff ng inyong programa. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sapagkat ako po'y makakapag-aral na ng kolehiyo. Maraming maraming salamat po at naway pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen.
0: Ang gandang bata. Narito po yung mga vitamins at gamot na binilin po rin po nila Tatay Roger. So, umabot din po ng 600 pesos itong una nila na pamilya. Tapos yung pangalawa po, 1,396 pesos. So, technically, lahat po talaga ng binili nila, sinenda nila tayo ng resibo. Ang total po na natanggap ha nitong pamilyang ito, kasama na po yung pambayad ng tuition at yung pambili po ng mga gamot, grocery, pandagdag sa baon ng mga bata, 18,500 po ang pinag-ambag-ambagan ni na Happy Daddy, Happy Man, Happy Sisters, Happy Davaueño, maging si Happy W. Maraming salamat po sa inyong tulong, mga kapatid. At talagang on the dot, ano, ganun na ganun, kung magkano yung sinabi ni tatay na tuition fee, yun po mismo yung kanilang nabayaran. Once again, thank you po sa inyong update, Tatay Roger Giriba. Mula po yan dyan sa Los Baños in Laguna. Ngayon naman may winner po tayo para sa ating What's on Your Mind. Mula po sa Tandang Zora, Quezon City, si Belinda Frilies. Kausapin natin maya-mayang kaunti habang binabati ko ulit ng happy happy birthday ang tiyahin ni Nico Kudya na si Teacher Argentina Kudya Belen. Happy, happy birthday to you, teacher. Siya po ay teacher ng Makati, no? San Antonio National High School, dyan po sa Makati. And belated ha, happy birthday once again last Sunday sa aking nag-iisang sister, Catherine Santosidad. Happy, happy birthday to you. I'll see you very soon. Eto na nga po ang winner natin mula sa Tandang Sora, mga kapatid. Dating balut vendor, may asawa, isa po ang anak, at 55 years old. 2020 pa raw po ito nakatutok sa ating programa. Dati daw po ay sa radyo, ngayon sa YouTube na. Aba, oo, online na rin, nakatutok si nanay. Kasi nga mas gusto nila minsan pag nakikita nila yung itsura ni Manong Ted pagka nagbibirahe, hindi ba? O eto nga, kung dati siyang balut vendor, ano na po ang ginagawa niya sa buhay ngayon? Calling pa rin po tayo dito sa ating winner na si nanay Belinda Frilies. Habang batiin na rin natin ang belated happy birthday si Tita Tess ng Warong Kapitolyo. Tita Tess, belated. Oh, hindi pala. Tama, belated happy birthday din po sa inyo.
2: At muli po kay Nanay Belen na ngayon po'y nanonood sa atin. Nanay, sana po padalhan ko kayo ng ano, Boss Max Trade Coffee.
0: Yan. At saka ng ano, Osteogard.
2: Osteogard
0: ang perfect kay Nanay.
2: So, at Idina, paano ba? At si Chacha po, papadala kayo ng cash.
0: Oh, sige. Ang daling kausap eh, no? Okay. Sige, Nanay. Ito madali tayong winner. Kausap. Nandiyan na sa linya si Nanay Belinda Frilies. Nanay, good morning.
3: Good morning po, ma'am.
0: Good morning po. Yes po. Chacha na lang po, Nay Belinda. Nay.
3: Okay. Ito.
0: Oo, malinaw po ako.
3: Opo.
0: Ano pong pangalan ko?
3: Si Julina Guevara. DJ Chacha po.
0: Oo. Oh. Oh. Si Maynard? Maynard Guevara daw? Oo. Oh. Sino po si Maynard Guevara? Ha?
3: Sharina Guevara.
0: Ayun. Talaga nakikinig to. Mukhang sa balita na abutan mo. Nanay Belinda, nasa na po yung radyo nyo? Bakit nasa YouTube na kayo nanonood ngayon?
3: Bali po, nasira po kasi yung radyo ko pang ano. Kasi wala pa po ako nung ano, ginagamit na cellphone.
0: Oo. Sige
3: kasi
0: po.
3: Kasi radyo po ako nakatutok.
0: Nay Belinda, bago tayo magkwentuhan, ano muna yung Bible verse po kahapon?
3: Bali po, Joshua 24:15. Bali sabi po ni Jesus, ako at ang pamilya ko maglilingkod sa Panginoon.
0: Amen. Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Nay, okay. Dati daw po kayong balut vendor. Bakit hindi na po kayo nagtitinda ng balut? Anyari po?
3: Balik po kasi diba last year po na sulit-sulit po yung bagyo dito sa bansa. Alos sa linggo-linggo may bagyo, pumasok ang bagyo. Minsan mga typhoon. Eh bigla po nasira yung aking ano, yung damesa ko po. Pati mo ko mga lalagyanan ko ng balot, nasira po. Kaya bilang, patapos yung puhunan ko, nag-assess ko na rin po, kaya hindi na po ako nakapagtinda.
0: Ito po ba'ng 2,000 piso kung sakali saan nyo po planong gamitin?
3: Eh, balik po siguro, kung mag-ano ko, babalik na rin po ako sa pagbabalot kung sakaling may puhunan na po ako. Pero yung 2,000 po, tsaka bala ko rin po paayos yung bubong kasi sarap-sarapin bubong namin dito.
0: Mukhang malayo mararating nung 2,000 piso. Kasha ba yun, partner, sa bubong at saka sa pagbabalik ni nanay sa pagtitinda ng balot? Pero sige po, nang ito pong bahay ninyo sa Quezon City, sino pong kasama nyo dyan at ilan po ang anak nyo ni tatay?
3: Bali, wala po kami anak ng partner ko. Bali, ako po, meron po akong anak sa una. Isa lang po babae.
0: Ilan taon na po ito?
3: 20 po sa October.
0: Pagto 20, nag-aaral po?
3: Ay, bari huminto muna po na pag-aaral.
0: Bakit po?
3: Kasi po ma'am, nung ano nung pina-enroll ko po siya nitong enrollment, kinausap po yung teacher niya. Kasi ano po siya, second sem ng grade 11. Bali po nung kinausap po yung teacher niya, sabi ganun daw po. Bali, hindi na rin po sila mag-ano ng second sem ng ano, umpisa niya sa upuno tapos ng grade 11.
0: Medyo malabo lang po yung dahilan, nanay. Ano po ulit ang dahilan, nay? Bakit po tumigil sa pag-aaral yung pong 20 years old na grade 11?
3: Opo, ma'am. Parang nahirapan din po siya kagsaan niya sa mga subject niya.
0: Oo, nahirapan.
3: Opo, ma'am, hindi ko na rin po siya ma'am na-eskaso kasi nga ako gawa ko nang nagkikita ko ng balot. Sa umaga po, maalis ako. Alis po ako, bibili po ako ng balot. Tapos hanggang minsan, minigay ko pang galas doon. Siguro kaya lang dumating yung balot sa palengke. Marami po kasi mo namimili, kailangan.
2: Okay, so nanay, ganito nanay Belinda, ganito nanay, padadalhan namin kayo ng 2,000, abangan po namin yung inyong mga pa-preba sa inyong ikinekwento, tapos muli tayo magtutuos nanay, pwede ba yun?
3: Sige po sir, marami po salamat sir.
2: Saan kayo banda sa Tandang Sora?
3: Po?
2: Saan kayo banda sa Tandang Sora?
3: Bali po dito kami sa Banlat Road po.
2: Banlat.
3: Sa Tandang Sora.
2: Saan kayo malapit? Sa Luzon?
3: Opo ma'am. Opo sir.
2: Sige. Abangan po namin ang inyong mga preba nanay. Pero ngayon po, kayo tatanggap po ng 2,000 piso. Hindi na po kayo kinakailangan muna magpasalamat. Abangan lang po namin po ang inyong mga preba po sa inyong gustong paglagyan, paggamitan po ng pera. Okay, Nanay Belinda?
3: Opo sir. Opo sir. Salamat. Sa inyong
2: mga
3: programa na sana po marahit na po kayo matulungan.
2: Amen.
3: Salamat po.
2: Thank you po, nanay. Thank you. Si Nanay Belinda Frilies, Tandang Sora, Quezon City, 1,000 from Happy Daddy, 1,000 po galing kay Happy Man. Yan,
0: okay.
2: Ating pong 2,000 na paunang tulong lang po ito. At yung pong ating pong maganda ang ating follow-up bukas sa yung pong naalalahunin nyo, yung gusto mag-review ng nursing na ibayad na po ng buo. At doon po, mga kapatid, may malaki pong tulong ang ating pong mga Happy Anonymous. Okay? So, tuloy pong ating public service kasi nga po, ang aming pong himpilan, yan po, mithiin po natin to serve the people. O sige, binibining...
0: O sige, partner, Miss Minchin. Tawagin mo akong Miss Minchin.
2: Ha?
0: Tawagin mo ako Miss Minchin.
2: Bakit Minchin?
0: Para sa Sara. Ganito ang outfit ni Miss Minchin sa Sara, ang munting prinsesa.
2: Hindi ako yan. Tawag ko sa Miss St. Peter. Okay, tawagan mo na.
0: Ano ka ba, Himlayang Pilipino tayo? Oo. Ah? Oh, di ba, ang ating sponsor, Himlayang Pilipino. Oh. Pero mga kapatid, eto na.
2: Nakatakot ang suot mo eh.
0: Ikaw talaga.
2: Oh. Di ba madulas yan sa kamay?
0: Hindi, hawakan mo. Hindi, ano ito? Actually, cotton po, pang summer. Manipis nga eh. Oh, ito na. Oh,
2: sige, parang si gusto ko sabitan ng ano yan.
0: Nang alin, sa pagita?
2: Hindi.
0: Nang ano? Ano isasabit mo na naman?
2: Yung dasal.
0: Ito talaga, hiniram ko pa naman to kay Dimpy.
4: Maraming salamat
0: kay Dimpy
4: po.
0: To eh.
2: Ito na si Idol Lord.
0: Oh, welcome back, Dimpy, from Australia. Itong ating kasamahan dito.
2: Ano
0: bang
2: tawag doon? Yung binibigay mo, yung...
0: Pamplet?
2: Hindi, yung...
5: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espirituwal na buhay.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Light and easy on B 107.9.

0: Payong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Pinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika. Mahalagang paalala.

0: Eliakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte.
1: The views and opinions expressed by the host and guest on the following program do not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network.
2: Himang Rawon! Ano ang mga isyu ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimangrawan? Dini hataramdan, himang rawon. Aton paghihisgutan, panginginanoon, ngan klaklaruhon. Himang rawon, an iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang rawon.
3: Kay kong pala didi aga. Alas gis iton aga pala didi ha in Germany. So nag-try ako. Ayun. So yan ha, mga kasangkayan. First time ko ini. Kapag nag-practice didi. Magbibili ako by siguro someday. Pabuwas. Itatry kong makontak ako didi ha tuwas. Kaya nila ko ha balay. No? Yun. Naman itong background din kusina. Anyway, sige, then maraming ko prepare na nakagutlo na natin na bibilin. Gusto ko lang inig paabot ka dahil yun. Iba talaga itong kabutangan din eh. Kabisang kong mandaw, no? Ito ni Asira, mahagkot itong hangin. Hindi ha, in all this law. Ita kon lugar mismo iton ngaran kon bagahaton kon ini barangay kon natanawan sa nga barangay no tanawan San Roque ini nga oldest lo bungto don syuna dini anto Hamburg Germany so anila ko didi ini nga lugar anay ha pagkena. So bangin someday sa ko paman bibiling kita yung area nga kabubutangan ko dinit balay at gawas isa na may ada mga background nga sugadanto nga mga background man bukid ano sugadanto nga background ang bibil ko nanay no? Anyway sige tabaw pa dahil nga kulog pa natin mga sugadin ko matiyan mga termin na katutukan B107.9 FM number 1 FM station ini ang syurad ng Tacloban no? Although ini ako niya ng kabutangan kay yak nagagawas-gawas din kay Mangkot iba'y tagkot din ha in Germany no? Maupay ko talaga ito ni klima no? Balance yun isang kung mandaw Mangkot itong hangin so kakaiba talaga akong din sharing po man ibabantayan pa o gin sharing po man subin hebaruanggod itong klima na eh hindi magudayari so ba din hindi paruna ka na aton nga permila mong pasok hindi mahagkot diba ang isang kung naglobas ako nagtrail ako ini gumawas nga niya akot balay sigurado ko na jacket ko na kini anyway sige. Thank you so much sa naton mga official, especially sa provincial government of Leyte. Pagpangunag hapon ni inin the workaholic governor, pinayakan governor Carlos Jericho Ikutputilla. Yan, may papangu mga board members sa province of Leyte. No? Pagpangunag hapon na naton provincial itong nangunguna, itong tourism, ng province of Leyte, pinayang ka Madam Frances Anquitilla. Thank you so much, siyempre, naton station manager, naton chief executive officer, same time president han magkalain-lain ng FM station, syudad itong Tacloban, pinayang ka Mr. Bobo Villanosa. Thank you, sir. Thank you. And inin panayon nga programa naton ini, Leyte, no? nga nasugubana siya dito na Tacloban nga pinamamatian na number one nga FM station. So gusto natin pasalamatan nga tanan natin mga kababayan Pilipinas through the world. Naotong tanga pa dayon pakita ito natin mga ining activities na binadayo sa so, Tacloban at ikarani na ito fiesta. Didihamon ha Germany, no, gusto pala ipaabot tayo based on my observation pagkabuto nga di ng inano kanay, no, una panahon ina-adjust, pag-adjust itong panahon, kaduha itong lugar nga inukyan na pero itong pagpanginano din itong sharing paman ligid-ligid mga kapitbahan di didiris para nilangan damo itong aringasa, di dinahuring lang niya. Okay, bawal di itong aringasa. Ibabawal din eh. Bisan ultimo pagpukpok dito ni Imo. Inin balay. May nagre-reklamo na yun. Siyempre, itong mga basura. Tapos, di luring ka mga kasensitibo. Inanglan mamingaw. Inanglan waray aringasa. Yan, waray number one is basura. But, may nandili basurahan na puno ulotin nalabugan ng basura. So, di rin pareho nila nga ito mga basurero nga ito mga basurero ang ibasura nila. Hindi iba. Inahakot, inaagian ito pagdaga basura. And iba ito ang mga activities hindi. Era. Itong era. O, nagun, inanglan sana adagunit aton mga personalidad, mga batasan talaga. Di ba? Kaya batasan din dito, kailangan ka mong sumot, di ba? In batasan ni German, pagkaliwat din Bulanon, ijay-jaho ako. No? O sa nga nga, ito siguro baguhon, kung mga mababago mong kita. Ako na ako naging bago na yun din, kay kinanglagod mong sunod. Una na akong paggawas, din, kay harani man na paggagawas. At itong garawsan, mora man din, dagkogod niya kalsada, kay baga man na yun kagawas ng BNG subdivision. Ito mo't mga sarap yan, no? Hindi man takong lugar. Amo takong lugar. Amo ini. Yan. So, amo ito takong lugar, no? Takong ninuok yan. Ato mga po ini. Diri ini paradahan. Paradahan ko. Naparada na ito, hindi na. Ito mga sarap yan nga naupo yun din yung tag sa mga apartment o din man nga lugar. Amo na tiyan at paradahan. Wala ito, bayaan mo din ako. Wala ito maglalabot. So, kakaiba talaga, di ba? Ito, hindi nga may na green playground. Murlayan nito sa kabataan pag-abot itong panahon. So, kali na yan, ha? Aga pa. Idayo, kulup na. So, sugan nyo din itong kabutangan yung maragmit oras ng panahon. Maragmit na. So, ganun ito na kumutangan din. Matugnaw, disiplinado, and respetado. No? So, una ko din ito natin siguro mga barbatasan. I was observing dito gawas, especially pagkadot merkado. Pagkadot merkado, di maagian, buksang kalsada, kung may da ay mo naguna, mauna ka di ka ma-overtake. Kung may da ni mo kakantuan itong paralitan, hindi man iba didit merkado. Ay, so sorry, iba didit merkado. Wari kami didi merkado nga damo itong paligya nga nagkakalat. Didi, tawag hindi didi, may da big grocery, may small grocery, parang ganun. Pero yung papa nito, kumplito. May air-condition man ini ng mga kumagahaton pinakamerkado. Pero aircon ini dili. Dili tayo minok yan. Pagkagawas ko lahat ito, may na-merkado dili. Bakery, ano, may na-bakery. Kumplito ko tanan. Basta ito, kung ini, kabugusan. Maging grocery. Kita na ka mo itong Robinson, obos, may grocery. Suga dito ang tira merkado dili. Naka-aircon nga tanan. So ako nini nakita, di magod pareho dito ka, masurod ka, mamimili ka la, mamimili ko na timparo, yaga timparalito. Pagbayad, pagbayad ha, kuha nito, nga magayin card, magayin GCash, cellphone, kung ano tada, ito mo, kainin, babaydan. Amulit iti-check nga ito. Waray mo din ikwarta, waray coins, waray papel, adala ito mo, cellphone or card, no? Ipapakita nito dito, ma iba na ito nimo account kung pera ang gastos na nimo kinuha nga para nito. Wala nini kwarta. Wala nini kurakot. Wala nini sabarangang. Wala nini kan. O baka isda. Wala nini iban. Wala nini. Palit nimo didingataran ito. Naka cellophane. Naka dinata kung ano. Wala nini pero di na itong merkado, di na yung mahamin itong merkado, grocery, I should say, no? So, kakaiba talaga. So, ganito, ito, difference, di harayo, ganito. Ayun lang ito pagkikumpara itong Pilipinas, ng Derba, di harayo, katenduro. At ang ilan na siguro natin mag-uhon din na Pilipinas, itong mga batasan. Kita mo, kung itong mga tuheng mga batasan, ito nila nang tabo din na San Jose. Ang hibaro tayo din na Germany. Piling-piling dahil ito mga German yan ang sus para yung good mga dahil na din ha Pilipinas na orugla ka muti yung presidente nga maliliwat para yung good talaga kamakarao dito na no mamay ka ito nga natabo yan dahil saan mo si para ano ito din ha iyo no so kita mo itong nagkikita din eh. Eh, di may itong pinanginginan, no? Ito din eh, ano, mga Facebook din eh. Mga Pilipino mismo ay nagkikita. Pero mga German, di may nakakainti din, nagkikita. So, may na din ito ng mga Pilipino, pagkakato. Diretso na ni Himaro. Uy, kauyo, paaso mo din eh. Himaro, sumata ka na, ito mo, sa no, sino ba? May na pera dito na namatay, pera dito ang mga samaran. So, ganito din eh, nababarang itong dayon din eh. Grabe na, nasa yung direction dayon ng mga Pilipino din siya. Germany. Dere nga tanan, ay laka mong sumati, di ba? Grabe, ano, waray ko disiplina. Ah, mataksing sharing. Ginoon ako din yung pag-discuss, no? Ito ang pag-pasabot. Nga, disiplina good it number one, didi. O sa nga, didi, kasangkaan, itang inaagian, didi, kung makantukot na grocery. Itaragian, didi, kalusada. May kalugaringon nga, aragian, itong bisikleta. May kalugaringon nga regyan hit bus. May kalugaringon nga regyan hit kutsi. Wala man din jeep. So, sugod dito kadisiplinado. Disiplina good luck talaga din na Pilipinas at kinanggan. Ito pa nga, masari nga, sayop good talaga. In, wala yung pagdisiplina. Ito yung mga kabataan, baka naitabuhan nila sa nosi. Imagine, di kat maawod. Official. Polis pa, imudada, ano sa dating army, di na didisiplina. Pasti lang kung niya ko titada, kung niya ko itong bisan, kung may na kung itong anak ko umangkon, ang dabo. Oh, pagdisiplina pala, kinanglangon talaga disiplinado. Kamakaraon, naging polis ka, wari ka makadisiplina ito, naging army ka, wari ka makadisiplina. Oh, magalito rin ka. Or yung mga barbatasan. So, nagpapakita lang ito ang iyo leader. No, it's a disciplinary action. Leader, good ka na nag-permit yun sa sayo. Hindi ha, kung pag-observar, this is only my observation, ano, when I was here, Germany now, yung bisa na pag-istorya, yung sarangkay din eh. Hindi ka din pinapansin. Di ka din, wala din po pansin, kaya puros din pa narabaho. Not unless, otherwise, masarin ka. Halo! Wala man din mo din usit nga sing hi. Di masing ka na. Halo! Baga kung ba yun, tawag din, baga hindi, baga hindi rin mo okay nga pag address bahay mo. Bisa masing, hello! Di nasing, halo! Halo! Huwag ka nagsumbaring ibid liwat. Ganon hira nidi, diri pa rin Amerikano nga. Hi, hello. kadito dili oray masay to hello paagi ka masay ka hello oh masay ka hello amto dere di mo pag disiplina di ba o kagod mapa address kun baga hello hello kaluwat akay ba talaga di so siyang itidit pag di disiplina dur kau pa oray di mga sarwa ko oray di pasaway. Nag-obserbaron ako, kulangan nila rin din polis. Polis. Mismo waray. Eh, pag-abuti mo din, hindi yung balay. Pag-abuti mo, kunahin ka ng trabaho, diretso ka din balay. Didit kabataan, nag-obserba ka ng eskulahan. Didit kabataan, pag-abot nito sa eskulahan, ginudulong ito yung mga bus. Diretso ito nito sa eskulahan, waray itong karagmulay. May ida oras, sit panahon, pag-murumlay kabataan. Kumbaga, sige, klase kita, kahuman niyan, so dito na alas 3, alas 4 magmumulay. May hindi ito. Dire kay alas 3 nga rin, alas 5, alas 6 magmumulay pawaray. Idibisan dito eskulahan, magmumulay nga ni may oras, balik ng eskulahan. Ganon kasiplinado. Disciplinary talaga itong kinanglanon. Disciplinarian. So, that's what I have observed, no? Observation ko man dahil ni. So, maganda yung ulog haton. Tama. Itong kabutangan din eh. Anyway, siguro talaga na yun. Halipod na nito sa storya. Bangin itong sunod. No? Iba na yung agad paghihisgutan. Nakita ko lalo at ini nga disiplinaryan kinanglan yung didiha na sun German. Disiplinado. May konsuga dito yan at nilay. Oh, disiplinado ko talaga ito. Ring paman gin papa eskwela gin ataman ni makapag aram tapos sinayan so kundi tatago ba eskwelahan pagod so maraot nga ebidensya maraot nga inin influensya ng mga leader at mga kaganak na siya man kasi kaganak talaga ito lang iunahon ito nila eh disiplina talaga at kaganak ito eskwelahan maestra. Ikaduhala itong nga disiplin, mong didisiplin, itong nga kabataan ng iskwila. Ako na gunit panimalaya na eh, pamilya, di ba? This is my only observation. Hindi makakapag-observer pa ito bagay bago pumanla ko din sa Germany. Pero ako na gunit pag-disiplin. Bisa ni kalsada, pag-aagi, disiplinado. Bisa nito na paglalakad nimo, kinangaran. Bagayang binaryo, kung may argihan din, sunod-sunod. Ay, pagkunaw na, bisan ko nagdadagmit hulat, tawag dito. Ganoon talaga itong disiplinado dito ng mga tao. Disciplinary action, ito importante, kada usa. Okay, siguro, siguro talaga na eh. Ay, damutak barguhan pa nili. Itong oras, may pagkakapangon. So, hindi na, sobrang na nga na itong oras, ano? Kaya di na siguro mga alas 4, alas 5 na nga ni ada. Anyway, boss naman kita. Engineer, nga na kaya niya Sir Bob, mag-adjust pa ako dilihin. Bibilayan kong murutangan ito na akong camera, akong cellphone, ganyan, karga, sa charge kay Bangula ko na kung mag-aaram pa dilit pang sasakyakan dilit kay Pinokin, kung malay ka na. Sunod lang ako, no? Ito pang na-istorya akong. Thank you so much. Sana wala naman tabong ininsuga dito nga nahitabo ni Deskula na sa Nusin National High School. Ano? Makaraho din duro. Leader permit din sa sayot, di ba? Ini yan, ha? Pamilya ko talaga itong angay. Hindi mong sakripisyo na luwan. Ayun ko na lang, sobrang talanan. Ibus ka sangkay. Ano yung number one, siyempre man, na kaapihan mga anak sa pobre. Sa ilo ka, Pedrosa, mga pahingang kulog. Salamat na niyo pamati. And kumusta ka mo? Bye! See you soon. Sige, engineer. Thank you so much. Siguro dala na rin eh. Tatang pagkakarosa.

Anaton oras. May da nakita 39 minutos nga nakalabay han alas 5.

Bueno, mau paing kulop pa aton nga tanan, mga kaboses, kumusta ka mo? Adi kita Martes nga adlaw, nga baga kanina, nag-iban ang aton presyohan diesel. Ay, salamat. Pati nag-iban presyong gasolina, sugan man han petrolyo. Ayan. Anyway, ada kay maupay nga kulupay yung atanan, ani na naman kita hininga itong programa ka Boses Leyte, Boses han Katawhan. Ngan kaupod giyapon niyo aniyo kuya Bob Abellanosa. Yours in public service nga nag-aaga tayo din hininga itong programa nga nababatian. Ipinagi ha B107.9 Kaboses Radio. Dinini ha siyudad ng Tacloban at ang highly urbanized city of Tacloban. Ngan pati na gyapon ang kabugusan nga First District ka ang Congressional ngan Provincial District of Leyte. Nga amo itong Tacloban, Palo, Tanawan, Tolosa, pati nagyapon ang Santa Fe. Ngan sugan man, alang-alang, ang San Miguel, nganhan, Babatngon. Yan, pito ini nga munisipyo nganin usang at syudad. Maupay nga kulupay yung atanan. Anaton mga barangay officials, kumusta ka mo? Diniha First Congressional and Provincial District of Leyte. Ngan siyempre pati nagyapon na natin mga taga-segundo distrito. Anaton mga taga-tersero distrito. Anaton mga taga-kwarto distrito. Ngan hang kinta distrito. Fifth District of Leyte. Yan. Inidinhi and part of third districts, fourth districts, ngan fifth district. Ada kay nababatian kita ipinagi ha 99.9 Dream Radio. Ayan, simulcast iniya nga kulup dito. So mayong hapon ganinyo dihang tanan katong mga taga Ormoc, ha? Katong mga taga Kananga, taga Isabel, Merida, taga Tabango, ingumansan nga to Salbuera, hasta nga to Baybay Leyte, nga pati nagyapon nga diha Abuyog Leyte. Payong hapon ka rin yung tanan, ha? Alright. Ngan, bueno, ang may adala mga cellphone, ha? Internet, pwede kami niyo maabot. Ipinagihan live streaming. Adan aton B1079 Tacloban. Small letters in ya. B1079tacloban.weebly.com. Ayun na. Kung may dalawat di yung mga Radio Garden app, exerts la nila, ha? Radio Garden app. Exerts B107.9 Tacloban City. Ayan. Ngan, sugad man, live gihapon kita, ha? Ha? Kaboses TV Leyte. Ngan sugad man din ito naton Facebook ngan YouTube nga mga pages ipinagi ha B107.9. Ayun ha. Alright. So amini naton programa Kaboses Leyte, Boses han Katawhan. Yan ang akulup, yan ang adlaw. Pitch 23 na kita inin bulan han Hunyo. Badaw, di sasabutun matatapos na liwat an bulan han Hunyo, ha? Di maya mapatron na, ha? Marisyo na nga ni, di na itong mga karnabalan, di na syudad ang Tacloban, ha? Alright. Pero sering paman, ada kay hinahinay laka mo, ha? Anaton siguridad, permi an baga siguro, ha? Aram naman kamo nga usahay. Di kita nasabot nga may danaton usahay mga kabugtuan. Pati nagyapon mga kabataan. Ha? Bida. Usahay may mga litik na itong mga panhunahuna hini. Kita ka. Anay tabo pala di may ha. Di na may San Jose National High School. Kita kastilan. Alright, nga di kita hanaton mga balita yan ang adlaw.
Ada kay ang Bureau of Internal Revenue nga han NBI. Ada kay nakarikupo ini. Hin 22 ka container van nga may adasulod nga mga illegal nga sigarilyo. Nahura kini yan ha. Nga baga pagpinanmaligyaw ni dun illegal nga sigarilyo. Ha? Kunti kang inidin. Damo ini. Diri lang nga ni Bueno, baga dito ha may dapit sa Mindanao. Damo ini. Ha? Nga na itatabo. Ambot din niya atong dapit. Ha? May dadagyapon. Nga di basta kay damo ini nga nagsasarang yan ha. Nga pagtaga illegal nga sigarilyo. Ha? Stilan. Ada kay didahin niya na nakasikmit and o nakasakmit nakarikupo ang Bureau of Internal Revenue nga National Bureau of Investigation hinkabug-usan nga 22 ka container van o gan sulod din eh mga sigarilyo illegal nakatuinihan container yard ha Carlos A. Gothong Lines Incorporated. Ha? Dito pago din ni North Harbor, ha Tondo, Metro Manila, ini. Amo nga ni niin bagay gimpapasarang, ha? Nga mga klaseng sigarilyo, pastilan. Sumala pa hatun BIR, gimpapanabana nga maabutin 30,800 ka master cases ang kadamuon han narikupo nga kontrabando. Napulo na han 22 ka container van amiton na inspeksyon nga napamatudan nga may dahil ni sulod nga mga sigarilyo nga waray mga siring pa mga estampita, mga stamps hin kabahin hin buwis waray mga sinising nga tax stamps labutlahan mga brand nga nasakmit. Ha? O naupod din dahil nga mga nagkasisikmit nga mga brand amuan Modern ha? Wala mo yun nga mga sigarilyo ha? Modern Dani Nisi Baisha H&P Agua Blue H&P Gold nga natun H&P Red aba ha? Pati nagyapon natun Bro Red nga natun D&J Premium. Ang mga ngaran ng sigarilyo, ano ha? Pag-ira kinipamilyar. Ibang klase din eh. Sumalakan BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Padayon nirang pa-iigtingon gun, papakurukos gun. Adon operation hana alakuntra hindi nga mga illegal nga pagpinambaligyan mga sigarilyo base liwat baga maprotehean iton kita han gobyerno nga hatun mga legitimate nga mga negosyo ayan stila na abay no hinautun ta nga itong baga mga taxi din nga klase mga items igagamitan gadun taluatin mga tuhay nga mga kagaramitan para itong katawahan diri unta nga hingangat tula ang mga ini nga baga na baga iskandalo yan ha? Nga grabing corruption ha sabi na ini nga pagtaga mga ghost project bida okay bueno alay naman nga notisya. Uy, ha? Ang namatay, didahan kakulup ng insidente ni Adon Baga Panmusil. Didaha San Jose National High School ada kay naging upat na. Kaya ang baga namatay ni Tulo. Yan na, upat na. Uy, pastilan na doon. Pastilan na doon nga hitabo. Ada kay inabot na inupat ang nagkamaan namatay samtang 22 naman. Anna Samaran, Barbie dang kadamulain, nagkarigo mo ko rin ni Dida, Stilan. Mga naman yung ginsusuban, dito na itatabo, dito halang yaw, ano ba yun eh? Delikado, ah.
Sanglit mga nagdeklara na din wari klase ane, kaya siyempre panuugmaran ang atong mga estudyante, labi na atong mga kaganak. May kalahito, ha? Nga na itabuha San Jose National High School, Kakulup, Hunyo 22, aga pa, astilan. Sumalahang kapulisan, duha nga minor di edad. Ha? Amot makurin eh, kaya amot ano yun may tatabuyan na inaira, ha? Aparusahan magun man. Duha nga minor de edad nga mga estudyante ang ginaresto. Ngan amoy ni ang mga naging suspect. Ang narikupo pagundidahin din nga crime scene, amatun sobra 40 buduy kala. Sobra 40 nga basiyuhin bala. Han, lakip na din ni ato 9mm nga Glock pistol. At mga naibabaro nini, mga nagtatagiyay ni usa nga pulis. Policewoman pagunpastilan. Nga ninusa nga 38 caliber nga revolver. Nga pareho nakarehistro han mga urupod, mga paryente, han mga suspect. Pastilan. Padayon niya na ang suspension han klase han San Jose National High School, San Jose Central School, nga han Manlurip Elementary School. Samtang impadayon naman ang seguridad nga nagahatag naman hin medical nga bulig nga psychological support ang Department of Education para ang mga napiktaran in town nga mga estudyante nga mga magturuto. Gandawin yan, no? Bida. Sering paman, mga ada ano naman lain niya na, ha? Kay siring pamangkuno, minor de edad. Usahay balita, ini nga balaod, dan anti-juvenile ano ito nga balaod, ha? Amoy nin baga ginagamit na yan ang usahay. Pati nga na itong mga kriminal, amoy nin ginagamit baga pagsulod, pangawat. Kay di man nin nima. Hindi lang, ha? Mati ko itong na siring patapiktado ni nga edad. Dapat pa rumubsun. Kikita ka. Di dan litrato ang mga 15 anyos may ingin 14 anyos. Ang 15 anyos, pamati ko, doon ako pangani kung 30 ikan engineer din eh. Nga, di ma 30 anyos na ini. Purbida, mga nagkuna. Eh, purbida gunman. Ini ngayon nga ni nga mga panmumusil, mga naibaruan pagunin eh, ha? Nagawas. Nga baga planudo. Bah, gimplanuhan nga din eh. Gimplanuhan daw kuno inihin sobra usaan ay kabulan. Antes, ini mahitabo. Eri harumamay, ha? E ginpahayag han kapulisan nga anduha nga minor de edad nga suspect. Han Tacloban school shooting, posible nga nagplano na ini pag-atake hin sobra usa ka bulan anay antes pagbukas han klase. Sumalakan Jason Capoy, aton director han Police Regional Office 8, may napagod impormasyon nga nakuha tikang patun Mayo 1. Ha? Nag-uukoy na ang duha, ha? Baga may ada na kuno ini nga duha han ira baga plano. Laga daw liwatan, ha? Mas nakababara kapag sumalan investigasyon nga haira mga mensahe. Naghisgot pahira may tungudhan Juvenile Justice and Welfare Act. Maamaram hira. Ay, upod na ini, di danira baga ginurimang rawan nga na posible adakay nagtapod din nga duduha. Abita pa, kay di man nira mapripriso. Tungod niya, minor de edad pa man nira. Aba daw, pastilan. Well, anyway, ang investigasyon pa dahil niya na gimbubuhat, gimpapanginano ini, han kapulisan, ang baga naging motibo ko din eh, nga nasabi nga, krimen. Ada kay sanglit, may pagisumpay ni tama gadliwat ang magiging dudusuhan natin niya na
usang nga senador kay Robin Hood Padilla. Ah, nasing kamu nga baga diri mo pa kay Robin Hood kay wari ko nini na babaruan. Pero mati ko, hindi nga yung mga igin na bubuhat yan. Ah. May ada sense. May da mga kabuluhan nganing kahulugan. Ha? Hey Robin Padilla na nawagan nga amindahan na. Ah, kakainom na ba kini? Ito panganil at ini baga karuyag baga otruhon ang panahon ni Anay Presidente Digong Rodrigo Duterte, Rudy Duterte. Ha? So, hey Robin Hood Padilla na nawagan naman nga amindahan na ini nga Juvenile Justice Act. Nanawagan ni Senador Robin Padilla para imposible nga special session di da Senado para mapanagmit adun pag-amyenda ha Juvenile Justice and Welfare Act. Tama luwat kay ini nga mga sugod ini nga mga edad na actually mga 11 to 15 years old, mga dagko na ini, ha? Mga dagko, sahay, dagko pa nga ni kontraton. At yan ang mga kalawas, ha? Takaya mo pa ulit yung mga ginagamit yan, ha? Inin baga may mga litik ito, mga utok, ng mga may edad na. Kaya abit na pag-abit itong tayo ng kabataan, kaya di manin mapripriso nga ni. Ay, nako. So, didahan baga igin pahayag ni Senador Padilla, ada kay nababara kaya anini nga sunod-sunod nga krimen nga nasasangkutan hini nga mga minor di dad. Lakip na upod na ini din yan, mga naitatabo nga pan-hold up, amo daw kay gagamit. Ha? Ini nga mga pan-hold up, ini nga mga panlugos, ngan yan na, aani na, purparot na itatabo dito ha, Estados Unidos, yung mga ato nakikita, no? Na napupost, ha, Facebook. Ha? Ay, ini nga panmumusil di na itong mga eskulahan. Aday gindusog yapon ni Senador Robin Padilla nga ibanan na tekang ha 15 anyos ang edad nga na ha 10 anyos na magandliwat ha ang minimum age of criminal responsibility. Lakip na parahan mga minor di edad nga nakakahimo hin heinous crime. Ada kay sumalakan na Senador Robin Padilla nga panahon nagadliwat nga ripasuhon ani ni nga nasabi nga balaod na nagdusoy ni hadto andik na sasayo pano hi Senador Kiko Pangilinan. Ha? So yan ha, nagahangyo Senador Padilla nga angay na ini, napapanahon na ini nga ripasuhon. Ang nasabi nga balaod nun, ang mga ginalo dayday din ay ni, agod masiguro liwat. Ha? Ang hustisya nga hiton proteksyon han publiko. Yan. Pastilan na no, nga panitabo. Anyway, anaton oras mga kaboses, 2 minutos na laog sa mga lasays. Amo to naton mga balita ano nga nasagap. Ayan ang adlaw, labot lang mga maupeng notisya kanina, nagbinus na liwat ang aton na presyo han lana. Gasolina, diesel, nga naton kerosene. Ayan ha. Okay, amo doon natin mga notisyahan, Kaboses Radio, ngayon mabalik naman, ani yo Kuya Bob, hadin manuna ho nakitahin usang butang, sitwasyon natin yan na, din ni ha, Nasod Philippines. Parte doon kamutangan, ito natin mga kabugtuan, yan na din ni. Kataliwan hindi nga itong mga usang awit, ngayon hindi mga patalastas.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Anaton oras, may nanagita 4 minutos. Nga nakalabay han alasays.
7: Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hitun huna-huna. Ngan halarum nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hitun aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pag-promote han hustisya ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para ha kaupayan nitong aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod ha usa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna adaw. Huna-huna adaw.

nga bisan kun damo unta iton karikuhan na naton syudad, iton aton nasod na pangkabugusan, ha? Damo itong mahandi, dako itong karikuhan, mao pa itong kadagatan, mao pa itong katunaan, mao pa itong kabugkiran. Ngan, makugi man unta an aton mga kabugtuan. Pero, kay ano man nga an kadaman han aton mga kabugtuan, nagaantos lagi hapon ini nga sinisiring kapobrihan. Samtangin pipira, dida, abudoy kala, nagpapanunubra an ira karikuhan ngan padayong pagudini nga nagtitikarikula. Aminin, marasa. Well, may da kita mga ordinaryo nga tao nga siring pa nagmamata alas 4 pa lang itong aga para na mamasadas. Ha? May da natin mga nanay dida in taon nga nagtitikang na pagtinda dito sa merkado itong kagahon bisan wari panganin ipagpapakakaon. May da natin mga tatay nga nagtatrabaho dida itong mga construction, haumhanan, hakadagatan, nangingisda. Pero pag-abot itong gabi, ano man, kulang lagi hapon ang ira kita. Kulang para itong pagkaon, kulang para itong ira ngingkikinhanglang ikbarayad ang tuisyon itong ira kabataan, ngan kulang parahan kinanglanon nga medisina nira itong ira pamilya. Di ba? Samtang may naluwat din na pipira, budoy kala bilyonis, ang karikuhan, bilyonis ito nira assets. Damo ang negosyo, damo ang propiedad, dako itong gahom. Halaga daw. Huna-huna daw nato nini, mga kuya o gate. May dabasayup. Ini nga aton ordinaryo lang na tao. Ano ba ini? Tamad ba ya o hubya? Well, I guess, and I don't think so. In fact, nagtutuwa ko ng itong mga Pinoy are among the so-called hardest working people in the world. Huh? Oh, manginano kita, let us try to look around. Ang aton mga OFW, nagaantos na nga nira di na itong hagrayo pa nga lugar, ha? Nagpapakuri dito sa Middle East bis nagkakasaramok na dito sa Europa, din sa Asia, magkalain-lain nga rapitan Asia para la makapadarahin kwarta nga ito nira tagsa nga pamilya. Ani ba pagudini ada in town nagtitipid para la may maipakaon. So if people are working this hard, why are so many still poor? Well, kay bangin ang problema hini, diri an kakulang han sinisiring nga paningkamot. Bangin ang problema lugod hini, amo an sistema naton. Sistema nga natikang pan unang mga panahon, inin aton yaman o karikuhan, amo ito na bubuhos la, na fo-focus, concentrated, din pipirala ng mga pamilya. Ang tuna, ang negosyo, ang bangko, ang mga utilities,

Permila Harus among nga parapreho nga mga apelyido ang nagdudumara. Ngayon usahay, ini nga among giyapon nga mga apelyido, makikita muliwat hapolitika. Aada, mayor, congressman, gobernador, party list, senador. Porbida, nagbibirik-birik lang ng adhaira. Nagliliwan-liwan lahira di dahil ng posisyon, pati na ang vice presidente o presidente. Naku naman. Well, business controls politics. And politics protects business. Nga nini nga cycle nagpipinadayon lain ni pastilan, ha? Nga di rin nato ni kakalirong itong korupsyon budoy kala nagpapabilin na nini nga sugad-sugad na nga nining kanser. Oo, masakit pamatian. Pero tinuod. Pero kabilyon ang nawawara rin na itod-atod kaban ni pinagi ni nga mga kickbacks. Ini nga mga overpricing. Ini nga mga ghost projects. Ini nga mga pinadingan nga mga kontrata. Nga nagtotoo budoy.

you see, ang pobre ada kay ginulod-lod la, ginpapapobre pagod. Kay mas masayon daw ini kontrolon. Mas masayon ma-impluensya. Mas masayon ini limbungan. Ngayon, mas masayon paliton an butos. Ay nako. And that is perhaps one of the saddest nga mga nga kamatuoran. Pagabot itong pinalita, pinalitay naman inigod nalilipat ka. Adi. Pagabot ini nga pinili ay adi, may ada envelope. May da mga grocery.

an magkada kay negosyo. Diri sa laliwat an maging malinampuson ka. An problema kun ang karikuhan nimo in nakakabot pinaagihin pagpaymulos o kun exploitation, corruption, o abuse of power. Ito nga haw, that is different. Ibago dito masyado. Very different. So ano man ang aton kinahanglan nga may tabo? Well, dako nga butang at kinahanglan naton baguhon. Marag ako na no. Kinahanglan naton yung tinatawag nga better governance. Stronger institutions. Accountability. Transparency. Tinuod nga competition. Marupay nga edukasyon. Pero may usa nga usahay nangangalimtan pangod. Ini ang tinatawag nga citizen responsibility. You know how democracy, leaders, nirilay ni kinasulputik ang din, na ulbulay ni tigda. No. Ada kay igin bubutang inihira, ipinaagihin piniliay, diri kay pinalitay. So, uksan natin basulon liwat ini nga mga politiko. May dalot natin kinahanglan, pakianhan. Hino, an aton kalugaringon. Ano ba iton aton gin pra-prioritize sa pagboto? Ha? Pagpili in leader. An popular nga ngaran o kun apelyido? Utang nga kabubuton? Cash, kwarta, o an nakakapalit lahan iyo botos? Sanglitin din aton pinili ay hindadarasan na lugod din eh, nga penalitay. O an aton pagpili o pagbotos, aton balugod igbase hin tinatawag nga competence, integrity, nganin track record. Mga kaboses, ang pinakadelikadong poverty, diri kay itong tinatawag nga economic poverty. Aram ka mo kung ano't mas delikado? Itong poverty hapan hunahuna. The so-called poverty of thinking. Kung mapadara lang kita han propaganda, han misinformation, han personality politics, mas nagiging makuri itong pagbag-o. So yan na, before kita magrineklamo nga waray pagbag-o, adakay pakian ni gananay tim kalugarigon. What kind of leaders iton aton gimpipinan bili? What kind of leaders are we rewarding? An mga leader mga matadong? O an makusuglan makinarya anira political machinery? Ano ba tat pinipili? An may prinsipyo? O an may pinakadakula nga pundo? Ay nako, buhay nga naman. Mga kuya o mga ate, ang Pilipinas diri ni pobre nga nasod baya. Ha? Diri ni naton o dapat naton santupon. Let's try to sink this in. The Philippines is not a poor country. But many Filipinos remain poor. You know why? Because too much wealth, too much power, too much opportunity remains concentrated in too few hands or families.

nga dangan ini nga sistema in mas makusugpa kaysa itong tinatawag nga hustisya, ada tubtub nga an impluensya mas makusugpa kaysa itong balaod, nga da nga itong salapi nakakaperdi itong prinsipyo, budoy magpapadayon ini nga cycle. Sanglit yan ha, adi mag-eleksyon, barangay na naman. Ugsa ka magbutar, ugsa ka bumoto, ugsa ka magpatuyaw, ugsa ka magpa-impluensya. Huna-huna adaw. Kunan pubri nagpapabilin nga pubri, hinuman ang nagpapaymulos. Hino ang nakikinabag. Anakay. Inigihapon na niyo, Kuya Bob. Nga, siring pa, nagsisiring. Ang tinuon nga kasuagan, dirila hapipera. Kundi para inigad man itun nga tanan. Ha? Anakay, huna-hunaan daw.

0: Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hitun huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hitun aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga ada haaton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hitun aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna adaw.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Daycare Time!
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kuya ug mga ate, ang maupay nga panlawas, importante kaupay. Pag-ataman ang imo panlawas, ipinagin husto nga pagkaon, igo nga ehersisyo, ngan regular nga pagpaduktor. Pag-ataman ang imo kalugaringon, kay importante ka. Pahinumdum tika nga niyo kuya, Bob Abellanosa. Yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, takloban.

All right, mga kaboses at kay pagano man kita. Waray naman kita oras at kay dinitalay na itapuson liwat. Anaton programa, Kaboses Leyte, Kaboses Han Katawhan. Okay, salamat gihapon na niyo pagduyog. Ini nga atong programa, Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. And may na dito mga pipira. Uy, may na nagkikita dito na atong Facebook, kay Lilian Leong. Atong pagodian nagkikita ha, Italia. Karayo man liwat ha. Amoy no, damo gihapon dito nagkikita ha atong dito ha, Southern California. Pati na dito ha, San Francisco. Malaw kay worldwide din nga itong programa, ha? Di ba? Aton yan, di ba pangumusta liwat ang aton mga sering pa? Ang aton baga mga bakasyonista yan ang ani din yan. Baga nangulit ikang ha, Amerika. Ha? Ayan, ha? Aton iba pangumusta din dahil ang akon din baga there pa, anak un. Hello, June! Kumusta na lang din agad, June Makabenta? Maupahing gabihay mo na, June! Pati nag-iapon niya agad, Paul Makabenta. Anak ay maupahing gabihay yun. Pati nahan nga tanan din ang mga taga El Reposo. Okay! Ngayon, bueno. Uy, baga ni Mangguno. Hey, Ototoy-san. Open nga gabihay mo rin na Ototoy-san. Di ka man napabat. Others, come on. Halita, nagumustahin mo, he. Ototoy boards. Yato rin po na. Alright. Bueno. Atong gabing papasalamatan. Anaton na mga tag-subaybay ni nga programa, anaton mga taga Provincial Government of Leyte, pinagi kan Governor Carlos Jericho Igot Pitilla, mo pa nga gabi ay mugom. At inagyapo na natin mga department heads dida, Kapitulyo. Ang sugat man, anaton mga mayors ni nga First District of Leyte, mo pa nga gabi ay iyo, ha? Alright, yung pati nag-iapon din niya syudad ng Tacloban na natin highly urbanized city of Tacloban. Uy, adagay it patron. Maga sigin at kinarahibot, ha? Alright. So, bueno mga kaboses, inigyapon ng iyo kuya, Bob Abellanosa. Uy, maupay nga gabi na lalatan natin mga kuya o mga atehan Banggitan Eagles. Din niya EVR, ha? Anaga kuya Dindo. Anaga maupayang gabi ayo. Aniyo kuya Bob Abellanosa, as usual saying, let us take good care of ourselves. Be safe and stay healthy. God bless us all. Bye-bye you.

0: sa Money Masters tuwing Sabado alas 3:30 ng hapon. Bagong umaga, bagong inspirasyon sa Perfect Mornings. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga.
1: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.

0: another song, Complicated. Nako, isa yan sa mga paborito nating awitin nung tayo'y high school, mga kapatid. Followed by Evil Ways ng Santana. It's a beautiful Wednesday morning. Kanina'y nagkaroon ng, ano ba tawag doon, partner? Passing rain, yung sobrang lakas. Pagkatapos bigla agad nawala. From passing rain ba ang tawag?
1: Passing heavy rain.
0: O sige, passing heavy rain. Napakalakas ha. Matindi-tindi. Pagkatapos pagdating ko ng Mandaluyong, tuyo ang kalsada. O kaya ingat po sa mga papunta ngayon sa kanilang trabaho kung sakali mang inuulan po kayo ngayon.
1: Well, that's called unpredictable weather.
0: Tama. Pwede ka talagang maging pag-asa weather forecaster, partner.
1: May LPA na sinasabi na papasok sa PAR, no? Bago mag-weekend, sana nga po ito hindi na makadagdag pa sa problema ng mga lugar na kung saan po naman tinamaan po ng malakas na pagyanig. At doon po naman sa Palawan din, may mga reports na po ng pagbabaha. Umabot nga po ng hanggang Baywang. Well, anyway, sa gitna po ng lahat ng mga balitang ito, muli po ang ating pagpupugay and we say thank you! At tayo po ay gising na gising ngayon pong Midweek Wednesday. Maganda umaga po sa inyong lahat. Good morning!
2: Good morning!
1: Alright, so girl.
0: Good morning mga kapatid. June 24 na po ngayon. Ilang araw na lang ay Hulyo na. Kayo ba excited na sa papasok na July? O gusto nyo munang namnamin? Ito pong Hunyo na mayroon tayo. Nalalabing araw para sa buwan ng Hunyo.
1: And today mga kapatid ay pista opisyal sa lungsod ng Maynila. Foundation Day po ngayon, City of Manila. Hindi mo alam yan eh.
0: Alam, ika 455th anniversary ng Manila kung tayo ay hindi nagkakamali dun sa datos na yun.
1: At ngayon din po ay araw ng San Juan, June 24, right? Wata-wata, meron bang wata-wata
0: ngayon? May basaan pa rin ba pag sinabing araw ng San Juan?
1: Okay, so sa lahat po ng ating mga inaabot ng broadcast today, muli po magandang midweek po sa ating lahat. Sa ating mga mahal na mga seniors at super seniors, good morning!
2: Good morning!
1: Sa mga uring manggagawa na tila nag-aas ng mandirigma sa dami po ng kanilang haharapin na hamon this morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you! Bueno mga kapatid, bago po tayo magsimula po ng ating program, muli po tayong sumalubong po sa araw na ito na puno pa rin po ng pasalamat, definitely. Sa biyaya po na ating tinatama sa ngayon, higit sa lahat po ang biyaya ng pahiram na buhay. Lord, muli po salamat po ng marami sa aming pong paggising today. Panginoon, nasa gitna na po kami ng linggo ng aming paggawa. Muli kaming dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po kami, ang aming mga kawani sa aming himpilan, ang aming pong network sa muli pong pagtugon sa aming pong misyon na makapaglingkod sa aming pong inang bayan. Lord, alagaan pa rin po ninyo ang lahat ng mga nakatatanda, lalo na nga po ang maraming nararamdaman na sa katawan. Lord, kayo na pong bahala sa amin. Sa amin pong pagbangon, kadalasan po kami nagtatanong, ano pa ho ba ang purpose ng aming buhay sa mga retired, sa mga wala pong trabaho, sa mga nasa bahay lamang? Lord, ito pong purpose na aming hinahanap ay alam po namin na kayo po ang siyang gagabay para po namin matugunan ang aming purpose. Mahal na Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga anak na kumakalinga at nagmamahal sa kanilang mga magulang. Mga magulang pong patuloy na naghihirap sa buhay para po lamang itaguyod ang magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po ang lahat ng aming takapakinig na sa mampumpanig ng mundo. At muli kayo na pong bahala sa mga leader ng aming bayan. Sa gitna po ng napakaraming problema ang aming kinakaharap, Lord, grant them discernment. Sa totoong kahulugan po ng public service at muli kami po ipagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Hallelujah. Praise God. Discernment. Yan po ngayon ang lagi nating napapakinggan, di ba? Discernment. Acted with discernment. Alam mo na ang tama o mali. Yan po ngayon ang laging sinasabi sa mga news reports, sa ating mga nababasa at mga diskusyon, sa mga himpilan po na radyo, mga talk show, discernment. Kaya yan po ang ating din panalangin. Bigyan niyo po ng discernment. Higit sa lahat po ang mga opisyal ng aming bayan.
0: Amen.
1: Sa mga panahong ito, discernment kung ano ho ba talaga ang tama o mali. Kasi pag pinag-usapan natin tong usapin po ng batas tungkol sa mga children in conflict with the law, opo, may mga nakatatanda po na kung ano-ano po sinasabi ngayon, di ba? Kaya siguro po sila ang unang hanapan natin ng discernment. Hindi ba napapansin po ninyo? O kung ano-ano hong ipinapanukala na para baga hindi mo na pinag-iisipan. Wala mo ng discernment. Kasi sa totoo lang, ang magandang itanong sa kanila, itong mga nakatatanda po, lalo na po doon sa mga naglilingkod daw sa bayan, discernment. O, alam mo bang bawal magpatakas ng mga hinahanap ng batas?
0: Ang galing mo dun, partner. Oh,
1: discernment.
0: Oh, alam mo bang may kaukulang parusa yon?
1: Oh. Alam mo ba? Oo, na bawal magnakaw sa pera ng bayan.
0: Ay, oo naman. Alam naman
1: mo yun? Discernment, di ba?
0: Alam mo ba na bawal gamitin ang iyong posisyon para sa iyong pangsariling interes?
1: At pamilya?
0: Oo.
1: Discernment. Hindi ba? Ito nga po nakatatandang mga ito.
0: Alam mo ba na kung ikaw ay isang halal ng bayan, dapat pumapasok ka sa opisina at hindi ka nagpe-Facebook live lang? Discernment din yun. At mas alam mo ba na kung ikaw ay halal ng bayan, hindi ka dapat nagpapakalat ng fake news o ng isang balita na hindi pa kumpirmado? Discernment din yun, di ba, partner? Pero alam mo ba na kung ikaw ay nanonood at nakikinig sa amin ngayon, dapat may discernment ka rin.
2: Halika dito!
0: Bago ka mag-comment dyan, ito bang i-comment ko ay tama o mali?
1: Well, alam nyo ho. Anyway, sige. So mamaya po pag-uusapan natin tong isyong ito, discernment ha. Hindi ho naman po mahirap intindihin, ano? Mga kapatid, ito pong batas ngayon na pinagtatalunan po ng marami. As a matter of fact, kami po'y tutulong na ito po inyong maunawaan at tayo po din hihingi sa inyo ng opinion. Ano ba sa inyong palagay? Dapat ba talagang ibaba na po itong age of criminal responsibility and accountability? Kumbaga po, yung usapin nga po na kapag po ang edad ay 15 pababa, yun. Wala na pong pananagutang kriminal. Mamaya hihimayin natin yan, hindi yan mahirap maunawaan. Ang atin po na lamang nga ngayon, hihimayin ko po ito, hihintayin ko na magising sila. Kasi malamang tulog pa itong mga taong ito. Para kahit papaano po yung makapaglambing po tayo sa kanila, no ho? Na ngayon na naman, eto na naman sila, padalos-dalos, at kung, di ba? At kung sakasakali, hindi maitatanggi na naman po na mayroon po mga grandstanding naman po sa isyong ito. Hahaluan na naman po ito na mga usaping politikal at mga pagpapabida. Yan po yan. So ngayon po, himayin natin to ng malaliman at ilalatag natin ang mga isyong ito para po ninyo maintindihan. Alright? Kasi nga po, sa ngayon, hindi lang po ang ating mga kabataan ang naharap po sa pagsubok, kundi mismong tayong nakatatanda. O, obserbahan mo, kumakaunti ba ang bilanggo sa mga city jail o maging sa bilibid? Hindi ba? Anyway, pag natin po kasi ngayon kinausap ang mga advocates po ng child rights, ano ho, talagang sinasabi nila ito pong problema na ito ay hindi lamang malulutas sa pamamagitan po ng banning ng isang video game. Hindi lang po ito malulutas sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng confinement sa isa pong children in conflict with the law. Hindi ito malulutas po sa pamamagitan lamang po ng sinasabi na rehabilitasyon o kaya po ay pagpapabigat sa kaparusahan para sa mga menor de edad. O kaya po ay sinasabi na pagban sa social media, hindi. Ito po dapat ay tanggapin natin sa isang holistic na solusyon na magmumula po ang mahabaya, magmumula sa pamilya, komunidad. Kapag ho ganun ang pinag-uusapan natin, Diyos ko po ang lawak noon, ang hirap noon. But definitely po, it will start sa ating pong lahat. So kung nakatatanda ka, maging example ka, hello. Bawal magnakaw sa pera ng bayan, period.
3: Baka naman.
1: Tanda-tanda mo na, naging senador ka na, naging congressman ka na, gobernadora ka na, executive secretary ka na, di ba? Wala kayong kabusugan, magnanakaw pa rin kayo.
0: Yun lang.
1: Yun.
0: Yan ang talagang literal. Hindi sila nakailag sa maagang birahe. Bato-bato sa langit, ang tamaan, ikaw na to. O kung sakali mang tinamaan ka.
1: Di ba?
0: Tama.
1: Oo.
0: Definitely. Yeah. Oo.
1: Secretary ka na, undersecretary ka na, district engineer ka na, hindi ba? Nandidiyan ka na, ayaman-yaman mo na.
0: Hindi ka pa rin tumitigil, hindi ka na ako kontento.
1: Okay, anyway. Sige, meron lang po tayong patikin po sa ating diskusyon kasi sakto po 6:30 meron tayong mga balita. Ayaw ho namin kasing mabitin kayo sa ating pong ilalatag na live Think About It episode as usual. Opo, ito ho muna patikim. No? May sinasabi kasi si Senator Kiko Pangilinan na binabakbakan ngayon ng marami kasi siya po ang hindi lang siya mag-isa rito ha, siya ang pangunahing may akda nito pong naturang batas. Ano po, ito pong batas na Juvenile Justice and Welfare Act.
0: Mm-hmm.
1: Alright, nagkaroon na po ng amyenda yan. May sinasabi siya kahapon doon sa mga nagtatanong, ganun lang ba yun? Itong 14 anyos po nasangkot dito, ano, kasi walang criminal liability, ganun na lang ba yun? May sinasabi siya. Pakinggan nga po natin.
2: Merong mga kaso aktwal na mga menor de edad nagkasala, heinous offenses na dahil nga they acted with discernment, ibig sabihin parang kumbaga adult.
0: Alam nila ang tama at mali
2: ay nasentensyahan at naparusahan at kasalukuyang ay nakapiit. Itong dalawang na involved sa kaso na ito ay hindi dapat pinapakawalan. Hindi totoong walang pananagutan. Maari pa nga na matanggalan ng kalayaan, ma-involuntary confined for a minimum of 1 year. At doon naman sa may edad na lampas 15 anos o 15 and above, kung alam na niya ang tama at mali, pwede siyang sampahan ng criminal case. Kung murder yan o homicide yan, mananagot.
1: Oh, yan po si Ate Shawi tuloy. Yan po si Kiko Pangilinan, senador ng bayan. Tama siya dito sa sinasabi niya. Meron daw po yung isa, minimum of 1 year. Kaya may nagtatanong, minimum of 1 year? Paano yun? As in, kung sakali na siya pumasa yung bata. No? Regardless to kung sino man po, pero yung ginawa niya ay heinous. Ang karimarimarim, karumaldumal, kagaya nga po ng murder, itong mass shooting halimbawa, maaari siya ma-confine sa isang government facility or isa pang issue yan, yung bahay pag-asa tinatawag nila. Mamaya po, himayin natin ito na masinsinan para nyo maintindihan. Ha. Sinasabi niya, minimum of 1 year. Ito ho kasi mandatory confinement doon pero dadaan siya sa assessment ng kanyang social worker. Yung social worker po magsasabi, good na ito. Good na siya na lumabas. But practically po, kapag hindi ganong klase ng krimen, automatic yan ha. O dito po sa batas, agad siyang ibibigay doon sa kanyang guardian o parent. Mamaya po, himayin natin to para nyo maintindihan. Again, mga kapatid, dito po sa isyong ito, ngayon ito kasi nga ang pinag-uusapan, dapat po na naman hindi magpadalos-dalos ano po at ihango, ibase ang ating mga sinasabing ipinapanukala o gustong gawin sa pamagitan po ng paggamit sa ating discernment, sa ating kokonat. Ano po yan? We will base it on facts and actual case studies and situation. Dito po sa sinasabing rehabilitasyon o sinasabing intervention. Bago ho natin masabi na ito nga ang siguro ang dapat na po natin gawin. Yung po lamang yun, ano po? Alright, so baka tulog pa yung walang discernment. Okay, sige.
0: Baka hindi ito yung pinapanood ng walang discernment. Nanonood lang pala ng cartoons, ano? Sa edad niyang yun. Oo.
1: Okay, o sige. Oo. Kaya po... Kaya,
0: so, word of the day, ano? Discernment.
1: Discernment. Mm. Alright, sige po. 6:25 ang ating tamang oras ngayon. Join us, ha? Mamaya po sa ating pong malalimang diskusyon sa napaka-importanteng isyong ito. At ang ating pong tamang oras, atin sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Ang ganda po ng ating Wednesday morning dahil nga pong ating kape ay Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Yan po'y merong Zantone. na nanggagaling po sa mangosteen. Kaya kitang-kita mo ang paglutang ng mangosteen sa ating pong Boss Max 3 Coffee. Again, it's strong coffee for me and for our baby girl. It's still creamy coffee. Alright, mga kapatid, kami po ay handa na para ihatid ang mga tampok na balita. At kayo po, join us ha, till 10 sa ating pong hitik na programa. Hindi po lamang po sa ating pong diskusyon, talakay ang mga panan, kundi pati ang ating pong public service dahil tayo po ay may winner pa rin para po sa ating What's on Your Mind and also ang ating pong pinakamagandang balita coming up by around 7:40 in the morning today, ang ating pong The Daily Brand. So stay tuned. Coming up next,
0: News 5!
2: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rocky Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
3: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
4: Ah, oo. Napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
3: Yeah.
4: Oo, tulungan kaya natin.
3: Oo, pakontak natin.
4: I-guess natin sa show.
3: Oo.
4: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
3: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
4: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
5: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
6: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
7: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel, puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
8: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
7: Hello! Okay, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
5: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.

0: one, Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: True FM. Mga kapatid, nagbabalik po tayo dito sa True FM sa oras muna na 6:29. Ang tamang oras at ito po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus Lactis Rain Plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, Shopee at sa TikTok. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At available din po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide.
2: At mga kapatid, kami po yung nakatabi na sa ating pong mga tampok na balita. Ito po yung nililimbag pa. Hayaan nyo po, bago po mag-Huwebes, ito po yung mayahatid na po namin.
1: Tagalog yung nililimbag, ha?
2: Oo. Nililimbag pa. Ibig sabihin, printing pa po tayo. Alright, sige. So, wata-wata today dyan sa San Juan. At malamang po, may mga ano dyan, strict implementation ng kanila pong ordinansa. Yung pagbabawal po doon sa mga, alam nyo na, mga tubig na amoy melon. Yung mga, yung marahas na pagsasaboy, yung pong provocation, yung ayaw magpabasa, binabasa pa din.
1: Oo nga.
2: Kaya nagbubunga po ito ng konfrontasyon. Doon sa amin dati sa San Dionisio, ganun dyan din kami. Meron din kaming wata-wata.
1: Basaan festival din. Oo.
2: Noong bata pa ako. Hindi ko lang alam ngayon kung meron pa rin. Ngayon ba meron pa din?
1: Oo. Sa amin kasi sa Bulacan, walang ganun. Mahal kasi tubig doon eh. Oo.
2: Ah, oo nga.
1: Doon sa amin. Walang basaan festival sa amin. Pag may nagsaboy, nakaganun din kami. Sinasalo namin yung
2: kami dati kasi gumagamit lang ng bombet.
1: Bombet?
2: Horse?
1: Ano yung bombet? Oo. Ang alam ko yung bombet? Bonget, alam ko. Pero ano yung bombet? Eto na. Ready na yung ating balitaan, mga kapatid. Ano ang bombet?
2: Bombet. How do you call that? How do you explain that bombet?
1: Oh, what is bombet ba, partner?
2: Bombet ay isang plastic na material na paglalagay mo ng tubig at pagkatapos meron siyang butas sa dulo, pag pinindot mo, lalabas yung tubig.
1: Water gun.
2: Water gun is gun.
1: Oh.
2: Yung itsura niya.
1: Oh,
2: bombet.
1: Hindi na namin inabot.
2: Hindi mo na inabot. Okay.
1: Okay. Sige.
2: Anyway. Sa mga taga San Dionisio, sa Clolo po, bombet. Alala mo, Anchet? Sige. So, kung kayo po'y handa na, kami po'y handang-handa na. Sa paghatid nga po ng News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa 2FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Fairon.
1: Ako naman po si Zarina Guevara.
2: At ngayon po unang-una sa ating balita. Posible daw hong udyukan o naudyukan online ng isang online gaming app, kaya namaril ang isa sa dalawang estudyanteng gunman sa Tacloban, Leyte. Ayon sa PNP, hindi bababa sa 34 na basyon ng bala ang na-recover nila sa San Jose National High School matapos nga po ang insidente. Bukod pa yan sa 5 bala at kargadong magazine na hindi nagamit ng mga suspect. At ayon po sa investigasyon, isang basyo lang daw po ng bala ang nanggaling sa baril ng hawak po ng 15 anyos na gunman, habang 30 naman ang galing sa baril ng 14 anyos na suspect na si Elias Nash. Tingin ho naman ng PNP, walang pagsisisi ang dalawa kahit na 3 ang kanilang napatay sa ginawang pamamaril. Isang buwan daw hong pinlano ng naturang dalawang suspect ang pamamaril, pero ito'y inaalam pa raw po ng mga pulis kung totoo ang kumakalat online na screenshot ng chat messages ng mga suspect. Kabilang din po sa mga inaalam ay kung may koneksyon ang logo sa suot na t-shirt nga po ni Nash at ang pagkalulong umano niya sa isang violenting online gaming app na tinatawag na Gorebox.
3: Alias Nash ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito.
2: Yan po ang tinig ni Police Colonel Allen Rayco, ang spokesperson po ng PNP. Meron din pong isa pang website na kung saan po nandoon ang community ng ilampung mga kabataan at ang pinag-uusapan nga po ay violence. Hindi ho namin binabanggit yan kasi baka puntahan pa ho ninyo ng ilampung mga nakikinig sa atin, pero yun din daw po ang dapat na imbestigahan kung ito pong dalawang ito eh miyembro ng naturang sinasabing community.
1: Samantala, muli namang nabuhay ang usapin ng pagpapababa ng edad po ng mga kabataang pupwede ng mapanagot sa batas kasunod ng pamamaril ng dalawang menor de edad sa Tacloban. Base nga po sa Juvenile Justice and Welfare Act, ligtas sa criminal liability ang 15 years old pababa. Kung nasa edad 16 hanggang 17 years old naman ang offender, posible pa ring ma-exempt ang offender maliban na lamang kung mapapatunayang meron na siyang tinatawag na discernment o yung sapat na kapasidad para maintindihan kung tama o mali ang kanyang nagawa. Pero dahil po sa pamamaril, lumakas sa mga panawagan sa Kongreso na ibaba sa 12 anyos ang minimum wage of criminal liability. Tutol naman dito si Senator Kiko Pangilinan na siyang may akda ng Juvenile Justice Law. Paglilinaw niya, nakasaad din naman sa batas na pupwedeng mapakawalan basta-basta ang menor de edad na gumawa ng heinous crime o karumal-dumal na krimen.
4: Ang mga kaso aktwal na mga menor de edad nagkasala, heinous offenses, na dahil nga they acted with discernment, ibig sabihin parang kumbaga adult.
5: Alam nila
4: ang tama at mali, ay nasentensyahan at naparusahan at kasalukuyang ay nakapiit.
1: Ito pong nakasulat dito, ang tama po ay hindi basta-basta pwedeng pakawalan. Yun po yun, mga kapatid. Mamaya, antabayanan nyo po ang paliwanag dito ni Manong Ted Failon tungkol nga po dyan sa Juvenile Justice Law. Yan nga po ang tinig ni Senator Kiko Pangilinan.
2: At tayo po yung mga panayam sa importanteng isyong ito. May pinakahuling balita, ito ba'y nakuha nyo na, Andrew? Doon naman sa Negros, merong grade 9 na estudyante nitong Julio Ledesma National High School na nasaktan, nasugatan dahil naman sa pananaksak. Ito'y nangyari June 23. At mismo po yan ang gagaling sa DepEd official statement. Panibago pong insidente ng karahasan involving ito pong mga minor de edad. Samantala, mga kapatid, sa ilang pang mga tampok na balita, nagtuturuan ngayon ang prosecution at defense team ni Vice President Sara Duterte kung sino ang dahilan kaya po delayed ang pag-usad po naman ng pre-trial conference para nga sa impeachment trial. Bukas, araw po ng Huwebes, ay kasi ang sinasabing deadline ng pagsusumiti po ng pre-trial order para nga po sa paglilitis, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po tapos ang pagmamarka ng mga ebidensya. Apat po ang articles of impeachment na kailangan pasadahan sa pre-trial conference, pero dalawa pa lamang po ang nasisimulan dahil nga sa libu-libong mga ebidensya. Sabi po ng prosecution, tumatagal daw po sila dahil ayaw pumayag ng defense team na isang markahan na lamang sa mga ebidensyang pareho po naman daw. Pero ang mga abogado po ng bise bumabagal daw dahil sa wala ang prosecution kapag nagmamarka ng mga ebidensya. Dahil nga po gahol sa oras, imunungkahi po ng House panel na i-extend hanggang sa Sabado, June 27, ang pre-trial conference. Bagay na bukas naman daw ang defense team ni VP Sara, pero iginit pa rin nila na hindi naman daw delayed ang timeline ng impeachment trial.
1: Samantala, nagbigay na po ng salaysay sa National Bureau of Investigation si resigned Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin kaugnay po ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Tatlong beses hindi sumipot si Baldwin sa NBI bago nagpakita kahapon kasama po ang kanyang mga abogado. Sinubukan naman ng News 5 na kuhanan siya ng pahayag, pero tikom ito kaugnay po sa kaso. Tanging abogado lamang ni Baldwin ang nagsalita at iniyak nitong makikipagtulungan sila sa kaso. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, target nilang matapos ang investigasyon ngayong Linggo bago sila tuluyang makapagbigay ng rekomendasyon.
2: Sa ating po namang ulat panahon, lalo pa hong humina ang Typhoon Francisco habang kumikilos par norte palabas po ng bansa. At ayon pa rin po sa pagkasa, huling namata ng bagyo sa layong 275 kilometers, silangan po ng Basco sa Batanes. Malabo itong tumama sa kalupaan at inaasahan pong patuloy na kikilos patungo ng Japan at lalabas po ng bansa sa Biyernes. Sa ngayon po, nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, northeastern portion po naman ng Cagayan at maging sa Babuyan Islands. Kapag may reset ang ating mga doktor, alam niyo humang pwede ka nang pumili ng world-class na mga gamot.
1: Uy, reseta ba sa high sugar? Piliin ang world-class.
2: Ay, sa mga naha-high blood, piliin po lamang ha. Reseta po sa high blood, piliin ang world-class.
1: Reseta sa high cholesterol, piliin ang world-class.
2: Mga kapatid, kapag nga po may reset ang ating doktor, piliin lamang ang world-class. Piliin ang Rhea Generics.
1: World-class dahil gawa po yan ng world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
2: At dalhin po lamang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin po ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po pagpupugay sa lahat ng mga manggagawa mula sa world-class Rhea Generics. Alas 6:40, ilang balita agad-agad.
5: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo.
6: They say that true heroism is not seen by the eyes, but felt by the heart.
7: 1 meter lang po sa harap namin yung trigger ng bomba na nakabaon doon sa graba. And it was cause of my total blindness.
8: Bakit naman nangyari ito sa kanya?
7: Dumating nga sa punto ng buhay ko na gusto ko na din ihinto yung buhay ko.
9: I will reinvent you.
10: Sir, yes, sir. Sir.
7: Magiging isang sundalo ay servisyo po talaga at pagmamahal sa bayan.
11: God will never leave you, never forsake you.
6: Kilalanin po natin si Major Jerome Hakuba, the soldier who lost his sight in battle but never lost his vision for country.
12: Because the battle is not ours, it's the Lord's.
13: Live in God's presence.
14: Be faithful, be victorious.
15: How do we understand what the will of the Lord is?
16: This is the secret. This is God talking to you and to me.
17: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
18: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
19: Be inspired and learn about the Word of God.

0: Kabán. 2 FM, good morning. Sa ating mga senyores, ganda umaga po sa inyong lahat. Sa mga laging kondisyon, abay congratulations. Sa mga hindi kondisyon, eh baka naman sabihan ka lagi ng ganire. Excuse me, bigo ka na naman ba? Sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay? Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
1: Vroom vroom, mapapa. Bravo! Katalaga!
0: Ay nako, Chod Delphine, huwag mo sayangin ang sarap ng buhay. Magbravo, bravo, bravo. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon sa mga balita po sa lalawigan.
2: Lumuta nga po ang kwento ng kabayanihan ng isa sa mga nasawi sa walang habas na pamamaril sa loob po yan ng eskwelahan dyan sa Tacloban, Leyte, nito lamang Lunes. Ipinagluluksa ngayon ang estudyanteng si Chris Lawrence Fabian. Hinarangan daw ni Lawrence ang pintuan ng kanilang classroom para hindi makapasok ang gunman. Tinamaan siya ng bala sa braso na tumago sa tagiliran at kalaunay nasawi ang bata. Ang kwento ng ina ni Lawrence na si Bea Fabian, mabait na bata ang kanyang anak at hindi raw talaga ito nagdadalawang isip na tumulong sa iba. Tila gumuho ang kanyang mundo nang mabalitaan ang nangyari sa anak. Emotional din ang ina sa nasawing student o grade 7 student na si Joyan o si Joyce. Ang kwento nga po ng kanyang ina, pursigido sa pag-aaral ang kanyang anak. Pero ang lahat ng yan ay nabaliwala matapos mamatay ang dalagita sa pamamaril. Hustisya naman ang panawagan ng mga kaanak ng mga biktima.
3: Pwede ka mang mabuhay na, kung may time machine, babalik kita. Hindi ko sinasabing yun, hindi maganda yung ginawa mo. Okay. Pero kami naman yung iniwan mo. Bata-bata mo pa. Sinakripisyo mo yung buhay mo para sa iba. O kaya bawat pagpatak ng luha namin, yun yung makakapagbabuhay sa kanya. Iyak kami ng iyak ng gagawin namin.
2: Yan nga po ang tinig ng ina ni Chris Lawrence Fabian, isa po sa nasawi sa pamamaril dyan nga po sa Tacloban, Leyte.
0: Yun nga po, ano, yung video nitong batang ito, siya lang po ang matapang na tumayo at nagsara ng pintuan. Yun nga lang po, itinamaan siya dahil nga doon po sa areang yon namaril po itong dalawang minor de edad na ito. Samantala mga kapatid, dead on the spot po naman babaeng miyembro ng Philippine Marines nang barilin siya ng kanyang mister na isa rin pong marino sa lungsod ng Zamboanga. Ayon sa mga otoridad, sa loob mismo po ng kampo ng Marines nangyari ang insidente. Hindi malinaw ang pinagtalunan po ng biktima at ng kanyang mister, pero bigla na lang daw hong binaril ng suspect ang kanyang asawa. Sugatan din po ang suspect na nagbaril din sa kanyang sarili. Wala pang pahayag po ang Philippine Marines kaugnay po ng pangyayari at ito'y iniimbestigahan na.
2: Patay din po ang isang rider matapos naman mahulog sa ginagawang kalsada sa Cannon Road sa Tuba sa Benguet. Sa investigasyon, lumalabas sa papauwi na po ang biktima ng mahulog sa 9 na metrong lalim na ginagawang kalsada. Nasugatan sa ulo ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa barangay, posibleng kulang ang ginamit na safety devices sa lugar ng contractor. Pansamantalang itinigil ang konstruksyon sa lugar habang nagdadagdag po ng plastic barriers ang DPWH.
0: Binahapo naman ang paaralan sa Palawan matapos kung bumuhos ang malakas na ulan. Napaluha na lamang ang ilang guro nang makita ang hanggang baywang na baha sa Panitian Elementary School sa bayan po ng Sofronio, Española. Kita rin po sa video ang nagkagulo at patong-pato ng mga upuan sa loob ng binahang classroom. Nilusong ng mga teachers ang tubig at kanya-kanyang buhat ng anumang pong maisasalbang gamit. Binuhat din po ang ilang estudyante. Nanawagan ng tulong ang mga guro at estudyante ng binahang paaralan. Ang pagbaha sa Palawan ay bunsod po ng ulan na pinalakas po ng Bagyong Francisco at ng habagat.
2: Nalubog din sa baha ang evacuation center. Diyan naman po yan sa Glan sa Sarangani. Bahagi ang pinasok ng tubig na may kasamang putik ang mga tents. San Jose Abad Santos, Davao Occidental naman, gumamit ang mga residente ng balsa para mailipat ang kanilang mga gamit. Halos umabot na sa bubong ang pagbaha. Dahil po dyan, agad na nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation.
0: Alas 6:46 po ang ating tamang oras ngayon. Good morning sa ating mga kaibigan na mga engineers at architects. Sa mga nasa construction business, dapat kabisado natin na kapag ang pinag-uusapan natin ay light steel frames, doon ka na sa standard. Yung JMAC certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame at dinding, JMAC light steel frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAC light steel frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ang hinahanap ko, ang gusto ko, isa lang, JMAC light steel frames. Mabibili po yan sa Canuche Enterprises sa San Francisco, Cebu. Ayun o, Canuche Enterprises, San Francisco, Cebu at sa Gepam Gatcho Electrical Product and Hardware Materials. Ayan, Gepam Gatcho Electrical Product and Hardware Materials. Diyan po naman sa Labangon sa Cebu City

0: Sa 2028 Los Angeles Olympics, pinangunahan ng Philippine Olympic Committee ang pagdiriwang po ng Olympic Day sa Tagaytay City Velodrome. Higit 500 batang dumalo sa event kung saan nasubukan ang iba't ibang Olympic sports gaya ng basketball, boxing, football at iba pang sports. Present din po sa event ang Olympic boxing medalist na sina Carlo Paalam at Ira Villegas pati ang dating Gilas Pilipinas player na si Larry Fornacher. Kasabay po nito mga kapatid, sinabi ni POC President Bambol Tolentino na nagsimula ng paghahanda para sa LA Games kahit higit 700 araw pa bago nga ito magbukas. May sports daw sa Asian Games na selyado na agad ang pwesto sa Olympics kung makaginto.
1: Matapos po naman ang maagang exit sa singles, nakatuon po ngayon ang pansin ni Pinay tennis star Alex Ayala sa doubles tournament ng Bad Homburg Open sa Germany. Makatambal niya ang legend na si Venus Williams. Nakatakda ho mamayang gabi ang laban ng dalawa kontra kina Alexandra Osborne ng Australia at Catherine Harrison ng Amerika. Excited po raw si Ayala dahil hindi raw niya araw-araw na nakakasama niya sa court ang isang tennis icon.
0: Wow.
1: Kaya sigurado po daw siyang ito'y magbibigay ng inspirasyon sa kanya na gawing napakaganda ng kanyang laro. Natalo po si Ayala noong pong isang araw kay Elise Mertens ng Belgium sa singles tournament 6-3-6-3.
0: Husay! Samantala, binitawan na po ng Pinay na si Dennis De Menes Zamboanga ang One Women's Atomweight MMA World Championship. Kasunod po ito ng kanyang unang baby sa asawang si Fritz Kid Tornado Biagtan na isa ring pro MMA fighter. Giit po ni Zamboanga, pinakawalan niya ang belt para iba muna ang humawak habang niyayakap niya nga ang kanyang pagiging ina. Sa kabila naman nito, nilinaw po ng 29 anyos na hindi pa siya magre-retiro. Mula nang pumasok sa ONE noong 2019, 7 na laban. Galing ha, ang naipanalo po ni Zamboanga. Siya po ang kauna-unahang Filipina MMA World Champion.
1: At sa NBA naman, blockbuster trade. Kinuha po ng Miami Heat ang superstar na si Giannis Antetokounmpo mula po sa Milwaukee Bucks. Sa report po ng insider na si Shams Charania, kasama ni Giannis na mapupunta po sa Heat ang isa pang forward na si Bobby Portis. Bilang kapalit, pinakawalan po naman ng Miami sina Tyler Hero, Kel L. Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakusionis, 4 na draft picks at 1 pick swap sa 2030. Tinapos nito ang higit 1 taong trade rumors sa 2-time MVP. Hindi nakapasok nga po sa playoffs ang Bucks noong po nakaraang season dahil na rin po sa iba't ibang injuries kay Antetokounmpo. 13 seasons po ang nilaro ni Giannis para nga sa Bucks mula nang i-drop ng koponan bilang 15th overall pick noong pong 2013. Sa pangunguna niya, pinutol po ng Bucks ang 5 dekadang title draw noong pong 2021 kung saan si Antetokounmpo ang hinirang bilang finals MVP. Ang bilis nga po ng oras, alas 7. Iuno na, baby girl.
0: Ay, di ba parang walang nangyari mga kapatid? E, Miyerkules na nga ngayon. Pero bago tayo magpaalam dito po sa mga nanonood po sa atin sa TV5, ang tamang oras sa muna, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Sa mga kapatid po natin na nakatutok dito sa TV5, kami po ay hanggang alas 10 pa ng umaga pero hanggang 7 in the morning lamang po dito sa TV5. Pwede rin kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1PH Channel 19. Yan naman po ang ating True FM TV. At syempre sa radyo, dyan po kayo makinig sa amin ni Manong Ted 6 to 10 in the morning sa 105.9 True FM. Sa inyo pong mga radyo sa Metro at Mega Manila at sa iba pang FM radio stations sa buong Pilipinas. See you tomorrow mga kapatid, bukas Webes na.
1: And thank you. At good morning kay Mami Odi Joseha, yung biyanan ni Boss Robert. Boss Robert, regaluhan mo naman si Mami Odi ng OsteoGuard kasi baka sa mga nagkakaedad po at sa mga seniors at malapit na maging senior, yung bang OA na sa kasukasuan, yung OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi nga makagalaw. Eh ano ay baka naman yung OA na yan ay osteoarthritis na. Kaya eto ha, huwag na tayong magpaka-OA-OA pa. Ito ang iniinom ko, Osteogard. Yes, Osteogard. Ito'y merong glucose.

0: vitamin at chondroitin at samahan pa ng tamang pagkain ha at exercise, definitely hindi ka na magpapak-OA pa. Osteogard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Halos araw-araw akong nagbubuhat kahit papaano, kapakonti-konti lang naman. Pero sa tulong ng Osteogard, ang ating buhat-buhat ay walang sakit sa ating kasukasuan. O, diba?
1: Nako, ito na.
0: Osteogard. Thank you very much.
1: Osteogard ba? Mukhang kailangan din ng Osteogard ni Razel Milan de la Cruz na lagi daw nakatutok at idol na idol ka mula pa alam ko saan. Santo Tomas, Davao del Norte. Araw-araw daw nanonood sa atin
0: Good
1: sa
0: morning.
1: Davao del Norte.
0: Meron diyang Osteogard sa Mercury Drug.
1: Yan.
0: I-check po ninyo. Alright, sige. So thank you very much po. At ngayon, kami po'y handang-handa na para ihatid ang ikalawang bukso ng
1: New Spy!
2: Walang masabi. Kwentong nakakaantig ng mga sikat. Hatid ng Julius Babaw Unplugged tuwing Sabado, alas 8 ng gabi.
3: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
4: Let's get it on!
3: Ang bilis tumago. Hoy! Itay mo!
5: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
3: Ano?
4: Tumobla pa!
6: You choose which ingredient.
7: Mabukas pa tayo mga kakain.
6: Anong gagawin mo ngayon?
8: Pantikin lang.
9: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
3: Sugar. Ay! Are you okay?
6: Medic? Do we have a medic?
8: Oh my God, ayaw niyong tumigil.
9: Feel of pressure!
10: Hindi ako nasusunog na ba yan o hindi?
11: Naku, patay na! Sunog na sunog!
6: Mystery ingredient, Mr.
8: Oh, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
12: Oo, aabot yan.
9: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
2: Dito, bawal ang fake news. Dito tayo, sa totoo lang. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi.

0: Sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
1: True FM.
0: True FM sa mga taga Toyota Otis. Good morning, ha? Good morning. Sa lahat ng ating mga ama ngayon na naghahatid sa kanilang mga anak sa school, gaya ni Rod, o kaya po ni Joy Nofies, naghahatid kay Mrs. Good morning. Good morning. Alam po namin, ano po, alam po natin lahat na sa panahong ito, hindi maitatanggi, mahirap ang buhay. O diba, sa mga uri manggagawa, lalo na sa hirap po ng buhay ngayon, mas lalong mahirap magkasakit. Tumpak! Kaya nga po, dapat lagi tayong wise. Nag-iisip, lalo na kung kalusugan po ng ating pamilya siya pinag-uusapan. Kaya nga po, lagi nating inuulit araw-araw po ito sa pagpili po ng gamot. Doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal para po masabing di kalidad ang gamot. Pero ingat din ha sa pagpili po ng mura, dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya muli po, nagpapaalala ang ating mga kaibigan sa Unilab. Piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Inuulit ko, piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Hatid sa atin yan ng Unilab. Oras ngayon, 7:07. At ang ating pong tamang oras ay bigay po naman sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, salamat na marami. Amoy pa lang, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone. Na may inam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Max 3 Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you. Sir Herman Panghulan, Jason Panghulan, good morning mga senyor. Again ka Sir Johnny ng Nandiyan Steel. Magandang Miyerkules ng umaga. Isa munang mabilis pong pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
2: Isa sa dalawang estudyanteng na maril sa Tacloban, Leyte, posibleng naudyukan daw na ang online gaming app, kaya na maril.
0: Usapin po ng pagbabababa sa edad ng mga kabataang maaring panagutin sa batas muling nabuhay matapos ang nangyaring pamamaril sa lungsod ng Tacloban.
2: Next, prosecution at defense team ni Vice President Sara Duterte nagtuturoan kung sinong dahilan kaya delayed ang pag-usad ng pre-trial conference.
0: Dating head coach ng Ateneo Blue Eagles si Coach Tab Baldwin, pumarap na sa NBI kung pa rin po ng investigasyon sa pagkamatay ni na Rene Baterbonia at Divine Adili.
2: Babaeng miyembro po ng Philippine Marines, patay matapos barilin ang kanyang mister sa loob mismo ng kampo sa Zamboanga City.
0: At sa ating Sports 5, Milwaukee Bucks superstar forward na si Giannis Antetokounmpo lilipat na sa Miami Heat.
2: Sa balitang entertainment, pagbabalik telebisyon ng hari ng aksyon na si Coco Martin sa premiere ng Sigabo. Sa TV5, tinutukan ng kanyang fans.
0: At mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ng ating ikalawang bugso ng mga pinakamadalaking balitang dapat niyong mapakinggan sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, sinisipo ni Vice President Sara Duterte ang Administrasyong Marcos Jr. sa anyay kabiguan nito, kaugnay po ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban, Leyte. Ang giit niya, nabigo ang pamahalaan sa intelligence gathering at pagsisiyasat sa mga banta, kaya may mga buhay na nawala. Naging wake-up call din daw sana ito para umaksyon ng pamahalaan para maprotektahan ang mga estudyante. Buwelta naman ang palasyo, hindi terorista kundi mga estudyante ang namaril para sabihin nagkulang ang pamahalaan sa intelligence gathering. Nangyari din na naman daw ito o ang kaparehong trahedya sa termino ng ama ni VP Sara Duterte na si Pangulong Rodrigo Duterte. Bukas naman daw po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na babaan ang age of criminal liability o edad ng mga kabataang po pwedeng mapanagot sa batas kapag may nagawang krimen. Isinusulong po ngayon sa Kongreso ang pag-amyenda sa batas para po ibaba sa 12 anyos ang mga batang po pwedeng makulong imbes na 15 anyos. Ayon sa palasyo, wala pang diskusyon tungkol dito pero bukas daw ang Pangulong Marcos Jr. na mapag-aralan ng mga isusumiting panukala ng mga mambabatas. Sa ilalim po ng kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act, nakasaad na walang criminal liability ang mga batang 15 anyos pababa. Pero nilinaw mismo ng may akda nito na si Senator Kiko Pangilinan na may mga batang nakukulong pa rin kung mapapatunayan naman na alam nila ang mga nagawang krimen. Ipinaliwanag naman po ng isang eksperto kung ano mangyayari sa mga minor de edad na nakakagawa ng krimen. Ayon kay Attorney Trisha Claire Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council, base po sa Juvenile Justice and Welfare Act, ligtas sa criminal liability ang 15 years old pababa. Kung nasa edad 16 naman hanggang 17 years old ang offender, posible pa ring ma-exempt ang offender maliban na lamang kung mapapatunayang mayroon na siyang tinatawag na discernment o yung sapat na kapasidad para maintindihan ang kanyang nagawa. Sa kaso po ng mga namaril sa Tacloban, isa sa ilalim sa kustudiya ng DSWD ang 15 anyos na suspect habang ilalagay naman sa Child Protection Facility ang 14 anyos na gunman.
3: Magpo-pronounce siya na guilty nga yung bata, pero hindi niya agad papatawan ng sentensya ng pagkakakulong. Kung first time ito ng bata na ginawa at hindi pa siya naka-avail dati ng suspended sentence, isususpend po yung sentence. So hindi muna siya ilalagay sa kulungan, ilalagay po siya sa tinatawag nating Regional Rehabilitation Center for Youth. Wala rin po siyang kalayaan doon, pero ang focus po ay rehabilitation niya. Pag siya po ay na-rehabilitate, maaari pong ma-dismiss yung kaso.
2: Yan nga po ang tinig ni Attorney Trisha Claire Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council. Samantala, sa ibang balita, naniniwala po ang kampo ni Vice President Sara Duterte na dapat maresolba na ang issue sa threshold bago mag-umpisa ang impeachment trial sa paparating po na July 6. Malaking usapin pa rin kasi kung ilan ang pinal na boto na kakailanganin para po sa conviction sa paglilitis dahil kulang ng 2 senador ang impeachment court. Sa ilalim ng ating konstitusyon, 16 dapat ang threshold dahil 24 lamang ang bilang ng mga senador. Pero may mga agam-agam kung dapat itong sundin dahil posibleng hindi makadalo bilang Senator Judges ang nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada at ang nagtatago na si Senator Ronald Bato de la Rosa.
4: Siguro naman, hindi naman natin makakaila na meron din talaga kaming posisyon dyan. Ayaw lang namin ilahad, but I'm sure you can read between the lines and know kung ano yung posisyon namin. The Constitution is clear. Sa ngayon, meron tayong position, but it's premature. Intayin lang natin yung Senate sitting as an impeachment court magbigay ng pronouncement.
2: Yan nga po ang tinig ng isa sa mga abogado ni VP Sara Duterte na si Attorney Michael Poa. Samantala po, mga kapatid, oras muna tayo, 7:40. Nang tamang oras, mga kapatid, hatid po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Ay naku, pwede nyo pong isama ang buong barangay sa Fast Cat. Sure na safe po ang inyong biyahe, mga kapatid. Dahil very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. May QR code po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Good morning kaya Sir Chet at Ma'am Mary Ann Pastrana na araw-araw din po ay nakatutok sa ating programa. Magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Laging true sa'yo, kapatid.
6: Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maig?
7: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
8: Let's get it on!
7: Ang bilis tumago! Hoy! Itay mo!
9: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
7: Ano?
8: Tumobra pa!
10: You choose which ingredient.
11: Mabukas na tayo mga kakatay.
10: Anong gagawin mo ngayon?
12: Pantikim lang.
13: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
7: Suga. Ay! Are you okay?
10: Medic? Do we have a medic?
14: Medic. Oh my God, ayaw niyong tumigil.
13: Feel of pressure!
15: Hindi niyo ko nasusunod na ba yan o hindi?
16: Naku, patay na! Sunog na sunog!
17: Mystery ingredient, Mr.
18: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
19: Oo, aabot yan.
20: Kaya mo ba magluto habang hinangaral? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit?
12: ang gumawa ng putahe with a twist. Welcome to Star Under Pressure.
19: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
21: Nandito tayo, eh tayo magsusulong problema, magkaalam na.
19: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
22: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
19: Kwentuhang maisaysay.
0: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
19: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
23: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
19: Para sa mga nalulumbay, hatid na may tawanan na may kabuluhan.
24: Nasunog na yung kwapaw.
19: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
25: Talasiya, let's start with that.
26: Para mas maintindihan.
19: May lugar ka rito, kapatid.
27: It's a beautiful day!
19: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
28: Iwan ang negatibo, hanapin ang positibo. Think positive tuwing Linggo, alas 9 ng umaga.
29: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
30: So it's important to always check.
31: Voila!
30: Check your facts.
29: Dito lang yan sa Kitty Explorers. Kita Kids!

0: 18 minuto mga kapatid, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras na muna, hatid po yan sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Subukan nyo na po mga kapatid ha. Ang Speed Detergent may Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fab Confresh, at maging Speed Calamansi, gawang well-made, gawang maaasahan, at gawang garantisado. Batiin na po muna natin ang magandang-magandang morning yung mga kapatid po natin dyan sa Maldita SM Mega Mall na every single day nakatutok po sa atin ngayon. Good morning, Sir Eric and Imelda Teng, Miss Irene Chan, Itchy, JP, and Jimmy, at sa ating mga SM Mega Mall Maldita Girls, si Joanna, Alona, Cecilia at si Ate Maricel ng Maldita. Good morning po sa inyo mga kapatid. Samantala, balikan na po natin ang ating mga balita sa Metro Manila. Sugatan pong isang lalaki matapos tamaan ng umano'y ligaw na bala sa tundo sa Maynila. Sa kuha po ng CCTV, makikitang inaalalayan ng mga residente ang paika-ikang biktima. Isinakay po ang lalaki sa tricycle, saka po dinala sa ospital. Tinamaan po siya ng bala sa may puwitan. Ayon po sa biktima, ang tumulong sa kanya ay ang mismong gunman. Ay ganon? Pero kung ibabase sa CCTV footage, kitang abala naman sa pagsiselfone ang sinasabing namaril. Napansin din ng mga pulis ang tila paiba-ibang kwento ng biktima. Ang hinala po ng barangay, accidental firing ang nangyari dahil wala namang narinig na putok ng baril sa lugar. Patuloy pa rin po ang investigasyon sa krimen. Samantala, arestado po ang 10 suspect na sangkot sa paihi ng diesel sa lumang pabahay, barangay Tanzadosa, Navotas City. Nasabat nga po mula sa mga suspect ang fuel vessel at isang tanker ng gasolina. Umabot naman po ng 12 million pesos ang halaga po ng na-recover na petrolyo na ginagamit sa paihi. Tinangka pa umanong suhula ng mga operatiba sa halagang 200,000 piso. Sa ngayon mga kapatid, dinaalam pa kung saan galing at sinong nasa likod ng ilegal na bentahan ng diesel. Maharap po ang suspect na nanuhol sa kasong corruption of public officials at illegal trading in petroleum products. Sa Quezon City, sapul naman sa video ang panloloob sa isang drugstore. At kita po ang kawatan na umakyat sa bubungan, dumaan sa kisame hanggang sa makapasok nga po sa loob ng isang drugstore. Nakatakip pa nga ang kanyang mukha nang maghalughog sa tindahan. Natangay po niya ang mahigit 115,000 na kita ng drugstore. Natuntun po ang suspect nang magsagawa ng backtracking ang Quezon City Police District. Naabutan pang natutulog sa kanyang bahay ang suspect na notorious nga daw sa pagnanakaw. Gayunman ay hindi na po nabawi ang perang ninakaw ng suspect. Tinutugis naman ang kanyang tinutugis ang kasabot ng suspect na nagsisilbi daw na lookout sa mga krimen na ginagawa nito. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:22. Ang tamang oras na muna, hatid yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Meron pong QR code sa inyong screen mga kapatid, ano? Para nga po makita ninyo itong mga nagagandahan na items ng Mayet de la Rosa. Once again, their website is www.mayetdelarosa.com. At syempre pa mga kapatid, para sa mga nakatutok sa atin ngayon, batiin natin once again ang magandang morning si Doc Nicole Ann Sadaya. Good morning po Doc Nicole. Meron nga siyang wellness talk on Monday, June 29 na open po para sa lahat. So pwedeng-pwede po kayong mag-message dito sa kanyang number kung gusto niyo magpunta for the wellness talks. It's 0995-867-8500. Balita naman po sa mga lalawigan. isang grade 9 student ang sugatan matapos umanong saksakin ng kapwa 17 anyos naman na grade 10 student sa labas po ng Julio Ledesma National High School sa San Carlos City, Negros Occidental nitong Martes lang ng hapon. Ayon po sa pulisya, nagtamo nga ng saksak sa tiyan ng biktima at agad pong naisugod sa ospital. Habang arestado naman po ang suspect at na-recover ang patalim na ginamit sa insidente. Lumalabas sa investigasyon na posibleng nag-ugat po ang pananaksak sa matagal ng personal na alita ng dalawang menor de edad. Sa pahayag po ng eskwelahan, na iparating daw ng biktima sa kanyang advisor ang banta sa kanyang kaligtasan bago nga ang insidente. Ngunit umalis pa rin ito ng campus sa kabila po ng payo na manatili na muna sa loob ng eskwelahan. Dahil po sa insidente, pinaigting ng paaralan ang mga hakbang sa seguridad habang nanawagan naman po mga opisyal ng mas mahigpit na pagtutulungan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga estudyante. Muling nakapagtala po ng kaso ng African Swine Fever sa Negros Occidental. Kinumpirma ito ng tanggapan ng Bureau of Animal Industry sa nasabing probinsya. Ayon po sa BAI, 1% na ng mga baboy sa probinsya ang apektado. Kumakala pa raw sila ng datos para po sa eksaktong bilang nito. Ipinag-utos na ng provincial government sa mga hog racer ang pagpapatupad ng mga hakbang kontra ASF. Kabilang na po dyan ay ang agarang paglilibing ng mga patay na baboy at paglilinis ng mga apektadong lugar. Umabot po sa 18,000 baboy ang namatay mula po sa ASF noong taong 2023. Dumami naman po ang kaso ng dengue sa bayan ng Tuba sa Benguet. Sa datos po mula sa kanilang Municipal Epidemiology and Surveillance Unit, mayroon ng 54 na kaso ng dengue mula pa po noong Enero. Mas marami kumpara sa 36 na parehong panahon noong nakaraang taon. Nagbigay naman po ng paalala ang health officials sa mga residente na tiyaking walang imbaka ng tubig na maaaring pangitlugan ng mga lamok, lalo na po ay tag-ulan na ngayon, mga kapatid. Sa iba pang balita, nasunog pong 16 na bahay sa Ormoc City sa Leyte. Pasado alas 9 ng umaga kahapon nang sumiklab ang apoy. Pahirapan po sa mga bumbero dahil makitid ang daan sa pinangyarihan ng sunog. Tumulong naman pong ilang residente sa pagpasa-pasa ng mga balde ng tubig. Naapula ang sunog makalipas ang 1 oras. Wala naman pong napaulat na nasaktan o nasawi sa sunog. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng mga natupok na ari-arian. Oy, Kuya Doc, kamusta ka? Nakikinig sa atin ngayon, no? Si Ma'am si Carla Estrada at si Kuya Doc. Good morning po sa inyo. Kamusta ka naman? Mga kapatid, sa oras muna na 7:26. So, Kuya Doc, baka kailangan mo ito lalo pa kung mahilig kang magluto-luto. Ang tamang oras, mga kapatid, hatid sa ating lahat ng Selectoyo. Bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo. Para sa bistek, adobo, tokwad baboy, pork steak. Nanay Christy, para sa adobo mo, suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Selectoyo, toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Gawang well-made, gawang garantisado. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, papayagan naman po ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga kwalipikadong micro-business at hindi aktibong taxpayer na ayusin po ang kanilang naipong tax obligation sa pamamagitan ng pagbawas sa kanilang bayarin o tuluyang pag-alis sa multa. Sa ilalim po ng bagong regulasyon ng Tax Relief Program, sinabi ng BIR na po pwedeng i-avail ng micro-taxpayer na may delinquent account o mga open stop filer cases ang programang ito hanggang sa katapusan ng taon. Saklaw po nito ang mga taxpayer na hindi lalagpas ng 3,000,000 piso ang annual gross sales at hindi lalagpas sa 8,000 piso ang liabilities o multa sa isang taxable year. Kailangan bukas na rin daw ang tax case o bago pumasok ang taong 2026. Pupwede pong mag-apply ang taxpayer ng application for abatement sa kanilang revenue district office. Pupwede rin magbayad ng one-time abatement fee na 5,000 piso para sa kada aplikasyon na maaaprubahan. Maagang magsasara naman po ang LRT2 sa July 25 para sa maintenance ng riles nito. Ayon po yan sa Light Rail Transit Authority o LRTA. Alas 5 ng umaga pa rin ang unang trip mula po sa Antipolo Station at Recto Station, pero alas 7:30 ng gabi ang huling biyahe papuntang Antipolo o mula Antipolo. At alas 8 ng gabi mula naman po yan sa Recto Station. Ayon sa LRTA, mayroong kailangang ayusin at palitang mainline tracks sa pagitan po ng V-MAPA at J. Ruiz. Sa iba pang balita, nagbigay ng babala ang Securities and Exchange Commission sa publiko tungkol po sa isang investment scheme ng isang fitness gym operator at isang online lending app. Ayon po sa SEC, hinihimok ng Pro Fitness Gym Corporation ang publiko na umano'y mamuhunan sa pamamagitan ng isang gym co-ownership program. Sa ilalim daw nito, makakatanggap ng umano'y 3-35% ng kanilang kita ang mga mag-i-invest. Nilinaw naman po ng SEC na wala itong otoridad na imbitahan ang publiko na mamuhunan sa kanila. Nagbigay din ng babalang SEC tungkol po sa online lending app na CredLadder. Nakatanggap daw ang SEC ng reklamo ukol sa mataas na interes at mapang-abusong paraan ng pangungulekta sa mga nangungutang sa online app. Ang gate po ng SEC, hindi rin ito binigyan ng otoridad na magpautang sa publiko. Masarap ng kain ng itlog ni Seth Velasquez, talagang protein is the key, ano? Abangan nyo sa December, sabay kaming lalaki ang braso nito. Ang sarap ng subo niya ng itlog. Good morning po sa mga ngayon po nag-aalmusal habang nakikinig po sa ating balitaan. Oras na muna mga kapatid, 30 minutos makalipas nga po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, hati naman po yan sa ating lahat ng... Uy, ito ang pampafresh ni Seth Velasquez, Ultaflex. Nagkaka-wrinkles ka na ba? Kaya pabata ng pabatayan, sa sobrang bata niya mukha na siyang teenager ulit . Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging. Ito po ang tinitake ko everyday mga kapatid. Ultaflex, ang pampalakas na pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ulta Flex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok at sa kanilang website na www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At available na rin po ang trial pack ng Ulta Bio na mabibili po sa Mercury Drugstores nationwide. So yan po ang sikreto ko, Ulta Flex plus Ulta Bio mga kapatid. Tapos matulog kayo ng maaga. Oo, at least 7 to 8 hours kung kaya everyday. At huwag kalimutang magpapawis mga kapatid. Batiin din natin ng good morning Mama Joyce Posadas and Sir Brian Posadas na nakatutok po sa atin everyday. Puntahan naman po natin ang mga balita sa labas ng bansa. Muli na namang binuksan ang kontrobersyal na Strait of Hormuz. Kasunod po yan ang hiwalay na pahayag ng Amerika at ng Iran. Nag-ugat po yan kasunod ng unang round ng negosasyon sa Central Switzerland. Bukod po sa mga kinatawan ng Tehran at Washington, nagsisilbi rin bilang negosyador ang mga bansang Qatar at Pakistan. Halos 4 na buwan ng digmaan sa Middle East. Initial peace deal pa lamang ang unang napipirmahan po ng Amerika at Iran sa ilalim po yan ng Memorandum of Understanding. Kinumpirma naman po ng Estados Unidos na magbibigay ito ng tulong sa mga biktima ng mapaminsalang Ebola virus sa Congo. Ayon sa ilang dambuhalang pharmaceutical companies sa Amerika, kabilang sa ibibigay nila ang experimental antibody drug na kasalukuyang nasa clinical trials na sa ngayon. Una nang sinabi ng health official ng Congo nang nasabing lunas ay gagamitin lamang sa mga American citizen. Sa ngayon po'y umabot na sa higit 1,000 kumpirmadong tinamaan ng outbreak. Bukod pa dyan, ang higit 200 na rin na naitalang nasawi. Dalawang bangkay naman po ang inanod sa isang dalampasigan sa Libya. Narecover po mga labi sa isang beach malapit sa Ras Lanuf sa Eastern Libya. Itinuturing namang mga immigrants ang nasawing biktima na posibleng sakay po ng lumubog na bangka. Patuloy namang inaalam ang pagkakakilanlan ng mga ito. Eto na muli ang ating Sports 5 sa oras nga po ng 7:33. Naniniwala si Gilas Pilipinas Head Coach Team Cone na malaki pong maitutulong ni Converge Fiber Xers Big Man Justin Baltazar ngayong third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mataas daw ang ceiling ni Balti at umaasa silang maganda ang ilalaro nito sa qualifiers. Dagdag pa po ni Cone na impress na raw sila kay Balti noon pang second window. Unang naglaro sa pambansang koponan si Baltazar noong 2021. Kasama niya po sa pool noong second window. Ipinasok siya sa Final 12 dahil kinailangan ng pamalit na big man kina Quintin Meliora Brown at Kai Soto. Nagpapasalamat naman si Baltazar na nakuha sa Final 12. Lagi naman daw siyang handa para maglaro para sa ating bansa. Full circle moment naman daw para kay Mike Phillips ang makapaglaro po para sa Gilas, Pilipinas. Ang kwento po ng basketbolista, 5 brain injuries ang kanyang nalampasan at naalala niya pa raw ang sinabihan siya noon ng doktor na baka hindi na makapaglaro ng basketball. Kaya ngayong pasok sa Final 12 ng Pilipinas para sa FIBA World Qualifier, susulitin daw ni Monter Mike ang pagkakataon. Nitong Pebrero lang, na-classify ng FIBA bilang local ang two-time UAAP champion. Pero nakapaglaro na siya para sa pambansang koponan sa Southeast Asian Games noong 2023. Samantala, hawak na po ng football icon na si Lionel Messi ang record sa pinakamaraming FIFA World Cup goals. Iniscore ni Messi ang lahat ng goals ng defending champion Argentina kontra Austria sa 2-0. Unang pumunto si Messi sa 38-minute bago na siguro ang panalo matapos nga pong isa pang goal sa extra time. Umasok sa laro si Messi na may 16 World Cup goals kapantay po ng German legend. Walang iba kundi si Miroslav Klose. Kasunod po nito, pasok na sa knockout rounds ang Argentina pero hindi patukoy kung sinong makakalaban nila sa round of 32 on July 4. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:35, ang tamang oras atin sa ating lahat ng Mayette de la Rosa. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Mga kapatid, ang kanila pong website www.mayettedelarosa.com. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. May QR code po sa inyong screen para po kayo mapunta sa kanilang Facebook at website. At congratulations, open na po ang Mayette de la Rosa sa 168 Mall. Sa balitang entertainment, na ospital po si The Good Doctor star Inigo Pascual. Matapos tumalon sa stage, sa gitna po ng isang mall show. Aray ko po, ayun lang. Pero kahit halatang ininda po niya ang sakit, deadma po ang aktor at patuloy pa rin sa pag-awit. Nangyari pong insidente habang nasa isang mall show para sa promo ng pelikulang Drags to Riches na pinagbibidahan niya kasama sina Elijah Canlas at Christian Bables. In a now-expired IG story, Nax, may ganun pa, expired IG story. Ha? Sinabi po ni Nigo na dati nang injured ang kanyang tuhod. Ayun, ako po. Sa sobrang excitement dala ng energy ng fans, tumalun siya mula sa stage pero nadiinan daw niya ang side ng kanyang injured knee. Maayos na po sa ngayon ang kondisyon ng aktor. Samantala mga kapatid, matapos ang 7 taon, hiwalay na ang content creators na sina Sir Gabin at Ma'am Elma.
1: Sino to?
0: Sino nga ito? Pareho nilang kinumpirma sa Facebook. Sorry ah. Sorry na po eh, sir. Sorry na, tita na eh. Hindi na masyado nakakapanood ng mga ganito. Baka kilala ni Kuya Aaron. Ha, after nga po 7 years, kinumpirma ng dalawa on Facebook na mutual ang kanilang decision.
1: Sino?
0: Ang say ni Gabin, nilaban nila pareho hanggang dulo para maisalba ang kanilang relasyon. Sino? Pero masakit daw kung ipipilit pa kahit wala na. Wala naman daw third party sa insidente. Ah, ganon. Say naman ni Ma'am Elma, patuloy nilang susuportahan ang isa't isa. Eto na, sumikat si Sir Gabin sa kanyang comedy skits, prank at family-oriented vlogs kasama ang Kapinpin Brothers.
2: Hindi na ito normal.
0: Alin po ang third party? Ay, sorry. May bagong milestone si BTS leader RM. Itinalaga siya bilang kauna-unahang global ambassador ng National Museum of Korea, DESERVE. Sa role na ito, isusulong po ni RM ang Korean cultural heritage sa global audience. Ayon po sa museum, napili si RM dahil sa pagtangkilik niya sa Korean culture at art. Ang malalim daw na koneksyon ng artist sa Korean heritage ang dahilan kung bakit fit sa role si RM. Abala po ngayon ang BTS sa kanilang Arirang World Tour. At mga kapatid, yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning po sa mga nakikinig po sa atin sa 105.9 True FM dito sa Metro at Mega Manila, kagaya ni Kuya Do at ni Ma'am si Carla Estrada na nakatutok ngayon sa radyo. Makinig din po kayo mga kapatid sa 105.9 True FM. Samantala sa Davao, 106.7 True FM. Tayo po'y napapakinggan din sa Cebu at sa Bohol sa 101.9 True FM. Sa Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc sa Leyte. At tayo po'y napapakinggan din dyan po sa Tacloban. Good morning po sa inyo mga kapatid sa B107.9 FM Cabosas Radio. Napapanood din po tayo sa Signal TV Channel 101 PH Channel 19. Yan naman po ang ating True FM TV. At sa ngala ng ating mga kasamahan na excited na dahil Miyerkules na ngayon, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Derek Joey Perez, Aaron Tolentino, Jewel Ridge Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at si Andrew Yusinko ang ating Executive Producer. Patuloy po kayong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Ito pong tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46th Catholic Mass Media Awards.
2: I feel good.
3: Excited sa weekend. Excited ang lahat ng tropa dito sa birthday bukas ni Seth Velasquez.
4: Bangklase ito si Seth ah. Ropa, Repa, kamusta? May paitlog ka ba bukas?
3: Ano, Chong?
4: Chong, Repa, sabi ni Marco, kamusta daw? Talaga. Tsaka ng isang Repa mo pa, si ano, Yuri.
3: Abay, ewan ko na lamang sa batang ito. Anyway, o sige. So, sa lahat din po ng ating mga ginigiliw na takapakinig na nakantabay po sa ating mga pag-uusapang isyong pambayan, maya-maya po lamang ng kaunti yan. Pero meantime, pag-usapan natin ito. Ikaw ba'y kondisyon? Ikaw ba eh laging sa panahon ng pangangailangan hindi sasayangin ang sinasabi nilang sarap ng buhay? Kung gayon, congratulations! Kung hindi pa, aba eh sandali lang, baka ka naman sabihan ng excuse me, failure ka na naman, bigo ka na naman ba? Eh sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement po, men. Di ba nga masarap ang buhay? Kaya laging ito todo ang arangkada na walang paliya. Bravo Food Supplement po, men. Ang bagsik mo.
5: Brum, brum. Mapapa. Bravo! Katalaga!
3: Yun o, para kay Mike Lee ng Toyota Alabang. Ang Bravo ay mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bravo, yan ang ating food supplement. Kaya lagi tayong kondisyon sa panahon na tayo'y hinahamon. O, diba? Alas 7.42 na po ang ating tamang oras ngayon, mga kapatid. Opo, mamaya ah, meron pong panukala na kayo ba isang ayon dito, yung total ban sa mga minor de edad na gumamit ng social media? Sandali lang, may mga bansa na bang nagpapatupad nito? Paano mo ipatutupad yun kung sakasakali? Ano yun? Babantayan mo yung bata?
4: Ito nga, kasi meron din sa Australia, partner. Ang problema na? Nila doon, kahit meron na, may fine for platforms kapag hindi sila sumunod at may nakapasok na minor de edad. Ang problema, yung galing ng mga bata na pupunta sa platform at magpapanggap na sila ay hindi 16 years old.
3: Kasi ngayon, pag tumataya sa online gambling.
4: Medyo parang ganun. Kunwari ikaw, punta ka ng Facebook. Uh-oh. Pwede kang manghula na ikaw ay, pwede mong ilagay doon na ikaw ay 25 years old lang. Pwedeng hindi mo ilagay yung totoong impormasyon mo pag nagbubukas ka nitong siguro, mga social media accounts sa ito.
3: Ang maganda dyan, simulan na po ang diskusyon. Pag-usapan po yan. Nang magkaalaman tayo, ano ba mga panukalang ito and ano ba ang maaari nilang maging input, no? Para po kung sakasakali, ito po ay magagawa sa atin kung hindi tututol na naman ang iba't ibang sektor. Pero sigurado po ako, walang tututol sa ating pakikinig sa magandang balitang iyahatid ni Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
6: FM. Delivery! Maria Jose?
7: Akin yan? Ang laki ng box!
6: Surprise!
8: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
9: Live in God's presence, and you will feel His word. Guaranteed.
10: Be inspired and learn about the Word of God.
11: Bagong umaga, bagong inspirasyon sa Perfect Mornings. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Mga intrigang nagiinit sa Christopher Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Dito, bawal ang fake news. Dito tayo, sa totoo lang. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi.

0: Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Good morning, Brad Jeff.
2: Good morning, Ted. Good morning, of course, ating pinakamagandang host, Cha. Good morning.
3: Naks naman talaga. Sa pinakagwapong pastor din natin, nakasama everyday, Pastor Jeff. Ito na, the floor. Oo, the floor is yours, Pastor. Kamusta muna ang weather dyan sa Rizal, Pastor?
2: Makulimlim siya, pero hindi pa naman umuulan.
3: O ito, saktong-sakto, mapa-umaaraw, umuulan. Ang mahalaga, meron kang magandang balita para sa aming lahat. Ano ang hatid mo sa amin ngayong Miyerkules?
2: Yes, matik na yan. Ting umaga sa pamilya po, love is real. Pero same din po na wounds are real, yung sugat. Ano? Minsan po ang pinakamasakit na salita galing sa taong, alam mo yon, pinakamalapit sa atin. Kaya kundi tayo po aware, minsan alam mo yung pinakamatagal maghilom na sugat, hindi galing sa ibang tao yan eh. Kundi mga tao mismo sa loob ng tahanan. Pagka nang galing sa labas, medyo kaya mo dahil hindi mo naman makikita eh. Pero pag sa loob ng pamilya, isang nasabing salitang masakit, pangakong hindi natupad, yung favoritism na naramdaman ng isang anak, silent treatment na tumagal, o isang apology na hindi dumating, minsan yun po yung mga tumatagal. Ang hirap kasi pag stranger, pwede mong i-brush off kumbaga, pero kapag pamilya, okay, ang nakasakit sa atin, daladala natin yung sakit kahit nasa iisang bahay lang kasi tayo, iisang chat group, iisang reunion na attendan, iisang aplido madalas. Kaya sabi sa Colossas, trese, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ito po yung forgiveness na tinatawag. Alam ko, this is something na napakahirap gawin. Pero pag tinignan nyo po, no, hindi na maibig sabihin ng forgiveness, eh, kinalimutan mo na yung nangyari. Or minaliit mo lang. Hindi, wala naman yon. Okay? Hindi, okay lang yon. Ang forgiveness po ay hindi denial ng pain. Ang forgiveness ay pag-surrender ng pain sa Diyos. Kasi alam mo, sinusunod kita dahil iniutos mo ito. Dahil, sabi, gaya ng pagpapatawad na natanggap sa atin. Ang pagpapatawad po ay nagsasabing, Lord, may nangyari, nasaktan ako, pero ayoko yung sugat, makontrol ako o ikulong ako. Minsan naisip natin kapag nagpatawad, talo. Forgiveness doesn't make the other person right. It just sets you free. Ikaw po'y pinalalaya pag ikaw'y piniling magpatawad. Kapag tayo pinagpatawad, tayo'y lumaya una-una sa bitterness, sa galit, sa envy, sa jealousy, yung mga negatibong dulot na to. Kaya sabi, huwag hayaan yung bitterness magkaroon ng roots kasi po tumutubo to, lumalaki. At minsan iisipin mo, sana may masama mangyari sa tao na to. Pero pag tinignan niyo po yung forgiveness, para siyang susi na binigay ni Lord para makalabas tayo sa kulungan nga po ng galit, ng tampo at paulit-ulit na sakit. At bakit tayo magpapatawad? Sinabi rin po sa binasa natin, dahil pinatawad muna tayo ni Kristo. Hindi tayo pinatawad ng Diyos dahil deserving tayo. Hindi po, pinatawad niya tayo dahil gracious siya. Sa cross, hindi niya binaliwala yung kasalanan. Binayaran niya nga ito eh. Kaya ang forgiveness natin sa pamilya, hindi galing sa lakas natin, kundi galing sa grasya ng Diyos. Again, hindi po niya binubura yung past, yung pagkapatawad, but it releases you from yung heart mo from being chained or imprisoned by it. Tanong, sino sa pamilya mo ngayon ang kailangan mong ipagdasal na mapatawad mo? O kahit pag mo munang i-approach, pinapatawad na kita kapatid o anak o tatay, okay, ipagdasal mo muna, yun ang simula. Minsan babaguhin ni Lord muna yung puso mo bago talaga baguhin yung sitwasyon. Hindi ito madali, kundi dahil ayaw mo manatiling bihag ng puso mo. Dahil sabi sa Colossas 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Yung offense po is something na tumisira sa maraming relasyon. Whether magulang, anak, kapatid, biyanan, manugang. Lord, itong hindi pagpapatawad ay isang kasangkapan ni Satanas para, Lord, talagang magbuo ng galit, ng puot sa kapwa-tao. Kaya, Lord, tulungan mo kaming magkaroon ng greater compassion sa mga taong hindi na mapatawad, sa mga taong gumawa ng kasamaan sa amin, hindi naman kailangan i-restore ang relationship, pero minsan, Lord, kailangan talaga kami ay matutong magpatawad gaya ng pagkapatawad mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Panginoon, salamat po muli sa amin po napakinggan na magandang balita mula kay Brad Jeff at sa kanya pong gabay sa amin pong araw na ito sa pamamagitan po ng ating The Daily Brad. Lord, bless us today. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Thank Amen. You, Brad. Salamat na marami. Alright, so bukas ay bisperas na ng Biyernes, pero bago mag-Biyernes, birthday muna ni Seth Velasquez tomorrow.
2: It's June 25. Magsasara ng ano yan. Magpapatay ng ilang ano ba yan?
1: Ang ilaw.
2: Ng ilaw. Matindi. Advance happy birthday, Seth.
1: Sige.
3: Parang di excited. Ayaw tumanda. Ayaw madagdagan ng edad.
1: Yan ang... pinangalanan pong princess ng kanyang mga magulang. Kasi nung pinanganak siya, ay mukhang prinsesa.
4: Oh, sabi na ito normal.
3: It's a princess. Oh. Sabing ganun. Kalauna wow, nahilig princess. Sa princess. Oh. Hoy! It's a princess!
1: Ano pala
3: na nahilig
1: siya?
3: Sa princess.
1: King.
3: Yes. Aray? He's a prince.
1: Okay. Aray? Salamat, Brad. We'll catch you tomorrow.
2: We'll catch you again, Ted. At siya, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: And serving the people, Brad Jeff Aliscopides. Pagbati rin po ng maligayang kaarawan kay Pastor Juancho Bong Reyes. Galing sa Caloocan High School, batch 1979, 64th birthday. So kaidara natin to. Good morning sa mga graduate daw po ng Caloocan High School, batch 79. Abangan pong ating mga importanteng talakayan ha. At dito po sa mga isyong ito, una-una po lahat tayo may pakialam. At pangalawa po, lahat tayo dapat, ha? Dapat makinig, makialam at alamin ang totoong isyong pambayan. True FM.
5: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generic...
6: Walang patid sa pagtulong at paghahatid ng hustisya. Kapatid mo, Idol Raffy Tulfo, tuwing Linggo, alas 7 ng gabi. Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks, tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi.
7: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
8: Let's get it on!
7: Ang bilis tumakbo! Hoy! Itay mo!
9: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
7: Ano?
8: Hello!
10: Sumobra pa! You choose which ingredient.
11: Mabukas pa tayo makakatay.
10: Anong gagawin mo ngayon?
12: Pantikim lang.
10: Wala tayong oras. Ganatik lang muna yan. Kailangan taste good.
7: Suka. Ay! Are you okay?
10: Medic? Do we have a medic?
13: Medic. Oh my God, ayaw nang tumigil.
10: Feel of pressure!
14: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi.
15: Naku, patay na. Sunog na sunog.
10: Mystery ingredient, Mr. Ah!
16: Alam, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
17: Oo, aabot yan.
10: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist. Welcome to Star Under Pressure.
18: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: yan. Tech Filon at DJ Chacha sa True FM. Pinarangalan bilang best news commentary program sa radyo. Sa 46 Catholic Mass Media Awards. Totoong makabuluhan. Totoong para sa bayan. Para sa katotohanan. Sa katotohanan.
1: Thank you. Salamat po ng marami, ha? At mga kapatid, ngayon nga pong ang pasukan po sa kolehiyo malapit na. Lagi natin din pong pakaisipin at tatandaan na sa pagpili po ng paaralan, dapat siguraduhin ito'y meron pong kompletong pasilidad. Highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon na meron din pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang doon sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, aba, mag-enroll na online sa apply.sti.edu. I repeat, apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito rin po ang makabagong pamamaraan. Ito rin po ang praktikal na pamamaraan. Kasi nga, maliban doon sa quality education and facilities, yung pong E2E, Enrollment to Employment System, tulong sa paghahanap po ng trabaho sa kanilang mga graduates. Hatid ng STI! Good morning! Alright! Mga kapatid, ito hong report ng amin pong mga takapaglimbag ng balita nga kanina. May panibago pong insidente. Nangyari po ito kahapon lamang. Diyan po naman po sa area ng San Carlos City sa Negros Occidental. Hapon po ito kahapon. Kung saan pong isang grade 9 student ay sinaksak ng isang grade 10 student. Doon sa Teachers Village, Barangay 2, San Carlos City, Negros. Kung saan, mga kapatid, ano po, ito po ay mga nag-aaral sa Julio Ledesma National High School. Ang naturang mga bata ay edad 17. At binabanggit nga daw po dito, itong batang ito, nagsumbong na nung una pero hindi daw po nakinig at kasi nga pinayuhan na huwag ka munang lalabas at kasi meron siya natanggap umano ng mga pagbabanta. Well, anyway, nangyari po ito. At ngayon daw po ay iniimbestigahan na ng DepEd doon sa naturang rehiyon. Maliban po dito, hindi natin makakaligtaan po na mismo, mga kapatid, ha, ang DepEd nga ay nagsabi na po na hindi po ito, mga kapatid, pangkaraniwan din mga pangyayari. Nakababahala din po yung nangyari pong dalawang kaso ng pananaksak doon po naman sa Cavite. Yung nga pong una, yung June 16, meron pong pitong grade 5 pupils. Ang iba po nga dito, may isa dito na ICU. Hindi na natin alam kung nakaligtas ba yung bata. Ito po ay mga mag-aaral dyan sa Bethel Academy sa General Trias. Kung saan po, mga kapatid, sila po ay pinagsasaksak. Napanood ko yung video nito. Nung una, parang hinahampas lang. Pero may dalang kutsilyo yung bata. At yung mga nakaupo lamang, naghihintay ng klase ng mga estudyante, pinagsasaksak para yung mga bata na shock, hindi malaman kung anong reaksyon. At ito ho, mga kapatid, ay sinaksak ng grade 8 pupil nang wala pong anumang pong provocation. May isa po na hindi na nakabangon. Yung unang sinaksak niya nakatayo, nakatakbo.
2: Yes, ito yung mga malapit sa pintuan. Kumbaga pagpasok po nung kahapon po lang din kasi ito napanood at bilang magulang, naaka-alarma po yung mga ganong klase ng video. Ano? Pagpasok nung bata dun sa classroom, kung sino yung una niyang nakita, isa-isa po, sinasaksak niya agad.
1: Pero hindi lang isang beses. Sunod-sunod.
2: Kung hanggang
1: bawat bata maabutan, sunod-sunod na sinasaksak. Habang nakaupo yung bata. So mga tama nito sa balikat yung iba.
2: Tsaka makikita mo yung itsura din ng mga bata. Nagulat sila. Oh. Hindi rin makagalaw. Halos na-freeze, namutla yung iba, di ba? Parang na-freeze yung iba, hindi makagalaw. Ano nangyayari? Yun din ang kanilang nasa utak.
1: Yung mga nasa likod
2: utak.
1: Po ng classroom, hindi nga makapag-react.
2: Hindi makapag-react. Hindi rin nakaalis.
1: Mga tumitil pero yung iba, hindi malaman kung anong gagawin. Ngayon, mga kapatid,

0: gawa na ng kagawaran. Meron din po kasi ngayong usapin doon po sa nangyari ngang karimari-marim na insidente na pamamarit sa Tacloban, kung tayo ho ba ay susunod na sa mga nagiging panuntunan sa iba't ibang estado sa Amerika. Kasi po doon sa states, ano po, ang dami pong kaso ng school shooting, mass shooting. Kaya nga kahapon din nabanggit ko yung suot na t-shirt nitong batang isa, ano, yung KMF, the DM, yung pong European rock band, the t-shirt
1: German,
0: niya.
1: German, oo.
0: Pareho din po ng t-shirt na suot noong mga nasangkot doon po sa mga malagim na nangyari pong pamamaril sa Amerika sa iba't ibang paaralan. Kaya nga meron silang commonality, no? Yung suot na t-shirt, kaya isa pong angulo nga yan, yung copycat, kumbaga, ginagaya yung mga ginawa doon sa mga lugar na ito. Sa Amerika ngayon, maliban po doon sa standard po na ating pinag-aaralan kapag panahon ng kalamidad o lindol, di ba, yung duck cover and hold, doon ngayon meron na po mga exercises kapag nangyari sa eskwelahan ang gantong insidente po ng pamamaril. Kung ano po ang dapat na gawin ng mga bata at mga school officials. Nasa linya ngayon si ASEC Roger Masapol, ang Assistant Secretary po for Governance and Operations po ng DepEd.
1: Magandang umaga po, ASEC.
2: Magandang umaga, Manong Ted and TV Chacha.
1: Kung matatandaan, kasama rin po namin kayo dito, ano, sir, noong nakaraang linggo. Ang usapan natin tungkol po dun sa stabbing incident na nangyari nga po dito sa Cavite. Ito po sumunod yung Tacloban shooting incident, and just yesterday, meron din pong nangyaring saksakan dyan po sa isang eskwelahan din sa isang probinsya, sa San Carlos City, sa isang public school. Sa DepEd Central Office po ba, paano nyo po ba tinitignan ito pong sunod-sunod na mga insidente sa mga eskwelahan? Nangangailangan na po pa ito ng national level ng response from DepEd Central Office?
2: Sa totoo lang, DJ Chacha, yung si Sec Angara po nagbigay na po ng directive sa Executive Committee na maglabas ng direktiba po sa pagpapaigting ng security, yung safety ng school, at of course yung pagpapatupad ng strengthen yung pagpapatupad ng child protection policy, at saka yung ating anti-bullying law. So mayroon na pong direktiba, maglalabas po kami ngayong araw o kaya bukas ng isang national policy na susundin po lahat ng lahat ng ating mga schools para lang mapaigting yung para hindi na maulit yung mga pangyayaring ito.
1: Oo, so this is going to be a written directive na dapat sundin po, hindi lang ng pampubliko, maging lahat po ng mga school institutions, maging pribado.
2: Tama po yan. Lahat po ng basic education po, kasama po sa direktiba na ilalabas.
1: Oo, bukas po ito ilalabas. Ang implementation po nito, right away din po ba, sir? Paano po?
2: Forthwith po. Forthwith. Immediately po yung implementation ng ilalabas po namin na policy.
1: Oo. ASEC, ito po sinasabi yung bagong polisiya na ilalabas bukas. If you can just share with us, ano po ito?
2: Ito po parang... very specific po yung nilalaman ng bagong pulisya. Sa kasalukuyan po ay binubuo na namin yung pulisya, at ito po ay magbibigay ng direktiba sa mga schools natin, sa mga ating official sa baba, para lang isagawa ang mga karampatang procedures kung paano gagawing safe ang mga sila. Like for example, i-strengthen namin yung multi-sectoral coordination, dahil ang ibig sabihin nito, hindi lang po talaga DepEd yung kailangang sumugon sa mga problema ng ganito, kundi this is the whole community. At dito po, i-emphasize namin na ang importante na dapat gawing seryoso yung pag-i-implement ng anti-bullying policies at child protection policy, at yung i-involve namin deeply yung parents. Kasi siguro naman, dito, dahil mga minor ito, kailangan po talaga ang parent po ay isa sa mga active na nagisiguro na yung coordination between the family and then the school and the community ay vibrant po. And then also yung learners mismo, magsasagawa po tayo ng mga massive orientation sa mga estudyante, especially yung mga leaders natin na tungkol po dito sa mga polisiyang ito. At of course, yung magkakandak po tayo ng school safety audit sa nationwide para lang makita, like yung